0: gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
2: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ang Gynecology Journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis. Grabe nga carbohydrates. Pabor jud na sa pagtubo sa mga Candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga Candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
3: Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas
2: or GP. Kaya jud.
3: Makuha ra nimo sa D3 Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako as Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diha sa tiyan aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
2: Kana?
3: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
2: Kana?
3: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
2: Correct.
3: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio.
4: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika.
2: Kung gakutoy akong kutokuto, moinom ra kog 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala gyud dayon ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kayman ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones. O kini na pod ang muhatag nako og kusog.
3: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
2: Yes doc, as food, healthy nga food.
3: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, moinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kaya yung purpose ana, siyempre, kay ga-lecture baya ta.
2: Nya
3: gamit yun na to, ang atong utok. O nya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3 Bio lang, ang ketones na naa sa D3 Bio.
2: Maunay mag-provide ni mog energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3.
3: Nga naman.
2: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
3: Correct.
2: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
3: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso
2: man.
3: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka
2: mauna
3: sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya inom kag D3 Bio kasi i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio dyan, adlaw-adlaw.
2: Wa na tayo oras. O si Jean Paul Generoso.
3: Para sa si Dr. Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, kabusuhon!
1: D3 Bio!
5: Ako si Elena, gainom dyan ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
1: Handos Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita.
6: Kini mo sunod nga balitang showbiz gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pampagwapas skin friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga daily six sa panit, magapaputi, magapahumog o magapahamis sa panit. Aduna na bukid oil nga nagdala o vitamin A, litisin, collagen, abang nutrients, gamoy, mapaputi o mapahamis sa mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Kiori Pharmacy o IX Pharmacy. Isayong nga mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drug Store. Epar Motors, si Malalod, nagbalik sa mga barato, pwedeng sikanahan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HJ o Yamaha. Karon, aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mga Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanahan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalon, emutang diha sa Manisudal Highway, Barangay Mambai, Himalalon, dul sa crossing Balaas. Gay panagyo gumala nila ni Per Garopel o Gina Garopel. Uban sila nga nakasidoy-doy o sa Paris nini nga si Bing. Samtay lang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko. Mao sila si Jan-Jan, J.B. Loel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato, pulido ng mga motorsiklo. Epar Motors, Himalalod, ang tubag niya na mga kahandus.
1: Handos Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
1: Handos Balita.
6: Karon sa detalye na sa to ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: Oke, Magandus, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayum butag, bebutag, bebutag, bebutag, bebutag. Welcome sa itong segment ang balitang showbiz. Kumusta itong morning karon? Kumusta mo itong feelings? Sa tag-sa-tagsa na ito ka mga kasing-kasing? Magulanon or malipayon? O di ba kaha, midoyog sa itong panahon nga medyo madag-umon. Saga magkanto sa itong balitang showbiz. Toy Story 5 nanguna sa box office karon tuig gahuman makatigom og 160 milyon kadolyar sa unang pagsalida. Alang sa kompletong detalye ato dawaton ng reports ni Handos 78 Jessica May Calio gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Jessica May, Handos Jessica, hala sige. Handos og labyog sa imong balitang showbiz.
1: Handos balita. Live report.
2: Dako kaayong kalampusan na naangkuhan sa Toy Story 5. Human kini nakatigom og 160 milyon kadolyar sa unang semana sa pagpasalida niini sa mga sinehan. Tungod niini nahimo kini nga pinakadako nga box office debut karon tuiga og ang labing maayong opening sa tibuok kasaysayan sa Toy Story franchise. Daghang fans sa pamilya nga midagsa sa mga sinehan aron masabay ang bag-ong panimpalad nila Woody, Buzz Lightyear og ilang mga higala. Nagpakita kini nga bisan paglaboy sa daghang tuig, paborito gihapon sa daghang mananaw ang Toy Story. Gikan sa Lawak Balitaan sa 98.3 FM star Rachel Tayasan, nagsibiyaanan nga may titubkan sa mga labas o pinood ng mga balita, matagkaroon og unya. Kini si Handos Santay Cocho, Handos Jess reporting.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat, Handos. Ito tayo, Oso. Oso naman, hinoon. Lain ang Oso. Lain ang Otso. Agay ka ng Otso, mga bay. Liter ko na. Liter naman, hinoon. Liter, number. Buwan siya. Numero 78. Otso. O, daghang ka ng Otso. Gikan sa... Tiyaw mo naman, pagkadaghan ng utso mga bayo, yung basahon ng mga utso, marilin yung mag-isip na. Ikan sa utso, 20 utso, 30 utso, 40 utso, 50 utso, 60 utso, 70 utso, 80 utso, 90 utso, 100 utso. Ano niya, pagbantay mo niya mga bayo ha, kasi bakulang yun, ato mga bisikleta, ato ang mga, ganang mga motor, pag-ampig, pag-manihiw, kay kung mabangga na, kanino ang mga yanta niya, mo utso dyan ha. Niya lain po ng uso. Kanang uso maghandos nga sabay sa panahon man gitawa nag-uso. May sabay man ta sa panahon apon tong dagway mga bay wa gyud mauso. Amo na kalainan sa utso og uso. Lain po tong uso. Lain po tong uso nga Tagalog basa hayop nga uso. Lain po tong nga napoy uso po at mga maghandos mga uso. Sa Amerikano man to. Mo yung patay. Oh, so. Wrong grammar na. Oh, let us say. Let us say or let us say. Depende na sa pagsulti mga bag maghandos. Kita ko mga Pinoy mga maghandos. Kana ba nga himantayon ta mga bag maghandos? Pusulti kinahanglan gun nga. Correct grammar ha. Apan og ma Amerikano, bahalag magkarong grammar. Importante na kasinapta na ilang mo. Okay, samtang sa lingbahin sa ito ang balitang showbiz, ikatagdag bubalik sa paghimo og mga pelikula ang actress nga si Sunshine Cruz. Sa ito magkatagdag bubalik sa paghimo og mga pelikula. Apil na ana ang Arenula o Coca-Cola. Nga pa umoy paborito ni Lula. Ipahaway siya sulod sa kapin sa tulog katuig tungod sa away sa Mistinia Greves. Usa kamatang sasakitali sa mga kaunuran o sa mga ugat nga mo din mga kandusa. Iaw mo na nga. Nakig-away siya, nakigbatok sa Mistinia Greves. Niya, ang sakit anak mga bay, kana sakita, sakit sa unod o kabukugan. Hindi kabukugan. Ugat. Kana nga, lain ng unod, lain po ng bukog, lain po ng ugat. Kaya na itong kaunuran. Muna gitawag kaunuran kay daghan man na sila nga unod. Muna gitawag o kaunuran. na yun, ugat. Alayta pa ng ugat mga pagmakandos kay kaning ugat sa Tagalog, mo manika itong gamot sa
3: agoy.
0: Itong ugat din eh, kanang mga sa may kwan ato, mga ugat. Anak mo agi ang dugo, mo manika itong ugat. Sa iyang social media account, ningon siyang daghan na siyang gireject sa may aging tulog katuig. Daghan na siyang gibalibaran. Asa na ninyo niya, iyan ang gireject. Dugang pa niyang tulo na katuig ang iyang pagtutok sa iyang panglawas. No? Kinailan nga tutuka din ang lawas diha. Sexy pa na? O dilit na ba? Kinailan nga ampingan ang ato nga panglawas. Sa mga dalaga, importante nga kanunay sexy, aron rin ay mga lalaki kanimo musulti. Nga day, naisama lang ko sa langgam tamsi, nagpuyo sa kahong tamasi, sa mga sayang nagliksi-liksi, aron maniba sa imong kasiksi. Mga kapagandos, mga katotong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.31.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, katong balitan showbiz, gandos ka na to sa Bus Abloy, Balkanizing Siap. Mubulkit sa ligid o mualain, siyanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Balkanizing Siap, gipa naging gudumala nila ni Jose Edison Abatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Abatan.
1: Handos balita.
0: Og labag handos, ginamong balita nga naguluhan og handos balita. Inyo kinimadunggan sa tulog ang mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Okay mga bay, maghandos ha. Mayo nga pagpuminaw ha sa tanan-tanan itong makaigsunan nga naminaw karon. Okay. Dari sa itong lungsod sa Tayasan, paingunan sa tibuok kalibutan, pinanguluhan niya nila ni Mayor Ben Roberto o Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members ng itong lungsod sa Tayasan. Congratulations day ha sa tulog ka mga SB members nga na-appel sa top performing councilors sa Negros Oriental sa Osaka Sorbe. Mga bay, umagandos. Na-appel ini sila si SB Gleven Gabati, SB Alan Luiso o SB Dudong Otek Sunyiga. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon ha. Congratulations sa inuhang kalampusan. O niya, may pwede nga pagpaminaw ha sa tanan itong mag-aigsunan ang mga empleyado o department heads sa LGU Tayasan nga ipanguluhan diyan nila ni HRM Oto o Peso Manager Chris Miramires, kauban diha ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Samtang, sa tanan ng mga kapitan ito nga lungsod sa Tayasan, pinanguluhan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagley. O niya, tanan po nga mga sekretary, pinanguluhan diyan ni na President Marley Binchula. Ito po nga baptikon diha nga Barangay Kapitan sa Barangay Matuog nga mao si Kapitan Nel Delihiro. May nga morning diyan ni Mokap. Kauban si mapinagaw nga sawa nga si Madam Matoy o sa baptikon Barangay Sekretary diha nga si Ma'am Daday Sunyiga. Kauban diha ito nga silingan pong konsihal si Konsihal Delroy o Konsihal Nui Habagat. Konsihal Delroy Delihiro. Buta na itong apelido ha. O ni Konsihal Nui Habagat. Tanang konsyal diya sa Matuog. Good morning o maayong pagpamina mga bay o mga kahandos. Sige, sa tanan po nga mga nanimuyo, nagpuyo dito sa unang distrito, pinangluhan ni Congressman MMAY, kauban ni Kanhi Congresswoman Jocelyn Kechung, tanan nga mga negrensi. No, tanan mga negrensi mga bay, pinangluhan ni Gobernador Chego Segarbaria. Tanan nga mga anak diya sa atbang, tanan mga Cebuano, pinangluhan diya ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Diya di sa Bago, naglagubutas, sipa-sipata, pinagis sa Bago Farm School Star Radio. At tumapti ko niya ang reporter si Andos 38, Boyex Labiu Karinal. Tumapti ko kapitan diya, ngamos si Kapitan Legim Abok. Diya sa Canlaon City, Lagubos, sipa-sipata, pinagis sa 99.3 FM, Battle Radio, okay. Kundi ay, Battle Radio lang di ay. Di sa atang sigutang numero. Binalatong hisgutang numero mga bay maghandos. E ganun man, hisgutang numero, ang atong mahigala din mga sugarol ilaman ang patdan. May bugawas niya, simpa kong dili, kita'y mabasol. Sige, niya, nasa tanan-tanan hanggang naminaw karon ha. Good morning, og maay good nga pagpuinas itong magkaigsunan. Niya, arita sa kwandi ay, nagin nga mga importante nga pahibalo kay, basta importante, mahingunan nun yun ha. Wala sa ta, kanang scroll up lang ito ta. Kaya ito matong ipamalita gani ha. Ito nang ibalita ito nga mga nakadungo gani sa balitang lokal. Ayun na lang paminaw. Pag ito nga, wala pa hala paminawag inyo. Kaya importante ni kay natulog pa daw kayo mo gani ha. Sige ha. Atong lantang rin ito nga mga balitang lokal. Importante kay kini nga mga main ganong nga mga pahibalo, mga bay maghandos sa ito nga mga suking tigpaminawan. Ilabi na giyot sa mga membro sa SSS ha. O ito nga ganahan nga magpamembro sa SSS. Tanan transaksyon ino nga ma-avail ino mapahimuslan diha sa Tayasan Cabard Court kay naaron diha sila si Ma'am Mercy Sales. O si Sir Nato human haron kauban si mga empleyado diha sa SSS Baez kay mo paigayon sa lain nga is a Wells activity. Samtang napudiha kanunay nakiguban si Sir Janel Inicio amabtikon nga local youth development officer na to nga lungsod sa Tiyasan nga mao in charge sa Wells o sana nga isinter ng atong lungsod sa Tiyasan mga bayong maghandos. Okay, timan ni ha? Karong adlaw is a Wells activity nga diha sa Tiyasan Kabag Court. Nga kinamaw nga kalihukan na mugna nga tao ginipinagi sa pagpaningkamot nila ni Mayor Bember Berto kauban sa mga kadagkuan sa is bais.
1: Ronnie Librado, Dos Balita, Public Service.
0: Samtang arita sa dugang pahibalo mga bay o maghandos ay diha sa kuan kini nga sa ayungon mga bay maghandos pahibalo gikan ni HRMO Office Manager Chris Kalumba gimatubato niya panahon na aron pakita ang inuhang nga suporta sa itong mga manyag nga kandidata na makitigi sa titulo nga ayungon kuen 2026. Okay, bisita mga bay maghandos ha ang ilang FB page nga ayungon Information Office kay ito dito ang mga hulagway sa mga kandidata sa ilang gitawag og ayungon kwen 2026 man e usa ka heart 1 point 2 shares 2 points muna uni ang butuhan ini mga bay hangtod na lang sa Hunyo 26.
1: Ronnie Librado, Dos Balita, Public Service.
0: Are po ta sa mga kanunay nga gipahibalo gyud ni Boss Debo Hinoo. Amabti kon nga Tiyasan Car Coordinator nga mao si Boss Debo Hinoo gipahibalo gyud sa kanunay. Timan gyud paminaw gyud mo sa radio ha. Kamo mga estudyante, timan gyud kanunay. Adre nga aron nga maka abil ba mo sa mga programa ni Congressman MMEY. Okay ha? Maugin ang mga page sa pagdawat sa mga requirements gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Timan-i, Tiyasan nun. At Tiyasan, Hunyo 27, diha sa Tiyasan Kabag Court. Ayungon, Hulyo 4 sa may Barangay Awaan Kabag Court. Bindoy, Hulyo 11 sa may Barangay Malaga Kabag Court. Unya ang Manhoyod, Hulyo 18. O dayon, Kanlaon, Hulyo 25. Dayon, Agosto 1 sa Giholngan. Timan-i, ang inuang dad-on, school ID pamatuod nga na-enrolled mo sa second semester sa school year 2025 to 2026 the include slip sa maong gihapon nga semester dayong national ID sa mo process.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Okay, atong lantaw kay dunay pahibalo to ang LGU Tiyasan Maghandos. Okay, atong lantaw ha kay importante po tong pahibalo kay kuan ta ba di ay? Pista na ugmang adlaw mga bay ug maghandos asa diri sa kabulutan. Uy, nakalimot man ta kabulutan atong mantukaran di ay mga bay maghandos ha. Pista di ay ni Kunsyal Kunsyal di ay. Okay. Kini ato agon nga kapitan diri kanhinay mo Kunsyal na biruan Kunsyal. Nahimo po ni siya nga sekretary o treasurer ba to dahil karon kapitan. Happy birthday naman hinoon ni Mokab yung kuhandi ay nagandang happy pista sa lumabtikon nga kunsyala dari sa barangay kabulutan nga si kapatian kapitan na Ayan Tirano. Kapitan mayong nga pista ni Mokab ato ni Timbayaon aron dapitong ta. Siguro to kay daghan na itong manok tinibuo kay nangambas na itong manok si Byris Orinio. Okay, tapos muna. Happy Peace na. Nga adres sa kabulutan ni Kapitana Ayan Tirano. Diyan niya po sa barangay tama. Happy Peace na po niya ni Kapitan Rico Balasabas. Kaya magpista usab sila diha mga bayong maghandos. Sa duwag ka barangay ang magpista o mga adlaw mga bayong maghandos. Niya doon na ito i-post niya ang LGU Tiyasan mga bay o mga kahandos. Okay. Timan eh. Gahapon i-post nila. Tomorrow night. Get ready for an unforgettable Fiesta night with Emoji Band Live at Barangay Kabulutan Tiyasan Negros Oriental. Uy, karon ning gabi eh. Kay 22 hours man gipos sa LGU Tiyasan. Dayon. Timan ni ha. Sponsored ni sa tong mabtikong amahan ng atong lungsod sa Tiyasan nga mao si Mayor Bimbo Berto. Okay? Kabulutan ha. Mga residente sa Kabulutan, lingaw mo kay dunay banda nga lingaw karong gabi ang Emoji Band live sa Barangay Kabulutan karong gabi. Gipaluyuhan nga o sponsored na sa tong mabtikong nga amahan ng atong lungsod sa Tiyasan nga mao si Mayor Bimbo Roberto. Samtang di na pod. Unsa po ni pizza address sa Tamaw. Okay. Kay duha man sila mga bay og maghandos. Kung lang ilantaw rin, siniguro lang mga bay og mga kahandos. Okay, dira. Okay, timan ni ha. Timan ini ni mga bay makandos. Karong nga adlaw, June 23, Barangay Kabulutan. June 24, Barangay Tamaw. Motokar ang emoji band mga bay makandos. Karong gabi, Kabulutan. Ugma sa Tamaw na mga bay o mga kandos. Sige ha, muti pa hibalo. Gikan sa LGU Tayasan. Katong mga paglingaw sa duha ka barangay, gipaluyuhan ka na o gisuportahan o sponsored by Mayor Bimbo Roberto.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay ha, kadyot lang ha kay doon natin yung lantaon rin. Masig doon na yung mga pagtimbaya sa doon mga sukit na minawan nga wala na itong babas sa mga bayong maghandos. Kadyot lang mga bayong maghandos ha, kadyot lang sa doon mga sukit na minawan, kadyot lang at makaigsunan din ha kay Basin o Guan. Nga magmahay sila nga wala na ito matimbaya ang mga bayong maghandos. Okay, matupad ni Brad Dillon Piroleno. Brad, pa-shout out ko sa Barangay Mahanlod. Okay, may dapat mo na diya sa Barangay Mahanlod o Barangay Mabait. Gika na ni Brad Dillon Piroleno. Okay, sa tanan-tanan, ganun minaw karun ha. Ito mga hapiruson na lang yun ni. Ito makaigsunan, ganun minaw karun. Tanan ito makaigsunan. Ganun minaw, mga bay, maghandos. May buntag, ganun itong tanan kay kuwan na diyo ka na bang milapaw na tagmaayo mga bay. Itong di ang oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:42.
1: Handos balita.
0: Okay mga bay, og mga handos, kadto mao nga tulumanon nga handos balita dungan nga nadunggan sa tulog ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Nakita og nadunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Mao kadto ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga maptikon nga station manager nga si Bus Ayan Hanila Hato, uban sa mga teknisyan nga usa sab DJ nga si Bay Resorenio, o gaba ng mga DJ nga sila si Maria Bungangira, Yami Imi o Handos 38 Buyex Labiu Garinal.
1: Handos balita.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminag, may buntag pag-usab ka na itong tanan.
1: Handos balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dok Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas samtang nga karunga alas 9:30 hantun alas 12 musunod ang morning pasada uban ni Madam Maria Bungangira.
1: Handos balita.
0: Uban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Buyex Labio Carinal o Handos 42 Handos Icon Handos 25 Mary Claire Babor o Handos 78 Jessica May Calio. Kini ang inyong tig balita. Handos 98 by Ronnie Bailibrado. Sa katapusan, magbilin sa kapanultion nga nagkinayon. Mga handos bisan kabus kaman apon kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Handos balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:45.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX? Ay, mga galidri ba yun? Hello, hello! Sa kamahim sugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon nga ito ang programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Doc Hans, sa lima nalo sa gihapon yung magkauban. Hello, di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Bisaya sen Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyang karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. O, himsog, lingon ang lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully na inom na unta, no, ang Clinica DTX 500. Ang tatak DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D3 Bio sa gihapon, kini nga tong tulumanon, e mo ni maghahatag mga higalag mga katinawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to, pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Usbon ako, 0981-654-8967. Ipadala lang inyo mga mensahe kay letter on atong taganong pagtagan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. And a food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na to ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol nga butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Let's talk about D3 Bio. O, kinsa man tong kanunay gainom dira? Kadaan log yun, no? Gainom sa D3 Bio. How does Clinica D3 Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Usa kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies. Ang brain, magkaedad ta. Kaniliging, magkaedad ta, magka senior citizen, magka dual citizen ta, no? Dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Gashrink, mga higala. Ang brain, nakita nila sa study nga magkaedad ang mga tao na binagyod ko na yung Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Oh. Now, kanon, let's talk about D3 Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinigtabang na binagyod ning ato mga may edad na ron. lola na to, lolo, mga ginikanan na to nga nagkaedad na, no? Kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? No. Bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. O ako anak ko na ako'y ginikanan may edad. Di ko ganahan, oy. Dili lalim, pirti ka paita mga higala. Ultimo ngala ni mo, dili nakakahinomdong. Kung naa kay Alzheimer's disease, makalimot na ka. Di nakakaila si mong mga anak, si mong apo. Di na anay mga changes sa mong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo. Muni ha? Oh, naa ni BCO ang atuang D3 Bayo. Actually, na yung mga discusses, a lot of scientific circles, mga higala, gidiskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay naa siya'y neuroprotective effects. Including, mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga kondisyon sama sa Alzheimer's disease. Not only, ha? Not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention, mga higala, nga later on, dili ta mag-develop og Alzheimer's disease. Oh, sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Atong si Suiho noron mga higala. Unsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 bio. Actually, pag once nga makonsumo or mainom na to, kining medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, inom tag D3 bio, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay ang brain mga higala nagdevelop ng Alzheimer's, ang glucose dili na niya magamit ang glucose basta magdevelop ng Alzheimer's. Kay ang brain gakos na siya og glucose metabolism impaired. So unsay maayo nga remedyo? Naay alternative way aron nga masuplayan gihapon sa energy ang brain. So kay dili naman mo dawat ang brain sa glucose, kay lagi na anay changes sa mga brain cells due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain is the ketones. Ganaan na to makuha sa medium chain fatty acid. Actually, makuha man na to nisa sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. Hinomduman na to nga abundani na anih sa pag-inom sa D3 bio. Just take D3 bio para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplayan na toog kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa D3 bio, provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplayan na to energy source ang brain na to, through ketones, kay lagi ang glucose, gakos ng impairment, no? Dili na kayo mudawat ang brain cell sa glucose kay naay develop naay changes tungod sa Alzheimer's. Ang pinakadabes nga alternative way nga matagaan na to energy source ang brain nga maka-recover or either mabalik ang maayo nga kondisyon sa atong brain is by using ketones and by taking D3 bio. Oh, ha? So particular kung ang brain manggod nato mga higala, pwede ni siya mag-struggle sa pag-metabolize sa glucose due to the disease tungod sa sakit. So ang brain nato dili na siya mudawat. Dili na kay niya magamit ang glucose as a source sa iyang energy. Labi na gyud ko na may mga changes na sa brain cells kung magkaedad na. So ang pinaka the best way, alternatibo nga pamaagi na masuplayan na to og energy ang brain is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako kanunay na kuning nga gina-encourage labi na gyud sa itong mga consumers kung magkaedad ta, mas maayo nga naatay MCTs. Kung dili ta kakuha sa itong mga gikaon, ang pinaka simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Binagyan ko magkaedad na. Inom na lang ta og D3 bio kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang D3 bio na ani siya natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang D3 bio na to, ga-contain ni siyang antioxidant sama sa caffeic acid o ferulic acid. Kini nga

0: klasik ng mga antioxidants. Gaposes kini siya. Og properties nga makatabang sa pagprevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni Ditribayo, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals mo ni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain nga mga neurological disorder. So, muni rason, no? Ang free radicals, nga nung mag-inflame ang atuang brain. So, ang ginabuhat ni Ditribayo tungod kay na siya antioxidants, iyahaning ginakolekta, ginapagawas, gina-eliminate ang mga free radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's na ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's. So, the more nga na inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So, by reducing inflammation, by using Ditribayo, kung nagainom tag Ditribayo, ang inflammation sa brain, gakawala mga higala. So, potentially, naasay protection sa mga neurons o sa pag-slow down sa disease progression. Muna'y nakanindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom, labi na yun kung naasay maayong nga benefits sa atong brain. Medium chain fatty acid nga naasa Ditribayo makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag-Ditribayo. Another one, nga nung patsada kaayo nga mag-inom tag Ditribayo. Labi na yun sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naas sa Ditribayo, gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad drabata, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa Ditribayo ha, makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level, which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. Usa po niya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop ng Alzheimer's kaning imbalance atong cholesterol. So that's why nindot kaayo ko naatay Ditribayo, labi na gyud sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa Ditribayo makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So, basta naanay Alzheimer's disease, naanay mga amyloid plaques, naanay pag-disrupt sa communication between neurons to neurons, tungod sa neuroinflammation. So, dagang study nga nagsuggest nga ang ketones lagi, nga naa sa MCTs, kung gainom tag Ditribayo, makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Ngumanay rason nga nung mag-inflame ang atong brain. Then mag-progress ang Alzheimer's. So, by improving the brain energy, metabolism, by using Ditribayo, tungod kay kahimo ni siyang ketones, ato ang gina reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3Bio. D3Bio kadanla. Available ha, ay langay mga higala. Oh, sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Visayas, at Mindanao. Mga silingan na ito ng mga province, mga Facebook users na ito. Sa mga nangutanan, sir, asa man ta ka-availan ng D3Bio? Nga, unsaon man ang pag-inom? Ilabi lagi, nagka-edad lagi ta. Nindot ni mga higala, daghan kaayog benepisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, unsa pag yun, tambal sa ulcer, patyon niya ang kagaw, ang virus, na antimicrobial, pero ting daghan na kaayog benepisyo mga higala. Dili mo magmahay, promise. Kung mag-D3Bio mo kadaan lang. Pwede sa mga bata. Ako ganahan kay ko sa mga bata. Kabinag yun ko naka-D3Bio. Very smart ang babies. Very smart mga higala. Lahi ang development sa brain sa bata ko na ay ketones. Tinuod na mga higala. Based akong observation, personally, lahi ang development sa brain sa bata ko naka-D3Bio. Manang ako naamoy mga bata dira nga nagida dos anyos, himuan nila nga vitamina ang D3Bio kadaan lang. Bisag one soft gel adi, ipausap ra na. Pausap. Palit gani mong chichirya sa mga bata nga tagpila ng chichirya ron. Palit gani mong soft drinks or mga artificial juices sa inyong bata nga walay binipisyo nga mahatag sa lawa sa bata. Kana pakahang paghatag og usa ka soft gel sa D3Bio sa itong mga bata. Itong naamoy mga bata dalang kaskwela. Oh, tagaan man ganin nyo nagkwarta para mupalit og chicherya. Unsa na lang ka na kung kanang inyohang ipalit og chicherya, i-convert ninyo sa paghatag nila og D3Bio. Mga colleges, eskwela, high school, college, elementary, oh, pwede na, pwede makainom. Actually, mga higala, nindot siya og benefit sa brain development sa bata. Maayo siya sa memorya. Dali kaayo maka-memorize ang bata. Oo. It because of the ketones nga naa sa D3Bio. Oh, ang D3Bio na to, ha? Ayaw kalimot mga higala dito maglangay. Naa kini sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, og pagpamilon sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Garun dayon. Babalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat. DTX DGX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DGX Coffee Mix.
5: Pabakasa mga butika.
6: Ako si Fizzy Dayon, taga Purong Paglaong. Akong edad, 67. Ako muna batyagan, sakit lang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga apa na ron, doon na kaya si Mana. Duwa ragad sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyag. Mga wala na yun, kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na kung may pisip. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot din ang isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisip na akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Bali sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Rosanne, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Nami, gid ang Extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi, magsiksakit akong ulo.

0: nakakalusot kayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Pag Mighty C para
3: ang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, ha? Di pagkalimtan mo sa mga higala. The best vitamin C nga naas botika karon. Pagita mo alkaline base nga vitamin C. Kana mo na yung pinaka the best nga klase sa vitamin C. Ang ato ang Mighty C.
1: Mighty C.
3: Para nga mawala ang kapoy. O kanang kapoy kay mong lawas, kada adlaw na lang, no? Bisag wala kang ginabuhat. Pag-maintain sa Mighty C o DTX 500. No, sabay ninyo. Pag diabetic ka, pag-maintain sa DTX 500. Anitas mga pangutana, be? How to order po? Ali na lang, no? Sa mga nangita, no? Sa mga Facebook viewers na to. Kung naamoy butika, you try to ask it sa inyong mga lugar. Or either, you can visit among ato ang mga online shops. We have online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. No, you can visit mga higala. I-search lang ato mga product. Pwede ba ang DTX sa Galston? Yes. Pwede kayo. Kung naakay bato sa abdo, pwede kayo ang DTX 500. Pwede po D3 bayo, isabay ninyo na. Buntag o hapon, mas maayo 3 times a day. Kung naiba to sa abdo. Ang DTX, pwede ba nga mainom? May greater ko. Hyper po ako. May greater hyper. Hyperthyroidism. Pwede. Either hyper or hypothyroidism. Oh, duha ka klase na siya nga most common. Pwede ang DTX 500. Mas maayo nga i-partner ninyo ang kuan. DTX 500 o Mighty C. Kung naamay Twitter. Kaduha. Buntag o hapon. Oh. Kato may mga bukol sa liog nila. Dili na magsigig kaon og tinapay hapan. Oh, kay musamot kada ko ng inyohang bukol sa liog. Yan. Pwede, DTX 500 buntag o gabi. Isabay mga higala ang Mighty C. Unsaon pag-inom, 1 times a day or 2 times a day? Pwede 2 times a day, mas labing maayo. Okay, Anita's another tagpila ang DTX 500, Doc. Actually, sa butika, dili ni siya mahal kaigyod. Oh, ang atong DTX, barato ra siya. The same ra siya price sa D3 Bayo. Muna kong giingon gani nga mo, palit gani tag-chicheria, di ba? O palit gani taog unsa na mga color drinks, walay mahatag na benepisyo sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag DTX 500 nga na ay benepisyo nga mahatag sa lawas. So, unsa pa ka kung mainom tag D3 Bayo? Ha? O, ang atuling sabon, by the way, na DTX Beauty Soap, may mga katol-katol spanit, skin diseases, skin rashes. Gamit mong DTX Beauty Soap, nanas mga butika sa inyong mga lugar. Kantong medyo gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumanon ni Mrs. Labing-labing. Galuyan na gamit mong Extend Herbal Capsule. Sa mga mahiligon ng kape, na ay patsada kaayo nga kape, nga herbal, di gyud kamahayan. Ha? Kape na, tambal pa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Anyway, musay babay ko higala ka itong oras, limitado kayo. Magpuhon, di same nga oras. Kaya di same nga sibian, mag-uban na uban nga punta. Sa gihapon, programang kasayuran sa maing panglawas yung nakauban Locan sa lima na lo, musay babay. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara, mga penatang!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix.
0: with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:18.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
8: O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, kumusta? Og welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome mga sokin tigpaminaw. Welcome sa mo sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paluna o plastada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. Ani na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw ang mga produkto like ang mga kapsula o uban panini para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kaya anuna na tay Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram o nga doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 milligram. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus 650 o 700 milligram. Pagsabay nyo buntag untong hapon 1 hour after meal. Bakit na ang pinakanindot kaayo nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ana kadindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang ka-epektibo ini nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw walang side effect no di ba halal ni siya mga higala unya FDA approved ang uban pud nato nga mga produkto ha ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw duri dosi ka klase mga herbal ni ini may kape ka na may tambal ka pa mo na nga mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imong makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpaminaw ato usab nga Dragon Massage Oil with Tsubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Netong doon na yung mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Nanay tatay, gamit yun mo Dragon Massage Oil with Tsubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyong panglawas. No? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy. Di ba? Ay mo kalimot ha? Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya. Di ba? With all kinds of ginseng, nga mauni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap ha. Namamnoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang ato usab nga extra kikan sa Dragon Fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap ma. Nindot kayo mo pahami sa atong aping mo paputi usab sa atong intiro kalawasan. di pungka manimaho ini nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin low power whitening soap Kotis Hamis like artista ang resulta ha. Ore gala ang ato usab nga hiskutanan karon basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ninga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya Bisaya Soga Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
9: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka-star, sikat!
13: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
14: DTX 500 mabali sa mga butika.
15: Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
16: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tistingin na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako, si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
18: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
19: Where every guest feels feels at home.
18: Visit us today.
20: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hakdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella Tamparong Niao Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
23: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
23: So, panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawang sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
22: Ganun na kung mumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
21: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
24: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
23: Yes.
24: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, eh, paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
23: So, salamat kayo.
24: Tinood yun na.
21: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalik na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
25: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun, thank you.
26: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
27: Okay, may buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
28: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghan salamat.
27: Okay, salamat kayo lang.
18: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay sa EMS Vlog.
0: Flower Shop.
1: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
0: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
1: Tapad lang sa pansuhan.
0: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
1: Emps Flower Shop.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Adong paminaw ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
7: Pangalan o kumpletong address?
8: Daday Briones, Talakulabang, Agunoy, Davao del Sur. Pwedeng Vitron, okay man kayo ya. Kayo man.
7: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
8: Oo, Vitron. Kung di ko katig, uinom ko anak. Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon, mga nalang po, ako ang di ko anak. Mahayo ko, dadali ka kang baka, inom ko magtanong.
7: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
8: Naulian din.
9: Vitron tablet mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
11: Donnell Brand, kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Max. Extreme na.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
16: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Building. Ang magiging ang puto ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumian ang about sa ng Nance Capsule UN Food Supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa Mayo kayo siya nun kay akumana sa inong sa lana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag din na mong tabang nakugid din ang kitabang ang imong produkto sa nan.
17: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
18: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
19: Feel the music, Star Radio.
18: Oras sa Star Radio, alas 9:46.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ay, baling pagpahinay na mo kay Dangong Slippery Road. Pero kinalan na mag-amping, bahalag, late basta present. Ano, diba? Lumusot eh. Sabot naman lang si manager. Diba? Nabutang na gina ako sa kong daily routine nga. Before siya ko ang on time diri, nanadyo ko diri. But ang among dagan siya motor karon kay slowly motion. Because the rain is bisbising us. Ano saan ang bisbising? Bisbising. Nabisbisa na ba ang tanan? Diba? Kamu na yun, bahala. Google diha unsa nang bisbising. Total bright naman na ang mga person ta karong panahon na magpalaban na ba Google. Ay, nako, bagong word, bisbising. Hay nako. Sige mga ka-star. Para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can call or text sa itong official call on text line sa itong smartline 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website. I-type lang ang www, that's the radio, tsn.weble.com para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sad mong mupadang itong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapna Chukawanagan. Again, Gapna Chukawanagan, live ko ron di ha. Magsuling-suling rapo ko at the same time sa camera. O ikaw, usara ka viewer, o kita ra. Ikaw o ako. Timing kung ako mo suling ni mo, ya ikaw naka-standby sa camera. Apan kung kamu-kamu ron nagtanaw, o ya, wala ko nipakita, o kamura. Ay, nako. Nabisbisan manuan ko. Nabisbisan gid ko sa ulan. Kamu diha, nabisbisan ba mo? Muna diha nga. Ayaw man po ning mabisbisan ko ta kay walay uga. Walay uga atong lawas. Oo, bisag kurog ato ang lawas sa kabugnas tubig. Halabu mo! No, diba? Kay giuhaw ba yung punta sa kainis sa panahon nga itong natagamtam diri sa itong nasod sa Pilipinas. Kay ato nang nakita ang mga nangliki. Nangliki ang mga yuta. Tinood ba yung guna kamuha? Kasi may nangliki diya sa inyo, bingka. Bingkang pinaliki. Namang huy bingka. Good, mangliki man gunang bingka, labi nagmaluto siya, maayo na siya. Diba? Salang ko, naman po yung bingka po nga, wala, di rapod mo like eh. Kay ang bingka dagang klase-klase, na yung bingkang lapad pero lingin, usag ko na, wala siyang bingka na din, dari sa tayasan, mostly, kuan ka na siyang bungtod. Ay nako, ayun, sa itong lugar, ako doon nga, lingin siya nga, kuan. Na yun, naapoy bingkang pinalutaw. Nakabot naman tagbingka ani. Uy nga, tungod ni itong nanliki ang mga yuta. Sige, ay. Balikan na tamo for now. Mamina sa tag-importante nga painom dumgikan siya na. Stand by.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 10. Uno.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 7 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. It still brings back. Katong mga oras, gitod ka nato sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi o makapahamis sa imong kutis. Naturally, dunay avocado oil, nga nagdalab o vitamin L-lecithin collagen, mga kastar. And of course, Ayo Sabon Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Sigurado yung mulanti o mahamis ang imong kutis. Sa natural nga pamaagi, mga kastar. Musan sa pa inyong giulat pag ayo sa Bona Beauty Shop na pangutan ana diha sa may Curie Pharmacy available ang ayo sa Bona Beauty Shop. Oh, di ba? Nindot kayo sa gida mga kastar. Oh, nindot kayo sa to ang panit. Sa una medyo dili kayo ko kakit aniya. Pero karon magpanitsit na siya. Ha? Charot. Bitaw ni Lanti-Lanti, bitaw ko gamay karon bitaw. Tungod sa ayo sabon na beauty shop.
1: Sana all.
0: Oo, kay primero ning mong sabon siya mong aping o mga panit. Kayo kang nanghugot na ni akong panit, gano'n man ni. So, diha ni mo matest nga effective.
1: Sana all.
0: Doon ay reaction, but it's a normal reaction, okay? And I wish mga ka-star. Photograph by Ariel Rivera. Kini mo ang kanta gidalit ka nato sa Astasan. Kung ikaw diya doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala o natanan sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed. Mas taas ang xanthan purity, 5 times beta-carotene, taas ang vitamin C pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og bayo nga panlawas tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Dari sa Tayasun, mapalit diya sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon, mapalit sa butika Gil o Lorraine na drugstore. And of course, diya sa may bago Tayasun, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak's Love You, Karinal. Yan, so pa yung gilat diya pag Astasan mo. Nya natay kuan ra ba kay nang premium pod nga Astasan. If ever participate lang mo diha. Wala naman, gitunol naman ako ninyo ang tungkol ang text line. Kung usay ako ang Yamada karon, you have a chance to win 10 capsules of Astasan, mga ka-star, okay? Natay pa kulo later, okay? Sige, thank you so much. Alright, sige. Balik ra kurong taon-taon after sa pipila ka mga pahinom.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Ditribayo.
3: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Ditribayo at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, TTX, Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar syerte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko rin na sa radio about sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulik, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500.
7: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Ako nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na
8: ito. Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Mga pena ta!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba ng mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga pena ta!
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Ito niya dapat. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
5: Analisa Tolentino. Talap na payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hika po siya. Hangap. Naulian.
4: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
5: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po ni Wonder is Calling. Mato na. Kung ang siya. Naulian. Epektibo gud ang Wonder is Calling.
3: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel Brand. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
7: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom akong Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
3: Kamusang pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
8: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag Hard Max. Extreme na.
9: Maria Bunangera on air.

0: Check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 23 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras, kitod ka nato sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee UA, Nance Liniment, Nance A Drops, Remain Capsule, Remain Chocotawa, Tabasi, Serving Care, Megamano, Galina Beauty Shop. Kung diin madungog dari sa Star Radio Tayasan, gikan sa Alauna Media, gikan sa Lunis, ang Tod Sabado. Ang programang Sincerely Ati Arlene sa may Alauna Media, ang takna sa hapon, o pagkahaman mo, sunod ayun ang Balong nga degree. Okay. Open na nga to ang linya ha. Open na gyud ug andam na gyud ta mong tubagon sa iyong mga tawag. Our first caller. Yes, hello, good morning.
1: Good morning.
0: How are you, Sir General Ridoble?
1: Okay, gyapon.
0: Nganong nag-uol man nga to ang General diha? Ano siya may... okay namang tingog. Sir General? Sir General? Kumusta mo ikaw? Asa ka ron? Nakagtayasan or ba nga? Sir General? Natugpa man si Sir General. Sir General, saan ka? Diba ako naligaw ka? Sir General, sige, ito na itong Sabton kayo sa signal gito for sure. Alright, next caller.

0: first caller from Alabama, USA. Yes, hello, good morning. Good evening there. Hello?
1: Good evening.
0: Good evening there. How are you? Yeah.
1: I'm doing good, DJ.
0: How are you? How are you, Mike, at DJ Rex?
1: I'm doing good. Doing good. I'm going to be seeing my love.
0: All right.
1: I will see my love in one month. Wait.
0: I need to ask you something. What's the difference in Tagalog version, mabuti and maganda? Say it.
1: Mabuti is... Thank you. You're going to have to help me out a little.
0: Mabuti. I know, mabuti is good and maganda is pretty.
1: Mabuti.
0: Yeah, mabuti is good.
1: Magandang. Magandang. Yes. Magandang.
0: Maganda is pretty or beautiful. Pretty.
1: Magandang. Pretty. Pretty girl.
0: Yeah. Ay, nako, Mike. Nabubulol na talaga ako sa'yo. Ay, nako. Oh, anyways, Mike, go ahead with your greetings. You do shout outs, right?
1: Okay.
0: Go ahead.
1: Do you want me to do the shout out first?
0: Yeah.
1: Tongue twist.
0: I let you have a tongue twister after greetings, after shout outs, okay? First, you do shout outs. Go ahead.
1: All right. I'll do my shout out now. I want to shout out to you, my love, my everything, my
0: everything. I just see you. Mike!
1: And to all your co-DJ. Oh, 90.3 FM on the radio. My station manager.
0: See, I'll get to see my
1: myself.
0: Joker.
1: Yeah.
0: Oh, see.
1: And to, hi, bye, Ronnie. Bye. Bye, Ronnie. And to Yummy Emmy.
0: Okay.
1: I want to also do a shout out to listeners there via radio.
0: Okay.
1: And to all via viewers via Facebook Live.
0: Okay. Go ahead.
1: And a very important lady, I'd like to shout out Eva Orina. Shout out to Janrell.
0: Janrell.
1: Yeah.
0: Bernard, go ahead.
1: Aleo. Aleo. Alma and all.
0: And all. Oh, you keep on monitoring, right? Because you know already our popular caller in this station. So.
1: I'm learning.
0: Yeah.
1: I'm learning it because I've got the best woman on my side.
0: Hi. Anyways, let's. You go with a tongue twister. Okay?
1: Okay.
0: Don't make it hard. it's not hard. It's a soft tongue twister. You do this, okay? Balay.
1: Yeah.
0: Balay. Labay.
1: Balay.
0: Labay. Okay, this is it. Listen. Balay. Labay. Bulay. Again.
1: Labay.
0: Balay.
1: Labay.
0: Balay, labay, bulay. Go.
1: Balay, labay, bulay, labay.
0: Go. Wait. Wait, listen. Balay, balay, bulay. Balay, labay, bulay. Balay, labay, bulay. Go. Rehearse two times. Go ahead. Balay, labay, bulay. Go.
1: Balay, labay, labay. Balay, balay, labay. Balay, labay, labay.
0: Sorry, Mike.
1: Oh. Hey. Oh.
0: final. Go, do it 5 times. Okay, this is for fun only, mga ka-star. Okay? So, if ever you are calling our official call and text line right now, you do this, tongue twister. Balay, labay, bulay. And this is final mic. Go ahead. Balay, labay, bulay. Go!
1: Balay, labay, bulay. Labay, labay, go!
0: Moy! Magkasabot rata.
1: I tried.
0: Yeah. Anyways, again, your timer start now.
1: Balay, labay, labay, balay, labay, labay, bye. Balay, balay, balay, labay, labay, labay, balay, wow. Balay, labay, balay, labay, balay, balay, balay, labay.
0: It's enough, Mike. Balay. Mike, enough. Thank you,
1: I don't
0: Mike.
1: Think I got it.
0: Yeah, you've got it. You, it's not. I told you, it's not hard. Okay, I didn't do. I didn't. What do you call this? That's not more R like do like the things. Roller, like that. It's simple. Okay. Anyways, Mike.
1: That's what I'm supposed to say.
0: Yeah. Wow. Anyways, Mike, salamat. Thank you so much for having with my program. And you did it. You did it. You know what? You did your best. And this is for fun only and having a good vibes with the listeners, our viewers, reactors, of course, right? Our silent listeners by radio set. They were enjoying us and especially you. And even there is night. And there you go. You get time to participate with my program, Morning Pasada. Thank you, Mike Dederick of Alabama, USA. Anyways, you have a song request? You have a song request?
1: Oh, Allison.
0: Mm-hmm. By Allison Cross. When you say nothing at all?
1: At Union Station.
0: All right.
1: When you say nothing at all.
0: All right, Mac the Durex. Thank you so much. Any shout outs you forget?
1: I gotta remember, because I don't want Sherlyn to hit me or beat me up, or your mom.
0: Yeah, they're listening. Anyways.
1: To all of the...
0: All right.
1: Jaquinto.
0: All right.
1: Family.
0: Mm-hmm.
1: Sherlyn, Michael.
0: Uh-huh.
2: Sana.
1: Ben Boy. Lola.
0: Uh-oh.
1: Lulu.
0: Lula, Lula. Uh-huh. Okay.
1: Alfie.
0: Oh, yeah. Oh. All right.
1: Wow. Most beautiful people I've ever met.
0: Uh-huh.
1: Yeah. And the best
0: Uh-huh.
1: Is DJ Maria. And our two children.
0: Oh, my God. Anyways, Mike, thank you so much, huh? Thank you so much. And let's continue. And tomorrow, you can participate again. Anyways, thank you so much for your time. Maayong gabi, and God bless. Basta nakastar.
1: Ika.
0: All right. Thank you. Salamat, Amping.
1: Waylang. Anaman, Waylang. Papayan.
0: All right, thank you so much, Mike Dederick of Alabama, USA. And again, good evening there. And of course, good morning, good afternoon to all our followers over there in the entire world, especially the followers of Star Radio Tayasa 98.3 FM. I know Mike Dederick is, you know what, even in the store, he just... You know what? He just asking somebody, oh, you just listen 98.3 FM Star Radio Tayasan. Even any mankind over there. Oh, my God. Thank you so much for spreading Star Radio Tayasan. My cat, Derek, okay? Anyways, our second caller. Yes, hello, good morning again, Sir General.
3: Good morning. Agi pahirapan yung sa kalisod si Sir Mike.
0: Oy, wala na ako to pahirapan. Oy! Ikaw, be. Sige, be. before ka mo greetings, Sir General, ikaw na po'y tongue twister. Dili dyan ni pahirap-hirap ni ha. Sige, balay, labay, bulay. Balay, labay, bulay. Sige, two times.
3: Balay, labay, bulay, balay, labay, bulay, balay, labay, bulay.
0: Okay, sige, 10 times kay Bisaya ka. Go ahead, start. Go. 10 times, Sir General. Pangtang twister ni para sa tong dilang way labod. Sige na, General.
3: Balay,
0: go.
3: Labay, bulay.
0: Balay, labay, bulay. Go.
3: Balay, labay, bulay. Balay, labay, bulay.
0: Sige. Kulang pa.
3: Balay, labay, bulay. Balay, labay, bulay. Balay, labay, bulay. Balay, labay, bulay.
0: Oh, nindot. Maday ka mo tang twister ni. Wow, may sangit. Nagkakao na kag bulay. Bulay ba? Ay, nako. Unsa kay gautan nga ning bulay ron ba? Ngano man? Unsa imong ikasay niya? Unsa imong ikasay niya? 'Di ba? Sports ang dating, kumbaga nakisabay siya sa pakulo na ako sa kaginan, kumbaga nakisabay siya sa tongue twister kahit nagkabaylo-baylo, nakalubad-lubid na ang dila bitaw.
3: Okay, okay. Kasi araw dili masopit ang dila.
0: Oh, 'di ba? Balay labay lubay. Oh, sa bulay na lubay na man 'yo.
3: Nalubay.
0: Sige na, oy. Go ahead sa mong greeting sa General.
3: Una ni Maria, good morning. Pairo ni Bay, Bayri, yung Kimi.
0: Okay.
3: Manager, huwag ni Sir Mike.
0: Mm-mm.
3: Good evening, dear.
0: Okay.
3: Huwag ni Ma'am Ipa, Leonard.
0: Okay.
3: Daniel. And to all listeners sa Star Radio 98.3.
0: Yeah, si mong request di hanga song.
3: Buwan. Mahal kita.
0: Mahal kita? Mahal po ka niya. Sige na, Sir General. Basta naka-star.
3: Sika.
0: Saan na lang ito pumunta na? Ah, mo. Ay, nakadaog naman kag-asta siya. Tira ko tayo kapag... Ay, kabahin asa man ato. Ha? Oh. Sa ato?
3: Ito naman pala ko niyo. Amigos ba? Tagpil, Amigos Capsule.
0: Ah, Amigos Capsule. Nag-chate ka na ako. Tungkol sa kadagang nagbinsahin na ako ba?
3: Natatangan.
0: Sige, sige. Mo, feedback ra ko ni mo ha. Kay kuwain ka na. Gawas itong Amigos Coffee. Nakabalo mang kukprice ato. At visit lang dito sa kuwain. Butika in kaso. Pero matay ko pangunta na dito. Feedback ko ha. Sige.
3: Tama kung hasta sa akong daw siya, kuro na nanaong.
0: Sige, sige, sige. Okay.
3: Ito sa alaway, di awap niya sa senior citizen.
0: Okay. Sige, ato rin yan ang ipangutana, ha?
3: Wala pa may brisa.
0: Wala pa yung timbre. Sige, ma, sige, Sir General, basta naka-star.
3: Sika.
0: Alright. Thank you so much, Sir General. Redouble. Okay, balikan rin tamurong taot-taot mga ka-star. Manginabuhi siya ko. Stay tuned. Hindi na lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Kay basta na ka-star, sikat na sikat yun ta.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Isay pangani mo nai?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
13: Toong.
12: Pila edad ni mo?
13: Sa 28.
12: So, kasi sa pangalan mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Oo. Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang mura magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga iyang
12: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
13: Nang hubag siya maayo.
12: Nahubag tanan.
13: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
12: Punuan sa paha.
13: Nakapatay mi sa radyo. Nga, naaday. kanang amigos ko pe siya ni insya sula yan na to gito na maudyan yung nakakuan niya doon hantod garon
12: ya karon okay na yung ba na
13: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
12: pa doon
13: kuan 79
12: so sa mga naminaw karon mamun sa ika istorya ni mo okay
13: umugamit sila ini kang kambala kay maudyan yung nakaayos sa akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
12: amigos ko pe ray gino
14: salamat mga idol.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi ni among gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pa to na akong gibati kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit pud mi og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
15: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
18: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
19: Si Jane masugod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isha. Niya, ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata murag wala nila napakaanog maayo. Niya, ikuhaan na ako. Palitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
18: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
20: Maria Bunangera on air.

Please Be Careful With My Heart by Jose Marichan and Regina Velasquez. Ampingi ang akong kasing-kasing, sama sa pag-amping nako sa imong kasing-kasing. Mga pulong nga nagakanayon, nga unta dili pagapoy agon, dili pagapay hagon ang mga pasalig nga mga tamis. Og tago sa puso, tago sa kasing-kasing. Nga imong ampingan yun, ang iyang kasing-kasing tungod kay tinidod anay, timuos og tiulay ang gugmaria kanimo. Kay oras, nga imong maguba. Diba? Lisod nang pabalikon ang baha, paingon sa bukid. Magpabilin kini siya sa ubos. Diba? Nga nung mangutang mo to, umabukot po tayo ining mga saad nga tamis, oy. Inunta nga, gigugmati ka pag ayo. I love you. Maghibok-hibok dahin imong dughan. Imong kasing-kasing po, muro po dahin mukiat. Namang, mapil magunin mo. Ang nagbuhi sa pulo nga tinud-anay o sa nagbuhi sa pulo nga dili tinud-anay. Sa mga pulo nga gikan gyud sa kasing-kasing. Diba? Sa ito na sa tininood, I love you. Yan, kagipakapinan magkatawa. Di man good na amang gi case-to-case basis man good kay na aji tao nga kana bitaw mapahumor gyud sa kanunay pero gatuo kag joke pero tinud anay naapoy seryoso gatuo kag seryoso pero joke ra di ay makalilibog yun di ba kaion kag I love you lagi ha ha ha ina na pero tininuod uy I love you pero loyo di ito tunay gitago. Paasahan ra ka nga ulitaw ni dako ding menyo. Sakita bay. Ana ba? Lami na sa feeling in anaw nimo na. Dili oi sakit. Diskubrian lang nimo man sa tanan. Di ba? Bitaw ay ato wala ra ta disclaimer ra ni ay. Ida oi kanamita nga. Ito, choice man po ko na sa katao. Choice na. Diba? Ilapod na. Oo. Atua pwede. Ilapod na. Maybe, gisudlan na nilang abutang tungkol kay kaya nila ang ilang responsibilidad. Diba? Pero, loy po ka ito mga victims of love. Gano? Sakit kayo na sa part, oy. Pero, laban lang. Tuyhakaw na gihapon, ta. Toy hakaw. Maybe doon ay mga rason ng tanan para i-reward kasi mo mga sakripisyo. Kung dili ni mo makita ang imuhang kapartner in real, malay natin. You will meet your soul.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: All the photographs. Okay, sige. And Batat Paderini, Mike Diderix, I'm not the only one. Ha ha ha. So, meaning to shake it at the katong tongue twister si Mike. Gato o shag siyara ang challenge ni sulod sa challenge sa tongue twister. But happy ra pod siya kay dili ra siya. So, si General ni do pod og tongue twister. Depende ninyo kung ganahan mo mo tongue twister, hala tawag mo mag tongue twister ta. Kay usapod na siya magka pa-insayo sa tong kasing-kasing og mga dila. Mga dila? Dila. O sa ang tao? Sa tong dila. Mga dila, kay daghan man ta. Oh, please be careful with my heart, ba? Kinibang ang tahan, no? Kinibang nga kanta, gidalit ka na to sa jury request to my sa printing services. Ang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. O ang laing branch na diya sa may National Highway Palaslantaya sa Negros Oriental. Nag-offer sila og full sublimation, t-shirt sa volleyball, basketball, jersey, triple and printing, mags printing, photocopy, book binding, lamination, t-shirt printing, mags printing, daghan pagid mga ka-star. Reset jury customize sa printing services. Ipanagiyaw gidumala ni Ma'am Neri Kakas Atraya. So shout out po ta ni Madam nga inahan ni Ma'am Neri sa Kakas Atrayas. And of course, jury customize sa printing services, providing excellent quality on your customized prints. Ayan, sige. Balik ra kurang tao-tao do for now. Maminaw sa tag-importanteng pahinomdom gikan sa Dragon Fruit.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 10. 59.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, kamusta? Og welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa mga sa ato ang programa. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Mail. Maing adlaw nanay tatay, paula pa paluna o plastada kung asa mo na hamutang karon sa inyong namutangan. Ani na sa mga sokin tigpaminaw inyong ubos o higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpaminaw mga produkto like ang mga kapsula o uban pa niini. Para usab mga sokin tigpaminaw nanay tatay nga maprotektahan ang ato usab mga maayong lawas. Kinahanglan ta ang donut type prevention, di ba? O dili ang ngayang kabalakan ka Dragon Mail. Dili ang ngayang kabalakan nanay tatay kay ano na natay Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram o nga doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 milligram. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus 650 o 700 milligram. Ipagsabay nyo buntag untong hapon 1 hour after meal. Bakit na ang pinakanindot kaayo nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ana kadindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang nap ang ka-epektibo ini nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw walang side effect no di ba halal ni siya mga higala unya FDA approved ang uban po nato nga mga produkto ha

0: mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpay duri dosi ka klase mga herbal ni ini. May kape ka na, may tambal ka pa. Mo na nga mapagpilian ninyo mga sokin tigpay na kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot gyud ang herbal nga kape mga sokin tigpay na. And of course, no, mas dako og benepisyo ang imo makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpay na ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpay minaw. Ang kahumot ini like lavender ilang-ilang og sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Niatong doon na yung mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Nanay, tatay, gamit yun mong Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usab nga kape, nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Og ni Mrs. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyo hanga panglawas. No? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa Kang Manoy. Di ba? Ay mo kalimot ha? Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya. Di ba? With all kinds of ginseng, nga mao ni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaisuna nato silang panit. Ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha. Namamoy bun-i up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Abag kaabag usab ang ato usab nga gi-extract gikan sa dragon fruit mao ang Case Can Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mupahami sa atong aping, mupaputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pug ka manimahon ang ining klase sabon mga sokin tigpaminaw. Case Can Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis, like artista ang resulta, ha. Oray gala, ang ato usab nga hisgutanan karon basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ninga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika og farmasya Bisaya Soga Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
1: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat! Basta nakastar, sikat!
4: Maria Bunangera on air!
5: All the photographs requested a song ni Ma'am Eva Orena of Dubai. This is coming from Jim Capaldi.

0: Madrid.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa o DTX 500.
4: So unsa ba feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan yung sakit. Yan, mura yung muminor ba? Matatumar kita sa estate. Ani ma'am, kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at tumar ani?
4: So wala pa na siya niinom anak. Unsa diyang gibati ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
4: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na.
2: D3 Bio
3: o kanang
2: TX
3: 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom nako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
2: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
9: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
11: Merna bro mo.
10: Pila edad nay kus ganay?
11: 60.
10: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
11: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
10: Pagsugod
11: yon. Sugod oo.
10: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
11: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130/80.
10: Ah okay, sa una day nay
11: gato. 180, 200,
10: Mo na yung blood pressure ni mo.
11: Bisaga inong pa ko para sa high blood.
10: Karon wala na kay laigi.
11: Wala jud.
10: Kanarang amigos coffee. So permanente na ka naginom, dugay-dugay na mga pila na ka tuig.
11: Wala pa tuig kay jutay ra man ang among kuan.
10: Jutay ra. Asa dapit ninyo diri sa Tayasan nay?
11: Matuo.
10: Barangay ya.
11: Barangay oo.
10: Sa mga naminaw unsay ikasulti di mo nila nay?
11: Aw, di mo gamit sila ani arong makabalo sila nga maayo sa lawas.
10: So maayo yun ang amigos coffee. Imo jong na pamatud-an. Sa daghang salamat mga idol.
0: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Amin ang dang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
1: Nabilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti kayo sila atong atay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ako si Merinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Anong tulo ka product ni Ram Allen, maunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit sa high blood, diabetes. Wala na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng dance o UAID. Wala nang gisigil akong inom ko no hantod ka ron hantod lang akong dawas. Wala na kanunan na akong giinom. Salamat kayo Ma'am Allen.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
5: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagigukulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
6: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba?
6: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
5: Dagana ding ingredients ani no?
6: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites ug minor sprain ug strain.
6: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, o paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas na susuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Harmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax. Harmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-hard mama. Extreme na.
14: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
18: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasingkasing o sa kasuplemento nga gidesign niyo sa pagdumala sa mga problema sa kasingkasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasingkasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasingkasing. Kauban sa atong Wonder Cardio Care.
19: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
17: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold!

0: na. Dragon Fruit Go.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako si Neri Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o COVID. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
3: Maria Bunangera on air.
4: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: right, and welcome back. Amo na niyang last portion sa tuwang program, mga ka-star. Taot-taot, minamilit na sa kanginan. But anyway, sa oras sa Pilipinas, 7 minutos sa dili pa magalas dosis sa kautuhin. Katumang oras, getod ka na to sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday na tambal. Sulay og natural nga pamaagi pagpamasahe gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Sheva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Sheva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyas may ayungon mapalit. Available diyas sa Bago Tayasan, ang Sheva Essential Oil sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And of course, diyas may Malabuyok Cebu, mapalit diyas sa Bet Sari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Okay, siga! Kinimong programa gidalit usap ka nato sa Amigos Coffee. Amigos Capsule, nga doon ay 15 ka mga nagkariyang mga sagol, nga mutambal sa nagkalainlay mga sakit, at sama sa ubuhilan at sakit sa ulo, guban pa. Amigos Capsule, madungog dres sa Star Radio, tayasan ng ilang programa, matag alas 6 ang tad alas 6 media, ang takna sa gabi ilo ni Sangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blaze Shason, sa subo mapalit ang Amigos Capsule, sa Moalboal Pharmacy, o SGN Pharmacy. Sa Bajan Butika Santo Niño sa Alegria, Ijanjan Pharmacy o Sinoveta Pharmacy sa Inatilan, WeCare Pharmacy, MPG Drugstore o Pharmacy o Shalmo Pharmacy, sa Dalagat Your Day Pharmacy o H&H Pharmacy, sa Malabuyok San Jada Pharmacy, sa Runda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumaniong Bitoon Pharmacy, si Bora Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Amigos Coffee, mapalit sa tanang mga kalungsuran o diri sa Tayasan, mapalit kining Amigos Capsule solusyon. Diyan sa may Angel Pharmacy, Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Of course, diyan sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. And then, kining Amigos Coffee, sikat na git kayo sa itong katilingban. Amigos Capsule, mga ka-star. Salamat sa ni Boss Angel Blaze sa son, ang tagi og tagdumala sa Amigos Capsule, mga ka-star. Anyways, anaday tayo importanteng paybalo. Ado na ipahigan nga payout og mapuhon na join 24-2026 adlaw nga Hoybes. Diya sa may Tayasan covered court sa mga nahimutang mga barangay diri sa ubos nga bahin sa lungsod sa Tayasan. Og pagka June 25-2026 adlaw nga Hoybes, ang diya sa ibabaw nga mga barangay sa Tayasan, ang payout sa mga senior citizen diha ipahigayon sa Kamugaw Tambulan Tayasan diha mismo sa kanang naila nga niya diha sa covered court sa niya may lain diha ninyong kanang releaseanan. Sige, kuha ninyo, sige, ingna inyo ang apuhan sa mga naminaw sa Star Radio Tayasan niya kapananglit kamo niya tuwa sa baul inyong apuhan. Diba? Sige, ina to. Basta kay Mauto, John 24, upapuhon diya sa may Tayasan covered court, ang payout sa senior citizens, sa taga-ubos ng mga barangay. Of course, pagka John 25, 2026, adlaw nga Hoybes, doon ay ipahigayan nga payout diya sa may Kamugaw Tambulan, diya mismo sa niya, sa may covered court. Okay, sige. And of course, kinimang programang morning pasada, gidalit usap ka na to sa Nalencio's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagit ka sa kalami tungod kay wala sila ga tipid og ingredients. Wadawat sila og order sama sa wedding, christening, birthday og ban pang special nga okasyon. Nalencio's Cake Shop, nanay mutang tapat sa Sonjo ni si Dry Goods at Wedding og Blow Baker. Yes, sa may corner Balongaita Street. Balongaita Street, Poblacion Tayasan Negros Oriental. Open sila everyday from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-014-3261 or sa Facebook account sa tag-iya Jenalyn Villar Morados Ilami. Ang tag-iya og tag-dumala sa Nalencio's Cake Shop. On sa pa inyong giulat,
1: this is Amapola Broadcasting System.
0: Nalencio's Cake Shop.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kaya ha, panioto na mo. Panioto ha. Masama yung mga sudaan di ha. Sinubang bula, tinulang pak... Oh, tinulang... Asa ba? Tinulang mano. Agoy, dagang paagay gisaglan o paa sa tanglan. Pinirito ba rin isda? Guban pa mga... Ipang sudaan ninyo di ha. Itlog, gamay talong. Talong, gamay itlog. Bungon sa padiya, okay? Yung mga estudyante nga nagbalon, ana-ana sa bungon sa mangga nagkaon na. Samtang mga ginig ka na naguan, ilapong buthoon o pinakalit ilang mga anak, i-monitor dito sa eskwelahan kung nagkaon ba yung tinuon. Ibasin niya giusikan or something like na ay mga laag nga iro, di ba? Para safety rapod. Ano lang yun na kung mahimo atong bisita-bisitahan po itong mga anak kung nakakaon na ba sila basiga wala sila mag nagpabaya po sila, di ba? So iting bayat ang nanay Erlinda Alejo, Sir Danilo Alejo, Ma'am Nili Alejo Altate, Sir Domingo Calomba, sa mga Jukento family, Tanilon sa family, sa mga pamilyang Baldado, Librado, Bartolo family, shout out, Ma'am Jinog, Sir Dico na pa po guys. This icon, hello, Day Jenica, good morning. And of course, mga Garunita family, no family shout at sa may magtuhaw. Kapag di po, yung team Marina, Sir Soy, Ma'am Gasparita, shout out, Ma'am Alma Scarpi, Ma'am Island Ganaganag, Sir General Redoble, Sir Leonard, and Rose of Elaya Tayasan. Renita Vidal, hello sa mga Garunita family diyan, Team Marites. O sa iyo, di po, kay family shout out. And ni Anselen Tanaya, di sa may Mulubungo, Kamansi. Wait sa Tagbon. I mean, sa Kamansi, kinsa to sa Soryo. Sige, shout out tanin nyo diyan na pita. Sa tanan-tanan na lang yung naang paminaw, hurot, hapiro sa balabal driver, mananggiti, mangingis na mag-uuma, guban pa. Shout out lang yun ninyo diyan tanan. Panioto na mo. It's time for me to say bye-bye sa ngalan sa mga station manager. So, ayon na niya lahat o sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, apon kinilang siya.
2: Maria Bunangera.
1: Ako may ngon bisa na luka pa kaman barog o padayon. Sa unahan, God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May panioto, bye-bye. Amping o ampo. I love you.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
6: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc, wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab niya.
6: Yes,
7: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kay

0: abang dako kaayo og papel sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tikpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loy ang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlawon ayaw kalimot loy ang dilaw no kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports no mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail
1: yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3% no ang potassium mga sokin tikpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tikpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw ha anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha uga hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyo hang yes. Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience
0: okay.
1: Karon ma-experience ninyo ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy
0: okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay yes. Tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
4: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapagyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
3: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kahitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: broadcasting live from Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: andurao na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa atong programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao ug Visayas. Na ako ni-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao. No? Bayubay nga mga stations sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige po.

suun-suuning uban. Kopya-kopya pun. Oh, di pun magbuha itong ilang kaugalingungan. Rata na sa ko eh. Istorya rin nga ito. Kamping lang gin mo kanunay. Na naman tayo mga aksyon gibuhat ng legal. Kanang atong Huwander Herbal Oil, kanang words nga Huwander, una, naka-IPO na, no? Kanang words nga Huwander. Una, kanang atong Huwander Herbal Oil, hindi magina basta-basta kopyahon kay Kulba, manag formulation. Mabitaw ng daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa-Pilipinas man, mapa-nasagawa sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Huwander Herbal Oil. No? Aplas ngaway ka parehas kanang atong Huwander Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Huwander Banaba Plus, ano yung ka magmahaya na? Tapis ka po ng Huwander Banaba Plus. Katong atong mga kaigsunan, diya nga lisod o bawas, o, lisod pagpangihi, Bitron Drops, para sa mga bata, bago na tao, taman 1 year old. Bitron Syrup, 2 to 12 years old. Bitron Tablet, 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog o gana sa kaon. Nga to, ada yung Huwander Cardio Care. Di po ka magmahayin ang atong Huwander Cardio Care, kaya pwede ninduta po na kayo. Ato, ada yung Huwander Himo Aid. Nindot ka pong kain na. Pag atong Huwander Herbal Coffee. Pagkanindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kaya mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alam ni ganin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Gikan kaniad doog hangtod karon, kasubanan, kapaitan akong naangkon. Angkot tayo sa pagbasol ani-aning dughan tungod sa pagsupak sa akong ginikanan. Kaniadto buhong ako sa pagpangga. Kaya muma kanunay skalipay o kamaya. Aban ang tanan kalit lamang nawa uban sa mga damgog tinguhang nangalaya. Doon ay mga higayon sa akong mga pagpamalandong. Ang kangot-ngot kanunay mukusik ning dughan. Mga inoylap sa kangit, kasakit o dahong tipik sa kagulanang di ko hikalintan. Gugma, pagkabangis mo nga waisama. Nilangkat mo ang mga pangandoy kong mga tinguha. Uba na mga damgog ginaadman sa kalit na hanaw. Bugtong bahandi ang pagpanggang gihikaw sa akong paghidakinas sa kapakyasan na himong daman sa akong pagbangutan. Pagbasol, pagmahay, ako karong gisaknay. Tungod kay ako naulipon sa usa ka gugmang giyata. Sa muka po ni gugmahay, pamalikas man. Gugmang giyata yung mga...

0: Alang kanini yung tanan, oras na. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas nga walay ka parehas, kanang ma-enjoy nimo ayang kay epektibo gyud. Kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gyud ka magmahay. Ay, grabe kaayo ka epektibo nang maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Sultii daw mi kung unsa ka epektibo ka ng Wonder Herbal Oil.
2: Oh, kuan kuya ka, baday, isa kay gayon to nga birthday sa akong igagaw. Din karon, invite ko di dito sa katambong ko, kinilang yung tagsarata kakaugkar niya. Banat ko. Kung kuya ka, saka banat, panit, ub-ub, ana. Kit-kit, pag-ugmukong. Nga na sa mga apitada. Agoy, Kuya Cards, mag-uli na ako anong pagkagabi. Pirpin sa kita sa kong siya.
1: Dayon, ang sabi mong gitambal?
2: Ang kadtong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Moya kong gihaplas, Kuya Cards, pati sa kong likod, pati sa kong batang. Kaya pati na akong makitiis ng ngut-ngut naman. Kala ginoon, siya naman itawon, uy. Basi panuhutan po ko. Ay, Kuya Card, sinanok ko tao na nuhut-suhut man ang iyang kuan good. Wala kang hindot mong day amin, hindi man baho.
1: Oh, nindot kayo. Wala
2: din araw madiin na plasa ni.
1: Sige, kasan itong pangalan, ma'am?
2: Juanita Montenegro, Kuya Card.
1: Juanita Montenegro, taga?
2: Naawan ni sa Miss Oriental.
1: Naawan ni sa Miss Oriental.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil ko yung nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po ni para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud. No? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa ato ang Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako dai si Enrico Galacio nga nagpuyo sa Kulo Mulabi sa Sambonga Dilsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kay lagi, hilig man ko mag-alaga og mga binuhing baboy. Unya kaniadto sa wala paning Animal Vita, dayon naputoy mga vitamins para sa mga hayop. Akong ipagamit sa akong binuhing baboy, pero wala man ni angay. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Unya ni bulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Unya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mong palit sa akong mga binahing baboy nga na Animal Baita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. Bo nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Baita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binuhing hayop.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banabablas. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Yung sa'yo nakagamit, anang Wonder Banaba Plus sa inyo, nakasuway na mo, nakagamit na mo?
4: Oo, ako sir, nakasuway dito sa sir.
1: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
4: Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigkuhan ako, makatulog man tsukog ayaw, kanang mawala ba ang panagit sa kuwang, kanang batang bitaw?
1: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus, bago pa?
4: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
1: Wala pa'y bulan.
4: Okay, tryan man muna ko. Sige, magkukupaminaw po sa inyo ang programa.
1: Kisa ni itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Sambuanga del Norte.
0: Ako na, no? Ang atong Wonder Banaba Plus. Garay ko ninyong tanan, huwag akong pamilya, especially sa akong duha ka mga anak. Thanks kuya, ako di ay si Risa Inardicido. Resindangan, Sambuanga del Norte. Garay ko sa mga anak ko, mahal Jerome, ang maguwang at princess at si Cardo, ang bunso. Ang mahal kong asawa, si Roy Ulabalang. Request kong kanta, mahal ko o mahal ako. Nag-greet si Irene Tapioca, salamat kaayo ni mo, Kuya Kai. Thank you so much, no, mga pinalanggang tigpaminaw. Garin ako ako mga anak, April Joy, Art Kevin, Angelica Nicole, Renato Ridilusa, nagpagaray si Janet Dison sa Miyaray. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Thank you kaayo. na kanang Vitron. Ay mo galimot na kanang drops, Vitron drops. Mga bata bagong natao, taman 1 year old. Kani mo gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mo gamit kita ni produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw. Ha? Ay, paminaw ta na may testimonya aning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
5: Ay, ako dai si Lunes sa Lungkob diri sa North Mapa Rizal, subo di norte.
1: Sulti imi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit diya sa imo ang bata.
5: Pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di amo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinaw ning mata na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko basta epektibo dyan yung kuwan kaning Vitron drops anak ko ba na lagi no kay nga tulgo na hinoon siya pasag din na may angay siya sa vitamins anak ko lagi atura ni continue o painom kay kanang yung angay man siya di karon dyan nagupat ka bulan sinangka na timbang siya o kuwan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga sus balik yun din yung Vitron nindot dyan siya ipikto dyan.
0: Ona, muna na kanindot anang atong produkto nga Vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw. Ona, kani po na yung atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak. Ha, kanay imong anak ang nagamit the best na. Paminawa, paminaw itong testimonya. Nagamit itong Vitron syrup, mga pinalanggan. Paminaw, paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto ng Vitron syrup.
6: Ako dahil si Herilyn Flores sa Bad Lab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir. Nga kanang, dali kayo mukha nagpatulog ang mautod. Dali na sa pamaton, pero sa dihang nakainom na sila, yung mga kuwan pa lang gani, wala pa yung sakabulan ako sila gipainom.
1: Wala pa kabot o sakabulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
6: Ang kaning panganay na ako, 6 years old, tapos ang kaning ikatulo, mag-3. Muto akong itistingan. Okay na kay, okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi, ako matulog, maghapon-hapon ako mata, tapos inig magabi sa iyo matulog, tapos usay, mas kuha na nalagi, adlawan na, usap mo mata.
1: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay na kayo. Kay dahil sa una nga, wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
1: Mubanat na sila o kaon karon.
6: Oo, tapos ang itong iyang style bitaw, sir nga sa kung gitex nga, kuhaan, nga sakitan siya or unsa din na makuhaanan, muutong dayon.
1: Doon sa may rason nga, nung muutong man na ang imong bata?
6: Amo ningi ko ang gi-try og pangutan ang murag tay Vitron sa kasing-kasing gamay ba.
1: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
6: Katurang Vitron syrup.
1: Onya, kumusta na naman sa karon?
6: Makasukol-sukol na taon siya na yung mga kuan sakitan, dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay gyud siya kayo sir.
1: Okay.
0: Ingon ana kanindot. Kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apay si lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
7: Ako yung lolo yung kapasyo.
0: Taga?
7: Liplahan, sa Sambuanga, Sibugay.
1: So, Timmy, kung unsay gigamitan ni mo aning pagtumar sa Vitron tablet?
7: Kasi lami ako yan, Carl. Kasi yung Vitron tablet, kaya lami na kaya akong tulog. Salamat po, ako naman isa sa balay ko dyan. Lami, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang ako kayo kita isa ka na matulog ko rin. Makainom ko, okay na kayo, makatulog ko na yun. Tapos, pagungan ako, kwan, pagkamunta, magkamata ko sa insakto pong pag-uras.
1: Sa una, kining wala pa ka nagamit, wala pa nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay dahil ka makatulog.
7: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, Kuya, dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko ibasakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon na, niyan akong resigaw lang, mahin akong tulog.
1: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
7: Vitron tablet.
0: O na, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Kuya Carl, si Marlin Almunia ni diri sa Sinay Lagindingan always naminaw sa imong programa. Shout out ko kuya sa kong kagalingon. Salamat o God bless. Shout out ko diya sa Buanga City, sa Tugbuangan, Roland Mahinay. Garay ko pamilyang Lumbos, pamilyang Palau, coming from Pin Lumbos ng South Upi, Maguindanao. Always kami naminaw sa imong programa from Barangay San Miguel, Talagag, Bugidnon. Great dayon ko sa Ginlayon family, Dinlayan family, Hawion family, Amura family, Sablay family. Shout out sa akong lulo o ang akong lula nga si Papang Igang o si Mamang Angie. Garay ko sa Lahag family for Agusan del Sur. O des, Giselle sa Lahag, Tagakabanglasan. Kumusta ka sa akong, kumusta ko sa akong mga anak? From Luwila Maghinay, palihog tugtog sa awit nga Nusi Balase. Salamat from La Libertad, Zamboanga del Norte. Shout out pamilyang Itang and Inda. Greetings coming from Tawik ng Barangay Lamalama. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon, ano, no, nga. Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay. Ang gigamit pagpatamis, ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angayang problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis, stevia, unya, di po gani kulbaan kay. Nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pod lang to unya dili pod man imong herbal gid ba lami gyud sa lakton ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuuna na nga kani gyud atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee perti lami ah lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digpa minaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay. Adto na kas pormasya pagbalit na dito og Huwander Himo Aid. Kanang Huwander Himo Aid mo na mutabang ni mo na imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig ang amuang kapsula ng Huwander Himo Aid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Manya, magsulsuo lang, kalitag hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas? Testingi o gamit ng atong Huwander Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason. Nga naminaw na to karon niya kana laging manambal ka dapat imo po nang sagulan og kuan Dave paglikay sa kontra. Oh kay kana kunong Almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne labi nag maglisod kag bawa sagulan po na nimo ana. Oh nga maglikay ka sa unsay kontra kana kunong sili makapasamot to na sa Almoranas imo nang likayan kay kana mong manambal ka unya din imo likayan ang kontra nga moy makapatrigger sa imong gibati naway pulos to imong giinom nga tambal oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Maunang maggamit kag Huwander Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod o kung sa'y pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, maunang Huwander Himo Aid. No. Nagkanang Huwander Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mawag yapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Huwander Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas mo spike ang imong blood pressure sa mga palalitan ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man makaapikto kung tambok imong asawa o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka, okay na, wala yung problema. Kaya naman itulon. Itulon ng mga tambok kapag kaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong cholesterol. Di na po kaagi ang dugo pag-circulate. Musaka na po ang pag-pump sa imong heart. Muabot o 130, 140, 150, 160. Magkinaon sa mubuto ng imong ugat. Mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Huwander Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag-inom ni Huwander Cardio Care, kitaad ka, taas kag blood pressure, ubani na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? Ay, na maklaro ay takay. Kamu, di po maminaw, gusto riyahon mo. Niya, kana po nga tong Huwander C+. Sa ako nang ginaingon, balik-balik, kanunay nga, kana bitawng wala na bitaw tay kwan wala bitaw tay kana bitawng vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw na ba nangwa na kakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C kinanglan jud ka mag-outsource. Unang namugna ng Huwander C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old na isira para ana dahil sirap para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahil capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Huwander C+. Ayaw, kalimot sa pangalan. Pwede ka maglibog. Ang pangalan, Huwander C+. Mao nang pangalan, ha? Parang nga, hindi ka magka-problema ini mga ngutana ka sa tindahan. Huwander C+, naisirap para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Shoutout na ko akong maguwang diya sa Baclayon, Lantapan, Bukidnon. Silang Manoy Ini Aliga. O Manang Pasita, Sarinto, Aliga. O sa mga anak na silang Nining, Maritis, Ilay, Dudong, Kayang from Ili, Sarinto, sa Luok, Salay, Misamis Oriental. Kita ko Sungkip o Kaduyak Family Dris Lugait, Misamis Oriental. Nagkasalamat. Kita ko diya Santa Filibunan, nilang Pupong Alisor. John Dulana, Sano Salas, kika ni Tutong B. Shout out ko sa Badiaon Family, Tison Family, mi Wing from Misok Sindangan. Misok Sindangan. It's me, Ronaline, your new listener. Paki-shout out sa Yusoris Family o Yorauba Family. Salamat rin sa Siato Negros Oriental. From Bacalia Family and Feliscuso Family, permi nagpaminaw dris Tagum, Balay, Pahulayanan. Kuya Carl si Tambal sa Ubo, 1 year kapin nga gidada. Salamat kay ni mo, kuya. Atong hatagag pagtaga ning indri sa balak, pinada ni Jonah Medialani, Tagwalan. Tagapurok 5, Barangay San Isidro, Kidapawan City, North Cotabato. Title siyang balak ay napikas nga panimalay. Ato ning hatagan og kinabuhi. Kamong puyanan na bahin sa lunong og silang. Mga hidagawhaw nagpabilin sa talinawan sa gabi. Nagkatag ang kasing-kasing nga panagpabilin ang paglaom. Kay bisag napikas, wala mapuo ang kadasig. Ang panaglalis, mas kusog pa sa tingog sa panag-uyon. Ang lamisa, puno, pero ang panaghiusa, kulang gihapon. Nagat-on ko sa panghilom, bisag nagdugo ang sulod. Kaya ang bata, dili man kinahanglan, magpasabot kanunay. Sa tunga sa kaguol, miturok ang kadasig. Nagsugod ko sa pagtukod sa kaugalingong kalinawan. Pasaylo dili para nila, kundili para nako. Aron din ako mada ang ilang gubot sa akong dalan. Dili ko maghulat sa kausaban nga dili sigurado. Kumismo ang magpili sa akong kalinaon. Ang sakit na himong leksyon dili gapos. Ang pagsulay na himong kusog sa akong lakang. Sa kaadlaw, magtukod kong panimalay nga tinuod. Puno sa panagsabot, pasaylo o panag-istoryahan. Dinako balikon ang samang kagool nga akong gidakan. Bisag napikas, minakat-on ko unsaon pag-ayo sa ako. Napikas nga panimalay, Junami Dialani, Tagwalan. Tagapurok 5, Barangay San Isidro, Kidapawan City, North Cotabato. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung talaan. Timing ay murag manamilit na ko kay wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Higala kumustag maing adlong Martes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 23, 2026. Laiswata mo na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Hana. Boiner stand by Hana, alas ay musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntak. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by Hana alang sa musuwat. Dini siyempre sa tuntuluman nun. Sincerely, Ate Arlene.

karelasyon, ate, dapat maging kontento kita sa atong partner. Kung unsa may kulang sa atong partner, dapat dili nato pangitaon sa uban. Kini ang pulo nga di nako malimtan sa dihang nag-seminar mi ni Gilbert. Sa wa pa mi nagpakasal, ate. Apan kini ra man day gihapon ang mga pulong nga makapahugno sa among relasyon. Ako sugdan sa pagsaysay ang tanan, tugoti ko sa pagtimbaya og maayong pagpaminaw sa tanang suking tipaminaw sa imong way kupas nga tulumanon sa kahanginan. Ang sincerely, Ate Arlene. Tawga lamang ko sa pangalang Hannah, 31 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dini sa dakbayan sa Sugbo. Nagsugod ang akong ipaambit ka kasinatian sa kinabuhi sa dihang nakaila ko si Gilbert. Na-met na ko siya 2023 o sa ka-religious gathering, ate. 29 years old siya samtang 27 anyos ko. Sa tulo ko tuig na mga relasyon, mas nailhan na ko ang iyang pagkatao. Buutan si Gilbert. Masinabuton ug sobra ka gentleman, ate. Financially stable siya kay naaman siya ay maayong trabaho. Matod ko sa kong kaugalingon. Siya ang gusto na ako makauban sa tibuok na akong kinabuhi. Busa sa katulong tuig sa mong relasyon na pakasal mi ate. Enero ning tuiga, gikasal kami ni Gilbert. Ang kami niyo ang akong gipangandoy nga mo'y sinungdanan sa labing malipayong kapitulo sa akong kinabuhi. Wagid ko magdahom. Nga ang gugmang akong gitukod sulod sa tulo katuig at imamahimong puno di ay sa usa ka sekreto nga makaguba sa tanan na akong pagsalig. Human ko mi graduars college, ate. Mapagani milabay ang usa ka bulan na dawat dayon ko sa usa ka dako ang kumpanya. Dako kay kog pasalamat tungod kay lisod ang pagpangitag trabaho. Apang gitagaan kog higayon. Ugo na ko usiki ang oportunidad, ate. Nagsugod ko isip ordinaryong empleyado. Hangtod kay pinaagi sa kakugi og dedikasyon na promote ko, ate. Walo ka tuig ko sa among kumpanya. Sulod sa walo ka tuig gihatag nako ang tanan sa among company. Busa sa diyang na-propose ka na ako si Gilbert, wa na ko magduha-duha, pariho na pod mi nga naana sa saktong edad. Nasay dadaan si Gilbert sa nature sa akong trabaho, ate. Ngayon mga higayon nga, wa ako kay kinahanglan akong mo-attend og monthly meeting sa main office sa among kumpanya. Usahay mo-attend pod kong mga seminars or trainings. Usahay na ako yung mga business travels. Nasabdan kini ni Gilbert, ate. Gani full support siya kanako. Healthy ang among relasyon. Why selos? Why away? Ako ang babae nga nagtuo nga ang pagpagighilawas buhaton lang human ang kasal. Ang ako pagkababae, gireserve lang nako para sa mamahimo kong bana, ate. Ako kining giklaro daan kang Gilbert. Sukad ato mag-uyab mi, nalipay sad ko kay nasabdan ko niya. Dili na ko malimtan ang iyang isulti na ko nga andam ko na siya maghulat sa among relasyon. Gihatag ni Gilbert ang iyang dakong respeto. Kanako usa ko pagkababay. Buta nga akong ikalipay pag-ayo. Bisan kanusa, wa siya misupak, wa siya mireklamo. Matod niya iyang respeto ang akong desisyon. Naging maayo ang dagan sa among relasyon ni Gilbert. O sa diyang gikasalmi, gibati na ko nga kompleto na ang akong kinabuhi.

0: RTR. Plano namo ni Gilbert nga magkaanak. Kay dili na pud mi mga bata noon, kumbaga gaapas na ni. 30 anyos na pud ko. Malinahon ug malipayon ang among pagpanag-uban. Wa ko magdahom nga panandalian ra di ay ang tanan ate. Unom ka bulan pa lang ang among pagpanag-uban. Sadyang usa ka gabi ni ana. May pauli siya nakainom. Gikan siya Bohol. Mihapit ko na siya sa iyang barkada samtang ako gikan ko sa tulok adlawng seminar. Once in a while ate, ginatugtan ako siya nga mag-night out kauban ang yahang mga higala. Kay for the boys lagi ko no. Sa tinood lang dili ko higpit nga pagkaasawa kang Gilbert. Buo ang akong pagsaling ato kiniya. Ang importante lang nga makabalo ko kung asa siya, kung kinsa ang iyang makauban. Atong gabi yun, nagikan siya sa Bohol, ni-attend o kasal sa iyong igagaw. Duha on tami nga mo attend, galing lang nagkataon nga na ako'y atinan nga seminar. Nakinahanglan akong atinan gyud ate. Mawala akong tulog kaadlaw, busa na nawag na lang ko sa iyang igagaw, nag-explain ko nga dili ko maka-attend sa iyang kasal. Sa laktod pariho ming kapoy, gikas biyahin na yung gabi una. Busa nakatulog dayon si Gilbert. Lagi nakainuman siya. Samtang ako nag-arrange pa sa akong mga gamit. Akong ipangbutang ang akong mga bulingon sa laundry basket, ate. Yeping na lang po na ako ang iyahang mga bulingon. Sa akong pag-uting kay sa iyahang mga gamit na ako'y nakita nga usa ka cellphone. Ako na huna uy duha na din cellphone sa kumbana. Apan wagid ko magunahon na ate. Nga na siya gibuhat. Nga makaduda ka nako. Unom kabulan pabaya sukad mi nga nagpakasal. Gipadaplin lang nako ang cellphone o padayon ko sa pagpanghabwa sa uban ng mga gamit gikan sa luggage. Apan kalit nga nagpusot-pusot ang mga mensahe sa cellphone. Wa ko intention unta nga mabasa apan naagni ko ate. Ang pangalan nga migawas. Pangit. Basahon, baby girl. Nakurat ko ate. Grabe ang kabog sa kong dughan. Nakahukom ko nga, basahon, kubian ko iyang cellphone. Wa bang po'y safety measure nga nakabutang sa cellphone. Siguro wagid siya mag-expect nga akong madiskubre. Siguro ginabutang niya kini sa safe nga lugar nga dili na ako makita. Unfortunately, ate, nihigayon na naging careless si Gilbert. Nangurog ang ako mga kamot. Murag adunay tingog sa sulod sa akong ulo nga ingon, ayaw na lang hilabti. Apa na akong kasing-kasing, ate. Gusto mo basa og nai unsa sa maong cellphone. Ate, grabe kaluod. Halos maboto akong dughan sa kalagot. Ate, doon ay mga pictures sa babay. Nagakos, naghalok. Ug dili pa ka naigo ate, doon ay nakasave ng mga videos. Naka-folder. Pag-abli ko ilahang sex video ate sa mga babay. Nangurog ko sa akong nakita. Dili lang ordinaryong relasyon ang naanila. Mingit-ngit ang akong pananaw. Murag dun ay kusog nga nagdugmok sa akong kasing-kasing. Feeling na ako niisahan ko sa kumbana. Nagtuo ko nga na ilahanan ako siya pag-ayo. Ate, naging bastos ko nito higayon na nag-wild ko ate. Kutob sa kumakaptan, akong ilabay kang Gilbert. Nakamata siya, natingala nga nung nag-wild ko. Di pakita na ako ilahang sex video. O gilabay ko sa iyong atubangan ang cellphone. Nawasan siyang kalit ate, nawa iyang kahubog. Gusto ko niya ipakalma, apan mas gusto na akong maglasong ate. Gusto ko mabalo siya nako. Gusto ko ipagawas ng akong gibating kasuko nga to kaniya. Ate, grabe na akong hilak. Matod niya. Ang maong babae, dugay na niyang karelasyon. Sa tulo katuig na mong relasyon, ate. Tulupod sila katuig na nagkarelasyon. Samtang kami, sila pod. Matod niya. Girespeto niya ang akong hangyo nga dili hilabtan ang ako pagkababay samtang wa pa kami nakasal. Huwag ang maong babae ang mihatag ni ining ato kaniya. Tulo katuig pod sila, ate. Ipangutana ko siya nga no. Nga hangtod karon. Wa pa man niya putla ang ilang relasyon nga kasal naman mi. Di ko nun niya tuyuan. Kumubiyahi ko. Manginahanglan siya babaeng kauban. Grabe na akong laguta, ati. Murabag ako pa'y sadaan. Nang ipatol siya sa mga babae. Nangayog pa sa ilo ka na ako si Gilbert. Mahal ko niya. Ay ako giprangkahan, ate. Mas malipayon siya sa sex sa mga babae. Naglagot ko, ate. Ang kunon ko, hilasan ko sa mga butang nga gusto mahitabo sa kumbana. Huwag mo kinihinungdan nga, tingali, dito siya malipayon. Apan matod niya kanako. Andam niyang putlon ang tanan, tali kanila sa mga babae. Kay mahal ko niya. Mahinungdan nga ko iyang ipili. Bisan. Huwag doon na po siya pagtanaw sa mga babae. Nangayo siya second chance, ate. Apanambot ba din ako mawala sa huna-huna? Ang iyang giingon nga mas happy siya kung ang mga babae ay makauban sa kama. Ang ayan pa ba nga magpadayon mi ate? Ang kunan ko, dili ako ang babae ngayang gipangita o gusto makauban sa kama. Sensitive ko pag-abot ang butanga. Palihok. Tambagi ko. Sincerely yours, Hannah.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns. Mapalipayon

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka-the best, bisan layo ang biyahe, inigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog.

0: Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Mega Man Gold Copy, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Sisa, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kumuhana sa imong pabalang ating maswatan po ni atong tuluman noon sa Sensory Ate Arlene. Unsay angay buhato ni Hana? 6 months pa lang human sila gikasal ni Gilbert nga ihang bana boyfriend for 3 years. 3 years nga way nahitabo nila kay ang giingon gusto niya nga magpakasal sila nga birhen pa siya. Apan si Gilbert dunay laing girlfriend nga mo iyang nahimong karabang sa ba tawag anak kana di man pud matawag nga kay 3 years pud sila di pud matawag niya nga baby girl lang basta-basta kay tulo po sila katuig. Now karon nga nasakpan niya mi prangka si Gilbert na higugma siya niya pero happy pud siya sa mga babae kung mag-uban sila sa kama. Maging uli ba siya? Kalimta na lang niya sa dayon kay di man gid siya murag kini nga klase si Hana ang sensitivo nga klase nga pagkababay. Anyway, kauban nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos tanan nato mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang atong URP professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Of course, una gid ako pangutan on DJ Nova. Ikaw DJ Novs, kung ikaw si Hana, willing ka pa bang mudawat sa imong bana?
1: Kung ako si Hana, dili, ma'am. Kay dako maguning factor sa kami niyon ang
0: sex,
1: intimacy.
0: Yes.
1: Diba? So kung di prangka na ang iyang bana, nga dili siya, iyang kalipay sa kama is katong isa kababayi. So, mura bag, masakitan ra si Hana gihapon. Kay posible ra gihapon nga, magtago-tago ra gihapon ang iyang bana. Kay lahi maguning lalaki, ma'am. No? Dako ganing factor sa ilaha ang kuan, intimacy.
0: Oh.
1: More than sa women, matuo ko nga mas, mura dako ang impact sa usa kalalaki when it comes to kanang koan.
2: Magkaya, magudamo nga wala.
1: Istorya,
2: ako, kaya rin 10 years pa nga wala.
1: Ay! Bao lang yan! Murag, dakong bakak yun na, no? So, talagang saan sa ni si Hana, ma'am, no? Kanyang mga babae nga, mga demure ba? So, murag sila nag-mismatch sa iyang bana.
0: Kaya mana, may pagka-agresibo.
1: Diba? Agresibo niya. Si Hana, murag na ipagka-demure. So, kana palandaan nga kuan factor. Murag, sayop kayo lang pagka-match. Kay si Hana, dapat iyang iya pong parison, kato pong demure nga lalaki nga. Dili po, ingana ka, kuan ba, kanabitang,
0: agresibo,
1: no? Kay nagi mga lalaki ba yung gusto gino mga helicopter. Gusto gina ng mga performance level nga kuan nga. Mura na ka mag-acrobat guban pa.
0: So,
1: di man nakaya buhato ni Hana. So, dili gina mag-workout ang ilang marriage.
0: Yes,
1: so, ayaw na lang.
0: Pero nangay na magpasaylo yung bana. Mura mag willing niya i-give up ang katumawang babae kasi siya biyagi pakasla.
1: Na, imposible. Para na kung mamurag dala konsensya na lang po sa laki. Kaya lagi ka ng laki. May rin ginistorya yun. Nga, pasaylo ako. Tingali kay tungod maayong nga pagkatawag yun si Hana. Nang in love to sa iyang bana. But again, maapektuhan.
0: Kumbaga wife material.
1: Yes, wife material. Pero unsaon lagi na nga, kung unsa ka, bisan unsaon pagkaka wife material, kung dili ikaw ang makahatag o satisfaction sa iya ha, huwag na gihapon na siya bili. So,
0: pero para na ako, dapat kung wife material, dapat kumpleto kay
1: dapat appeal po ng mga nga na, no?
0: So, kaya ingon sila, basta kung minyo na mo ha, kung minyo na mo, dapat ikaw, babae, ikaw asawa, mura mag magpakita sa ka nga mura kag kana ba taong
1: ginasad ka nagi kay submission po sa imong bana
0: correct so kaning kang Hana siguro murag kuan lang iyaha murag sabay tawagan ang murag obligation lang o sa ba tingali
1: mura bag lain sad kung kanang mapugos ra siya ba nya igoro siguro ni siya muhayang di dili masatisfy yung bana.
0: Nya
1: katong isa ka babae malay mo.
0: And it hurts ha kay may pangkasaya ha yung bana.
1: Yes, di ba?
0: Malipayan siya kabag-uban sila pag mahal tika. Asa man ka.
1: Pero unsaon lagi ng pagmahal niya? Dili gyapon ikaw ang makahatag nga ano bitaw masatisfy siya ba? Kay wa gyapon. Posible magud gyapon nga magluoy bro gyapon na siya.
0: Pero abi nimo sa pagmahal kauban magud ang sex.
1: Yes, that's why. Oh, importante kayo.
2: Pwede ra man gud nga wala na. So, ipuupan mo ganyan, pwede man nga nahigugma ko na mga
1: Y6. Ingot lang ka ha.
2: Yeah, mga lalaki, kaya naman na sa mga laki karong panahon na. Kahagor po na.
1: Di natin sure. Pero Loisan actually ang isa kababay, ma'am. Nga murag, nahulog ra siya nga kanang.
0: Oo, para usan.
1: Diba? Para usan nga. Dato, sa ingana lang siya nga butang.
0: Abi mo, ang babae, dapat kabalo siya aon sa iyang worth. Dili pwede nga, bisag minyo na ning tawhanan eh.
1: Sige.
0: Magpagamit lang gihapon ka nga, wakay future diha. Nagiging friend ka ba? di nagikuno siya sa iyang uyab kay what's your future wake og maon what for diba so that na point kan ipadayo ni mo sa karelasyon nga kay future
1: true
0: diba
1: agree
0: so kaning bayhana kun aminaw manggaling ni karon siya ayaw na ipadayo kay what's future ana sayang lang
1: pag ginagamit trabitaw ang iyahang kuan niya basin po siguro kanang bayhana kay mo perform po kay para mura bag makikontest siya ba or aware ba si katong babae nga ni Hana
0: of course aware diba? Kay nangota na si Hana nga nung nagpadayon pa man mo nga minyo na manta ingon siya kada dayong mo biyahe ka
1: atay
0: Abasilan.
1: Ay, naku, nahimo pang sala ni Hana nga gabiyahe siya, no?
0: So, kaya siya pa, siguro, kung wala yung si Hana, yung bana mo, ato sa pikas babae, kaya mas kontento siya dito. Inanak siguro, kami ah, may ako nakita. Diba?
1: So, kung wala contentment ang lalaki sa imo, ha, dili na ako magpadayon, no? Mangita kag lalaki nga, same ni mo og level sa kanan
0: ito. Taman, oh, kanan, sa...
1: Oh, inganira kung kaya, ha? So, inganira ta. Nandili na ka, di na kinahanglan nga, grabe pa nga mga performance guban pa.
0: So, ano niabot pa man sila niabot diba, sa point na nagpakasal.
1: Oh.
0: 3 years silang gauyab niya. Unom ra ka bulan sila nagminyo. Sa ba na ikaw? Anyway, sige. Ito sa paminahon. Si Cap Junjun di aso sa ito retired playboy. O sa iboy ka salty Cap Jun.
1: Hinoktok si Cap.
0: Hinoktok lagi ka Cap. Di ni mo ma-imagine.
2: Naluoy ko aning Gilbert.
0: Si Gilbert ang luoy?
2: Imagine na ba ko? Unsa si Gilbert atong panahuna nga nasa Ponce ba?
1: Uh-huh.
2: 13 looyas tao.
1: Oh, wow, siya pa'y looy.
2: Nagtinanga, manggod.
1: Pero nga nung i-video, manggod? Nga nung yung mga lalaki yun nga i-video?
0: Dapat, di i-video. Nga nung, bito, bausay logic. Usay logic. Usay na.
2: Hindi ko na ako masabdan kung unsay logic ni Gilbert. Kay ako ate, personally. Kung mo kita, straight mo kita nga pagkalalaki. Pero mo na nga, kini si Balong, bitaw ako na si Kikasapan. Balong o si, isan eh.
0: Si Adan.
2: Eh, muli ko yung ba? Nga, siyempre, ilang trabaho, usahay mo overtime. Bisa wala tayo overtime, ingon sa mga asawa na nag-overtime. Maluoy, bitaw ko, maluoy ko sila mga partner. Di Genova. Mo na nga,
0: Laglagan.
2: Gasakit yun akong dugan aning mga lalaki nga
0: pero naluoy ka ni Gilbert.
2: Luoy kayo si Gilbert. Kaya di bitaw ka ba lumod kwan, sapon ang cellphone. Tanga, wapagay sa tawag na security measure ang cellphone.
1: Oh, nangyano nagbili ng gabidin siya.
0: Dapat face gone yun dato ba? Lock. Sa face lock.
2: Kompleto kikag evidence siya. Kompleto kikag ka ng security measure unta Gilbert. Para ka na ako po, nag-promise naman si Gilbert Hana na kanang magbag-o na siya. Anda man niya bitawan tong babae para sa imo ha. Ang point na ko is unsaon niyo pagkabaluhan na kung
0: magbag-o
2: siya kun dili nimo tagag chance. Ang tawo masayop bang yun. Masayop wala ba. Pagtanong ta mo be, kinsa ka lalaki na ilan ninyo nga perfecto be?
0: Si perfecto.
2: Oh, si perfecto. Sukad si Jmar bota na magiging tawa na ate musimba manglaba mukuan pero nanay uyab nga nanay si uyab pero katong ex niya balik ko magyapon lang yun neto na hatun man niya
1: mga bulabog lini mo
2: ito din eh Hana ako ni mo nangayon naman nagpasaylo ang tao takay chance another chance kay kanang bigi ka kabalos.
1: So motolog ka
2: kung dili mo tagal chance si Gilbert.
1: Kung motolog ka si Cap nga motolog ka Cap nga kung si Gilbert tataga ng chance ni Hana nga masatisfy ka na basin maabot ra ang time nga masatisfy si Gilbert kang Hana nga naanad man siya atong babae nga agresibo.
0: Correct.
2: Dili naman human
0: dili man ma-match.
1: Oh, dili man ma-match ang performance. Lain ra ni mga laki nga agresibo.
2: Gilbert tudluan nimo imong asawa. Dili nimo ikaw ang drive sa Manila, ikaw ang mo guide ba? Pag-skwila sa URP, itudloan ta.
1: Tudloan dahil matudloan pa dahil nakap.
2: Tudloan ta ka, Gilbert. Ang ako mong good kwa, Hana, kung dili mong good mo pa sa ilo, luoy kayo si Gilbert. Naluoy ko ang Gilbert yun. Na 1+1 equals 0.
1: Si Gilbert, may luoy ha nga. Siya'y nagluoib, siya'y nangloko.
2: Luoy mo kayo sa itong nasapon siya. May imagine mo sa itsura ni Gilbert.
1: Deserve.
2: Gihaboy og cellphone, nangurog ang tao.
1: Deserve niya ang laba yun.
2: Mo gani, luoy gani, kinasapon.
1: Mo na, kung wala pa nasapon, di yung talo eh.
2: Mapitaw na nga nagtinanga man, nagpasapon man. Boy sa aga sa mga tigpalamati
0: karon. Ayaw gid
2: mapasapon. Ayaw gid pasapon.
0: Bisag gapatong nawa gihapon.
2: Ay pasapon kining ebidensya, dabit ko na ibawan na ebidensya ana. Palpakin na siya maghimo kag ebidensya nang itara kag kuan. Batoy pukpok sa imong ulo.
0: Nagikoy ka ila nga nasakpan dito sa CDO kauban niya yang chicks. Suko kaya kasawa siya. Kinsa ka? Wako ka ila nimo. Basti pareha limig naong.
1: Patay.
2: Grabe drama. Ang asawa. Naguna-una.
1: Grabe drama.
2: Idara na giday ko ba?
1: Lipat.
0: Nalipat. Murag mauma-uma nagnaong. Muna, bisag nasakpan ng wa.
2: Pero kato mong god ati, cellphone mong god. Pwede mong gusto sa mga ingon niya, AI mong grabing
1: si. Wow. Narag yung mga reason AI ha.
0: Ay.
1: Bright yung kini si Gab.
2: Nahak akong messenger.
0: Oh, nahak. Yan naka-folder ang AI ha, naka-folder.
1: Wow, ha, naka-folder.
2: Kitsa ka, di ba? Kitsa ka din nag-himog kwan sa atong relasyon ba? Nag-himog.
1: Papainsort, papabuang-buang na lang yun ka.
2: Pero, so matutala na, perting loya ni Gilbert. Tagay chance, kay loya kayong tao. Maloy gikuha na kang Gilbert yun.
1: Eh, for sure, si Gilbert mabordra siguro na siya. Kaya dili man, kuhan mo kay si Hana nga.
2: Di, nagsaad naman, no? Nga, nga, nagsaad na siya, nga biyaan to yung baby girl, niya focus sa kang Hana. Ang akong advice po ni mo, Hana, kung mag-seminar ka, uban na po na. Kapag po mga babae.
0: Ayaw sugot niya ka mo, ikaw na yung mulakaw.
2: Ay, sugot. Uban na po na. Kung sabang ka noon niya, lakaw-lakaw, umpun ka, kabalo ba si Gilbert dun sa sari mong gibuhat ito?
0: Sa ato pa.
2: Kamu mga babae, mayroon mo mag...
1: Muna siya hadlock sa kami niyo on mamba. Nga kung ikaw, mga asawa nga
2: kapaminaw ka ron. Seminar ka 1 week, 3 days. Kamalo ba na yung mga laki yung sa mo dito?
1: Sa mga asawa nga kapaminaw ka ron nga rin na feel na ninyo nga marakulang inyong performance. No, inyo naging reminder nga mag-perform rin. Magtuon yung helicopter din. Kay kuyaw ni mga bana ron nga. Kanadad to yun mo prefer sa mga nagay mga wild performance.
2: Ako ba, mayroon din si Hana kaya sa punay ang bana. Pero basic si Hana, pod na iyang milagro ginabuha. Kaya nga nung seminar nun sa ka, dili ba nun iyang bana?
1: Mupahit
2: yun tayo. Sulat tayo sa direk, kay advice ko. Ay, nandiyan girls.
1: Mawag yun isakit sa mga laki mo, ipahid ang ilang mga...
2: Lakaw-lakaw mo niya. Anyong bana, wag ka ba lo kung sa iyong ginabuha.
1: Mga tamang hinala. Mga tamang hinala.
0: Ay, ano siya wato ni Hana? Dawatan ba na iyang bana? Bisay nasayod siya nga doon ay laing babay. Nga nagustuhan ni ini, balik taman lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibati nyo ito ng usahay, ang akong bibi mo, tata, yun ako gusto nga mag-hintin ko ka nga para sa edad nga gapalitong sa butika kay madlok na di ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several toxin o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adela no said, ang kayo ko dili sa Pulok Dong, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug mangin

0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
1: About po sa Sever Care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuha ng kusog din, siya din naman ko'y kuha sa una ka nang nakuhaan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitay for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Tapos syempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out to Alberto Birong of Santa Cruz, Kaputian District, Island Garden City of Samal.
4: Hi from Esther Diaz. Good afternoon ninyong tulo, Ate Arlene. Paborito good na ko inyong programa. Makalingaw good mall from Kalilangan.
3: Hi to Juanita Muel Akdal Singkol from Malikato, Las Nieves.
4: Hi Ate Arlene. Kanunay good ko maminaw sa imong programa kay Makalingaw kaayog daghan pod kong makatunan sa inyong mga tambag. Diligid kompleto akong adlaw kung dili ko makadungog sa inyong tingo. God bless ninyo kanunay. Ipadayon sa paghatag og kalipay sa inyong mga listeners from Rodelia Santos.
3: Shout out to Cleofe Cos Rojas watching from Kalasungay, Malaybalay City.
4: Hi from Trixie Chris Carpe Lukulan. Hello Ate Arlene. Usa ko sa imong tigpaminaw sa imong programa. Daghan kong nakatunan yung eleksyon. Tapos makalingaw pa dyan kayo from Sibugay Province.
3: From Rose Ambi Arnol. Hi Ate Arlene, always jud kong naminaw sa imong sugilanan from Bantayan, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon.
4: Shout out ko Ate Arlene sa mga musaking laboratory girls sa Purok Makopa, Visayan Village, Tagum City. Kanunay naminaw, usahay ganan mi kang Cap June, usahay sa puton minya. Si Ate Aida na lang daw puli ni mo Cap. Joke ra Cap, God bless and more power po sa inyong program from Joe Bacarizas.
3: Shout out to James Baco Sr. watching from Talisay City.
4: Hi from Gloria Duran, maayong hapon sa inyong tulo. Makawala mo kamingaw kung maminaw ko sa inyong programa. Taga Malinaw, Banisilan, Diayco.
3: From Julita Karumayan, Lagumbay. Hello, ma'am, Ate Arlene. Maayong hapon kapaminaw. May permis sa imong sugilanon. Matag alaw from Barangay Lipat on Calatrava.
4: Maayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova of Cap June. Matingong nagani si Cap June. Maglagot ko nga makatawa. From Luna Solihon, watching from Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Ayan, shout out from Negros Oriental, Ate Arlene. Minaw ko sa radio kay No Load ko from Wilma P. Amper Pio Kento.
4: Solid viewers o listeners ninyo midri sa balay. Kada hapon jud ni dito mi sa live stream. Kay ganahan kayo mi makakita sa inyong tulo from Cheryl Ann of Tagum City.
3: From Gaspar Fernandez, hello Ate Arlene sa kauban namo. Nimo, DJ Nova o Cap June. Kung magbasa ka sulat, makahinuklog tap maminaw. Gibuhatan nimo kinabuhi pagbasa nimo o mga tambag ninyo ni DJ Nova. Pero ang tama ni Cap June, makakatawa ta. Pero undanon, watching from Villa Hermosa, Tabuelan, Cebu. Ayan. Okay, DJ Novs, for final, para kang Hana.
4: Hana, sa ako pang yung kaganina, importante kaayo sa relasyon ang intimacy. Mm-hmm. So, obvious manggit kaayong murag kulang mo aning apart. Siguro, it's either di lang git satisfied ang imuhang bana or ikaw ang kulang og effort para masatisfy imong bana. So, it's a kuan biat, kana it takes two to tango. Dili mo good pwede nga, kana bang tungod kay anak ka din na lang po ka mag-effort kilagi. Ang kami niyo on, kinalam yun ang i-workout kanunay. Dapat magtagbo magin musto nga kanunay. So, kung dili gini mo kaya nga mo-effort pa sa ing anak nga mga aspeto, siguro mo gina imuhang kuan ba nga, imuhang cue nga, dili gid mo bagay sa imong bana. Ambot lang kahaog nga nung naabot mo sa punto nga magpakasal mo nga kuan man dike ka kanang do dili na to i kuan no kanang i-discriminate mga demure nga mga tao kay namang gi mga babae gid nga
3: and talagsa na lang babae
4: yes,
3: para kay Hana.
4: Yes, talagsa na lang kay ni nagi mga babae nga dili
3: berhin pa sila kasal.
4: Dili kay sila into kuan ba sex ba. So nagi mga babae nga ngani. So para nako no kana bang ayaw na lang na asahi nga si Gilbert murag mo settle pod sa ing anak kay again nasugda na mo guna ni Gilbert once ang taong agresibo gyud na so miskan pag moingon ta nga kung ano nga mag-usab siya, di yan na tumbulagan, wa ta kabalo. Kay again, mm-hmm. iya gay nabuhat sulod sa tulok ka tuig, imagine mm-hmm. nga kanang ikaw yung uyab, napot siya uyab sa pikas nga iyahang mm-hmm. paungawanan. So mm-hmm. kana pa lang daan.
3: Parang iyang gikip si Hannah kay gani mining behana ni kay
4: okay wife material kay
3: na siya permanente pong gikalingawan.
4: Grabe no, naging mga lalaki nga nga na bang
5: maipod mo
4: dari ko sa akong pahog, dari ko magpahungaw sa akong mga kuan dari
5: simpon na hinunda no.
4: So muna siya Hannah, isa pa kana pa lang nanagi kani mga tao bitong nga gabuhat og mga kanang video during sex. Mag narin gini say something, psychological something.
3: I mean,
4: no, kay weird kayo ni mga aning nga mga fetish ba nga. Ano kinala mo mag-video nga?
5: Duko-duko siya tanong niya.
4: So, para na ako, lagi something ni mga lalaki nga mag-video.
5: Pag-delete niya, atano ni si Gracia.
4: Very wrong kayo para sa kuha. Ambot dig. Ambot lang kung re-normalize mo ni sa ubayan. Basta dilig para yun, na ako.
3: Dilig yun.
4: Nagit day something addiction ni siguro iyahang bana when it comes to sex. So, ayaw good weird kayo ang laki nga gabot sa sex video. Kana palang daan ana ay Hana kanang murag muna nagyud na siya murag
3: unless ang babae nag video
4: noon po pero naka folder mami sa cellphone so
3: basta gi-send gyud ito
5: kamo mga girls pasabangin lagi mo nga laki kadangara ba kay babae gusto nga ga video pod kamo tibayan ko sa mga video.
4: Pero mo lagi, kanang mismo.
3: Pero sa sex, pero dili ang babae ga video.
4: Dili kay, uy, murag ang lucky yun. Pero na yung mga lalaki ngayon nga nag-fantasy.
5: Kuya Victor, may, mo cellphone, basi basipiat, madala ka eh. Nagkakampan sa iyong bala, discrime.
4: Nangandoy, may mong porn star, no?
5: Siguro ako nag-feeling sa...
4: So, Hana, ayaw na. Kay nga na, agresibo kayo siya, ikaw dili. So, diligid mo magkauyon. Maskin pag, may nga tanga, naigugma siya ni mo. Pero, murag, sa inga na nga party, when it comes to intimacy, murag, wala siya respeto sa imuha. O, ikaw po, murag, nga na, murag, dili mo same o wavelength, in short. So, ayaw na ipugos, no? Yes. Kanang pangita na laglaki nga, kuan, kanang vibes ra mo nga, okay ra mo mag-uban, balag way mahitabo. Sa kanunay, kiniangin yung DJ Nova de Marites, ang Marindang Bayan.
3: Okay, nga to, URP Professor Cap Jun de Asi.
5: Yes, at before, shout out kang Sir Bots at taga Sikihor. Siyang nag-guide dato dito.
3: Yeah, Sir Bots,
5: shout
3: see
5: out.
3: See you on see July you. 18.
5: July Kita 18. Kini nga sulatan po ate, isa na po ni kaleksyon sa mga babay o sa mga lalaki vice versa nga dapat dili lagi manghilabot og cellphone.
4: Ay nanasan
5: kay kung wala niya nagilabtan ang cellphone ni Genova
3: dili masakpan
5: tuloy-tuloy ang ligaya nila. Seminar ka dito, limpyo ang kasing-kasing, wa ka nasakitan.
4: Ay mo lagi
5: diba? Si Gilbert po tuloy ang ligaya.
3: Wa lagi ta nang ngubi no?
5: Wala gid nang ngubi
4: sa laginis nang ngubi ba
5: sa tanang tigpalamati karong adlaw. Akong advice ninyo ni Kuya Cap, nga dili gid mo magubi og cellphone.
3: Nga dili inyo
5: ha? Privacy man gud na ate.
4: Mo lagi
5: privacy mo gud na.
3: Yung cellphone mo ginihinungdan ba?
4: Makagubag relasyon.
5: Kadua, isa na po ni ka leksyon sa toa nga kining kubag binyo mangani ta siguro kon jud ato. Kay kining ka binyo on manggod.
3: Siguruhon nga.
5: Nga mao na gyud ang tawanan nga di na kadang kaila na gyud katarong ba?
3: Di gyud na ni mamasulti.
5: Kay ngano man ate? Klaro manggod kayo nga before ikaw kapila ka gyud balik-balik sa pare pangutana. Sigurado na bagid ka ani no ba? Ingon brother dili ni mo patiwason ang pare pag istorya kay gusto rin kag mutambe. Mo na mga sipyat inyo girls kay panahon sa kasal ka kiri-kiri na mo nga murag.
3: Niya pagkahuman.
5: Niya pagkahuman sumbong-sumbong mo ingani ingana. Kay ang kaminyo.
3: Sabot ipasabot din na lang mo sumbong kasi nila yung nasakpan.
5: Ang kaminyo on...
4: Sa gaan lang lugar ba, pag nasapnan.
5: Ang kaminyo on manggod, pinag-iusap manggod sa kahitasan. Dili pwede pag-abulagon sa tao.
3: Sa ato pa, bisay nakasala, okay lang.
5: Mauni gitawag nga kining pagsulay sa kinabuhi ba?
3: Sa pagsulay na nila.
5: Pagsulay na, Hana.
3: Nanalingaw yung bana si Gilbert.
5: Oh, pagsulay manggunita. Nang gisulayan mo sa kahigayunan.
3: Asos kalami po na nga pagsulay.
5: Gisulayan mo kung unsa magin mo ka...
3: Kaligon.
5: Kaligon ba? Ang inyong relasyon.
4: Ay, yeah, naku.
5: Kining malampasan man siguro ninyo ni nga doa. Pag malampasan ninyo ni, di wala na, okay na kayo ang inyong relasyon nga magtiayon.
3: Sa so, dawaton yun.
5: Ang ako is dawaton, ikinangayo pa sa'yo, luoy na kayo sa Gilbert.
4: Wow.
5: Di Genova, na-feel wow. Yun ang luoy ni Gilbert yun. Sa'yo na ito na masaknan ka niya.
3: Luoy na masakpan ba?
4: Luoy sa amasap na lang luoy.
5: Luoy gin si Gilbert yun. Niya, nangayo nagpasaylo, nag-promise na nga, Bulagan ba niya? Dili ba sa yun nga bulagan ni Gilbert ang usa ka babayi pod? Bulagan ba niya hana para lang sa ibuha? Ya karon nagduwa-duha pa ka?
4: Sa istorya ra ang bulag ka.
5: Usaw di mo pagkabaluhan na nga bulagan nga tinudlod gyud niya yang saad sa imo og dili mo tagal chance. Tagay chance kay minyo naman gud mo. Kadang ingon niya kuan pag siguro, unsan Kuya Jimar, premium, no? Premium siguro nga kuan. Na may mga apps sa cellphone. Pag premium po.
3: 360 ang kuan karon. 360 monitoring.
5: Kuan naman guna. Obligasyon mo guna iisip o sa kasawa nga ka nang magtuon po ka lang nga ba? Pag tuon po, dama guna ang diferensya sa imo, ha? Biyaan yung mga nga. O sa kasimana ka nga wala, tulo ka adlaw.
3: Asawa pa rin sa daan.
5: Nasa ikuan at lapses po ba?
4: Salam ba rin sa babae kung di ka masatisfy? Kay agresibo ka?
5: Diyan ko na gani. Nangayon nagpasailo ang tao gani. Kuan manggod, kadang wala ba'y perfecto nga tao ni ining kalibutan? Siguro ako, siguro baka ingon ko sa akong kaugalingon kay gamaton mangid ko mo nga nga na ako din ni karon nga
3: perfecto ka.
5: Matambag sa inyo ha nga sa mga tigpalamati. Kabalo bang ko nga dili ninyo makaya no ang akong pagka ako nga di ko,
3: kay ikaw?
5: Kay ako yun.
3: Masagot ng 10 years.
4: Sugod 10 years mo may tabo okay ra kay Cap.
5: Actually, karang yung istorya nga ang lalaki ko dili oy. Ang babae ang sa survey ate.
3: Wow! Experiment. Ang babae hindi kagwanta.
5: Ang babae hindi kakaya.
3: Wow! Hindi kakaya. Ang lalaki pwede.
5: Ang lalaki kaya ragyo na kahago mga tubaw.
3: Tell it to the Marines.
5: Girls ha, nigawas na ang survey ha from URP College. Nagpa-survey
4: kita na. Kaya mga pa-survey.
5: Sa questionable studies. Nga napabatudan dito nga
3: ang mga babae hindi kagwanta.
5: Kadalasan yun ay sa karelasyon ang babae hindi ilik agwanta o walay kuan.
4: Mayroon, pero pila rin kusog sa laki. Mahana din na siya ron.
5: Klaro na kayo, Hana, ha? Klaro na kayo. Akong advice di mo nga, tagaan mo dyan si Gilbert tungod kay looy kayo si Gilbert. Para at least
4: sana
5: ma-recover ni Gilbert ang iyang mga kakulangon diha sa imuha. O ma-prove ni Gilbert nga kadang tinood na yun yung iyang pagpangayog pa sa ilo sa imuha. Sa giyapon, kini si Kuya Cap Bingon, dili ko gwapo, dili pod ko pagit. Pero isa lang ako masiguro mapagmahal ako.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
8: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, hiyana nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, dunganon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
7: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Salamat galing mo, DJ Nova and Cap June. Thank you so much, Hana. Sa iyo, papadang ating maswatang po na itong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Well, ang ako lang masulting, anak, kanimo. Ipadayo na imong pagkaikaw. Tarong nga asawa, na isakto nga maruganan nga pagkaasawa. Pwede tagaan imong chance. Kay mo sukutag sa dili, magtiayo na imong gid mo. Tagaig chance, katapusang chance. Kay dun ay penultihon, ang unang sayop, butangta. Sige lang, eh, pumiro pa man. Pero kung ikaduha, tinuyuan na the moment nga magbuhat siya usab, that's the time na muingon ko ni mo nga, ayaw nagdawata. And ayaw nagbaliki. But this time, since kaisa pa siya nakasala o gamisaad ni mo, tagaisag chance nga magkauban mo pagbalik. Malay na to. Tinood ang ihang mga i-promise nga na kanimo nga. Biyaan niya, huwag andam siya mag-usab para kanimo, Hana. Thank you very much. Mahinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jan Paul Diasis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mayroon salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi taga gabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Dr. John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Lunch Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta? Taas yung nato mga kanans. So pag taas yung blood sugar nato mga kanans, isa niya ng mga symptoms mas ito na magbinod o magmulngol ang ato ang mga tiil or ginatawag nato na siya as peripheral arterial

0: disorder. So ang hinungdan ang koles ang sugar ni barasya sa ato ang mga kaugatan. So mao na dili makadaloy ang dugo nato mga kanan. So, ikaduha, cholesterol. So pareha gyapon siya sa sugar, makakos siya sa pag-increase sa blood viscosity, makakos siya og obstruction sa flow sa ato ang dugo. So resulta na po na dili makasupply og dugo. So may tabo mo ngulngol og mubanod na sad yung bation sa usa ka pasyente mga kanans. Then of course mga kanans, isa po na pagmutaas po na ato ang mga triglycerides. So another form of cholesterol po na siya mga kanans, no. Almost the same gyapon ang iyahang manifestation sa taas og sugar, taas pud og cholesterol yung triglycerides. And then mga kanans, yung nagkaroon ng vasoconstriction, nagkuyos ang mga kaugatan, okay? Mm-hmm. Kadalasan yung pagkuyos sa mga kaugatan tungod sa too much intake sa caffeine. Kano mga pagkaon bitaw or ilim nun na naay caffeine content kana siya, pag sigisigi na to na buhaton, makakos na siya og paggagmay sa ato ang mga kaugatan. Of next mga kanans is due to lack of thiamine sa ato ang lawas. Pagluya ang atong thiamine, mauna siya makita nato na medyo nagapangdagko ang ato ang mga kaugatan or ginatawag nato na nanaasay varicose. Kabantay mo sana ay mga varicose, una is ano kayo siya pula kayo ang imuhang ugat ana. But later on kung magdugay na magdugay, mag-change yung color ang uban, itom na siya mga kanans. So kini siya ang nahitabo na sa dili yung cholesterol, dili ang sugar ang nibara, kundili ang imuha na mismong dugo na wala naka-circulate.
1: Mm-hmm.
0: So kay tungod wala siya naka-circulate, wala siya na tagaan ng pudog oxygen, so naitabo sa iyaha, nahimo siyang patay na dugo.
1: Mm.
0: So nagka-cause na po na siya of obstruction or ginatawag nato ng mga varicose na siya mga kanans. So unsa nga to ang pagabuhaton? Okay. So di ba yung problem niya is due to blood viscosity sa ato ang mga blood component. Halimbawa sa ato ang cholesterol, sa ato ang sugar, sa ato ang triglyceride, even yung uric acid ha, makakos gyapon siya mga kanans. Dayon yung mga patay na dugo due to kaning sa tawag nato na varicose. So kini siya mga kanans, ma-address kini siya pinaagi sa pag-inom sa NANS herbal capsule. So NANS herbal capsule na ay capacity sa pag-control sa ato ang blood viscosity, sa pagpaubos sa ato ang cholesterol, sa ato ang sugar, pati po ang ato ang triglycerides mga kanans. Then kung naatay mga barabara sa ato ang mga kaugatan, makatabang po siya sa paghilis.
1: Mm-hmm.
0: So meaning to say, yung NANS herbal capsule makatabang sa mga pasyente na naka-experience og sigig banhod,
1: mm-hmm,
0: ngul-ngul ang ilahang mga tiil or sa ilahang kamot. So kung ikaw naka-experience, so I recommend take ka og NANS herbal capsule. Kung magsigig bitaw og ngul-ngul gid siya na medyo sakit na siya mga kanans, meaning to say mataas na yung acidity. Acidic na yung dugo nimo. So I recommend na sabayan nato dayon og UID herbal capsule. Ang UID para matanggal yung mga acidity sa ato ang dugo. Then of course mawala yung mga panakit-nakit sa ato ang kalawasan mga kanans. So imnon ang UID buntag og tuhapon sabay sa ato ang NANS herbal capsule until such time mawala yung pagngol-ngol sa imuhang mga tiil or sa imuhang kamot badiya or mawala yung mga pagbanhod pod. And then mauto yung mga internal treatment nato mga kanans. Importante po yung external treatment. So kinahanglan nato po sa yung pasyente is subject for massage therapy. So kinahanglan i-realign, i-plaster ang mga kaugatan niya. So I recommend i-hot compress ang iyang tiil and then haplasan siya og NANS liniment oil, then ipamassage siya subay sa imo mga kaugatan kay para matulid siya mga kanans. So pwede ni muna sa buhaton buntag o gabi-i. Labi na kung bugnaw yung panahon. So haplasin na siya og NANS liniment oil. Kay pag bugnaw yung panahon, ang epekto sa atong kalawasan nagkakaroon ng vascular constriction.
1: Mm-hmm.
0: Gakuyos yung mga kaugatan. So ang panahon, dili man nato na siya kontrolado mga kanans. Pero kaya nato i-counter siya. Pinaagi sa paghaplas sa NANS liniment oil. So dili kayo dako yung impact sa bugnaw sa panahon. Kay tungod na ay NANS liniment oil na makatabang siya sa pag-dilate sa ato ang mga kaugatan para mag-maintain ang kagwapo o ang kahapsay sa daloy sa ato ang dugo.
2: Okay. Ati Arandog dyan, asla ko kay magsakit kaayo akong ulo. Malipong ko o kutas kung maglakaw ko. Please, Doc, tambagi ko kung unsa akong buhaton.
0: Okay, kutason siya no, maglabad ang iyahang ulo. So, i-check na to. Kung naaba siya problema, duha naman na siya possible mga kanans no. Kung naa siya problema sa iyang kasing-kasing or naaba siya problema sa iyahang baga. So, pag naa kay problema,

0: Isa lang ani diri mga kanans. Katong ipang mention niya ng mga symptoms, bati o nimo to siya. Maglabad ang ulo, dali ka kutasan. Or dali ka kapuyon. Gamay lang na activity, kapuyon ka na dayon mga kanans. Then ang imong ginhawa bitaw paspas kaayo, and then magsigig, palpitate ang imuhang kasing-kasing mga kanans. Kung sa baga na siya mga kanans, kadalasan na asay mga respiratory tract infection. Common symptoms niya yung magsigig ubo-ubo yung pasyente. Pero kung wala makasigig ubo, then bantay ni mo more on palpitation, kataas yung pressure sa imong dugo. Meaning to see, yung kasing-kasing ni mo ang naay problema mga kanans. So, moto siya nagataas-gataas yung pressure sa imong dugo, moto galabad-labad ang imuhang ulo. Or pwede po nagkakaroon ka ng orthostatic hypotension. Mababa po ang imuhang pressure sa imong dugo. Disemya po ang imuhang bation, namulabad ang imuhang ulo, then medyo dali ka malipong mga kanans. Bakit tungod decrease ang oxygen supply sa ato ang panglawas? So, unsa ngayon na itong pag-abuhaton? Okay. Para sa mga taas ang pressure sa dugo or na ay problema sa kasing-kasing, ginarecommend na ito ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule. Usa ka kapsula, 3 times a day, sabay sa UAID Herbal Capsule. Ang UAID, dako ang iyang ikatabang sa imuang kidney kay para ma-regulate ang ato ang blood pressure. Aron mubalik sa normal ang ato ang blood volume. Pag mubalik sa normal ang ato ang blood volume, pati ang ato ang blood pressure, mubalik po na siya og normal mga kanans. Okay, balikon ko, inom ka og Nance Herbal Capsule 3 times a day, buntag og tuhapon, sabay sa UAID Herbal Capsule 3 times a day po siya ang pag-inom.
1: Sa atong Health Education Program ni Adlang Martes, hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon nako, Nance ug UAID, ang pinaka-effective combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang Nance makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herbal Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nance Herbal Capsule. Karon, ang Nance Herbal Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herbal Capsule. Yes. Kaya bilang naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herbal Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herbal Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinahanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan. kabataan, natay remind siya ko, kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind siya ko.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas? Sa ato ang Nance Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
2: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
1: And syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
1: Mapalit

0: tulog walay insomnia non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Problema sa mata? Gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata o nga ayaw gadiyahang sambol-sambol o aptan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahin nga produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:55.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Amo inat-inat sa inyong si Mol. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumustag mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mga... Welcome na sa Abdulis programang Balong Daguro. Kumusta, kumusta, og? Manginaot lang tangana amos kada si Kapiskay. Sa panlawas, adlaw karong Martes ba? June 23, 2026. 23 na gid ba? 1 week na lang, July na po dayo. Atong tigmo, 1,400. Wa siya'y pulos kung wala ako. Wapod ko'y pulos kung wala ikaw. Wa kay pulos kung wala ko. Wapod ko'y pulos kung wala ka. Pabuta sa may gala itong kiandam kung adlawang ha. Nasa yod ba mo? Ha? Nasa yod ba ka mo mga kurima? Unang ligaw-ligaw. Numero dos. Ha? Number two, may gala ang nag-una. Og paabot na yun ang duha para makumplito. Ayan. Mag-sugod na ta. Diri sa ito ang pagpanaguban.

0: Okay, nakalood siyang gina. Malood siyang gina ba? Huwag kay pulos kung wala ko. Huwag kay pulos kung wala ka. Muna, may gala 1,400 pesos. Atong tigmo mga salingan.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lain pang tubag. Ulit daw og dalaga dito gyapos Balambang Pio Road. Wa pagyabo. Dayon na tubag ka iniduro. Lito gyapon sa may Balamban og Arinula. Lito gyapon. Anang Balamban. Dog tubag kay kwarta, way pulos ang tao, way kwarta. Way pulos ang kwarta, way tao. O way nga, gadres. Way pa nga, gadres. Dog tubag si mutig mo kay sakinan. Kay way pulos ang second o way driver. Way pulos ang driver kung way sakinan. Piyoto. Wa pagyapon. Wa kay pulos kung wa ko. Wa pod kay pulos kung wa ka. O ang tubag along kay siya og ako o sara. Gikan daw kang Rick na mulas ang kadalso ng ma Rick sa Lumon. O Rick sa Lumon kadalso ng Mabinay. Balibaling hindi mo Rick. Balibaling tirada mo. Baston gigamit pagsungkod sa mga senyor. Ortigolang Lorito. Dayon baston mga senyor. Gigan kang 558. Way nga address Bugas o Galdero June ng Sibulan. Piyoto.

Aga di abyod akong tubag long sa imuang tigmo ang tubag anak kay hangin og daw way pangag address gikan kang at 261 long akong tubag sa imuang tigmo akong duha katil ikalaga konwa ang usa wala bot ang sungkod long dodong mamak ginumuan loon buhol. Kumusta man dong? Asa may ginumuan loon buhol. Lain pang tubag. Lo, ang tubag digmo ugangan na lo nga nang labah. Wag to na nga kamot. O di kalaba o wala ang wala. O di po da kakamot. O di kalabag wala ang tuong kamot. O di makusuhan konwa ang tuong kamot. Dodong mamak, ginumuan loon buhol. O musta, manabang og buntis na, nga kanakun, gikan daw kang Eric, si Katuna Street Cebu. Kumusta man di Eric? Asa may? Si Katuna Street Cebu City. Yo, to. Law ang tubag imutig mo kay kwarta og tao. Okay, May. Nang Bugos City. O, kumusta di, May? Bugos City, Cebu. Akong tubag kaluha, Tony, sa si Bulan. Uap, aga pon mga kurmaw. Long antios na or eyeglasses. Mario ng Bakong, Negros Oriental. Og doktor og pasyente. Eric ng Ansikaton na Street Cebu. Computer. Aga law tubag kay kwarta. O JC ng Mabinay. Lail pang tubag. Long timbangan na Mario Tagabagkong Negros Oriental. Dayon na kwarta kay ang tao maumay mo gastos sa kwarta. Wapot pulos ang kwarta o wala ang tao. May Bugos City Cebu. Yutor. May regards ako dyan sa Bugomik ang Kuya Jesse Haiko at Tila Saiko. Ayun si kumpa. Ina sila, kurimaw sila. Tubag long hangin og ligid. O gikan daw kang tim-tim sa Cebu.

Oo, ang tumagdong kay Pasko o bagong tuig, Wing Sulamar ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Okay, dito tayo may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Tingards sa Bohol. Kanang bayhin? Oh, tabangi ko baybe. Suman, na ako'y kwarta pero gusto ko magka-iPhone o motor. Kunya, di man pwede idungan kay kuwang mampad. May unanahon ako by motor or iPhone? Motor or iPhone? Para na ko ba'y murag mas gwapong unahon ni mong motor? Nga naman. Kayo na na kay motor, magdagandagan kay sideway, huwag na ay pasaya-saya siyang iPhone. Pwede man ni mong ma... signiton permi ang iPhone. Tama, no? Motor na lang ulahalo, motor. Okay, kung na kay motor, na yung mag-inanghag niya, gawid-hawid yung iPhone, pwede rin. Labnuto ni mo.

Akong tubag. Warta og tao, May sa Bugo. Kumusta ang Bugo, May? Dahil pang tubag. Ang tubag kita o kwarta. O si El ng Lumbangan. Kumusta mga taga? Lumbangan. Lawang tubag kay Bugas o tubig El Gapon. El Nisa. Butong Manisya. Lumbangan. Computer. Wap Agapon. Ha, Wap Agapon. Dayon, long tubag digmo kay Sinina Badji o lalaki. O Tutski ng Hagna Buhol. Kumusta man yan, Tutski? Sa may Hagna Buhol. Ang tubag kay ngalan ng apelyado. June ng Sibulan. Piotor. Og ang tubag long kay maestro og maestra. Kay ugwa sila wa klase ni Rosa Cebu. Piotor. Mo ni paborito subject may nang wa diang maestro og maestra. Okay, balong. Akong tubag. Anang tigmo ni mo? Akong tubag long kay Sipper og Runner. Gikan daw kay Joey Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang tubag analong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Wheelchair. Gikan ko may galak ang tuto sa mabinay Piotr. Wap aga po.

Dallan Ogsakyanan. Iyodo. Wapagid gihapon ba? 1,400 pesos. Atong digmo ha. Long akong tubag. Chok og eraser. O gikan daw kang Christine. Minglanilya. Kumusta mga taga Minglanilya? Og ang tubag ana long. Bullpen og papel. O gikan daw kang Karen Megalas ha. Dawis Bohol. Piyoto. Kumusta mga taga Dawis Bohol? Madyong pagbihim na ninyo. Og akong tubag balong. Anang tigmo ni mo kay kilat og dugdug. Dalugdug ha, dugdug. Og ang tubag ana long.

Dila o ngipon. Piyodor. Wa, ay pagigyapon ba? Ha? Wa, pagigyapon na ka? Sakto og tubag. Og tubag. Long, nako anang imuang atig mo. Dalonggan. Om Piyodor. Piyodor. Wa ay pagyapon. Og akong tubag lang kay adlaw og bulan. Og gikan daw kang Chris Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Dayon cellphone og charger. Mayet Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piyodor. Uwa pagigyapon. Uwa pagigyapon mga salingan. Akong tubaglong kay sakyanan o gasolina. Oy, rollback karon ha? Oh, rollback karon may galam. Dako-dako ang rollback. Di magyapon na ma-fill ba? O, 5 kada litro. Magtubil kag napulo. O, pilara. 50 pesos. Gapon na fill. Oh, ang nabantayan na to, ang sige reklamo kay og mumahal ang gasolina at dungoy mga sakyan na ninoon. Oh, ang naay sakyan na, okay rag. Og balong. Akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang kay puspuro. O gikan daw may galakag ang karin sa si Kihor.

Wa ay pag-iapo. Akong tubaglong. Kanon og sudan. Gikan daw kang Karen Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og balong ako ang tubag anang tigmo nimo. Akong tubag anak kay Naara. Okay. Ang tubag anak balong o sa imong tigmo kay Kutsara gyapog dinidur bay. Ha? Kutsara gyapog dinidur. Dayon. Long tubag kay toothbrush o toothpaste. O yan. O gikan daw kang mumoy sa buhol. Kumusta mang buhol, buhol moy?

0: all gapon. Bayhin. Oh. Ang kung igagaw ba? O ano man. Gitagaan siya sa... gitagaan siya 16 ka kinabuhi, ba? Ayahaya ko niya, ba? Ang iring gani, pitur man gani. Oh, 16 to iya, ba? So, moto nagpasyudan siya. Sus, nabangga man nag-pick up, ba? Oh, himat yun na siya. Pero di pa gini siya gusto mamatay. Kaya naagod siya kung nauna nga. 16 god. Yan kinabuhi. Unya. Pero paglantaw niya sa kilid sa pick-up by 4x4 man, 4 times 4, iyang ikwinta, 16 man ang total. Oh, ni Pio lang siya ba? This is size yung kinabuhi. Oh, banggaan siya pick-up nga 4x4, pagdaan niya 4x4, 4 times 4, equals 16. Pio lang. Pugos na kisig piyong. Pareha ito nagpahimalad siya. Ang mupatera siya kay Kalayo og Bato. Moto nagpalayo siya sa bukid kinahang Bato. Niya masig sunog-sunog po nagpasyudad siya may gala. Banggaan gaya po siya sakyanan. Di gaya po siya mubuhi may gala kay Kalayo og Bato. Rabay mupatay niya. Pagtanaw niya sa ligid sa nakabangga siya kay Firestone man. Oto nga, ni Piyong lang po siya. King Piyong lang po. Okay, padayo ang tabigala. Dari sa ito ang pag-panaguban. Long akong tubag. Anang imong digmo. Ang tubag anak kay... Sigarilyo og lighter. Computer. Okay, ikaduhang ligaw-lingaw may gala numero 6. Oh, ikaduhang ligaw-lingaw nga tus nagpaabot. Numero 6, paabutang usa para makompleto ha. Mau ha. Oh, paabutang usa para makompleto. Og balong. Akong... At tubag anang imuhang tigmo. Aki gunting og sudlay. Oh, para sa barbero lugar. Oh, gikan daw ka. Inting sa Dumaguete. Kumusta Dumaguete, ting? kumusta og? Mayong pagpaminaw. Balong akong... tubag sa imong tigmo, pusil og bala. O, gikan daw kang tutos mabina. Ayaw pag paminaw mga taga mabina. Dayon, sana eh? Galingan nga bato. O, gikan daw kang mayang ng buhol. O, kumusta mang buhol mayang? Ha? Dayon, battery of flashlight. Gikan daw kang ipi buhol. Wa pagi hapon. Aga usab. Long akong tubag anang digmo nimo. Tiil og kamot. Gikan daw may gala kang lean sikihor. Musta mga taga sik. Si Kehor. Wap, agya po. Long tubag kay Pusporo. Bayanan og palito. June ng Sibulan. Kumusta mga taga Sibulan? Okay, padayon tamay gala. Dari sa ito ang pagpataguban. Og dari tamay gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang Jumar sa buhol. Kanang bayhin. Oh. Unsaon nimo pagila og lalaki or babay ba ang naasod si Arbay? Isod mo na bay kay sirado man pultahan, di mo maklaro. Aw, oh, mao bitaw nang utana ko nimo. Unsaon pagila ang lalaki babay ang naasod si Ar? Ikaw kabalo ka. Oh, kabalo ko ay. Eh? Ya matra. O saan mo pag-ilabay nga babae ba o lalaki ang nasa CR? Kuan? Kunsa? Huwato ni mo inigawas.
1: Ayaw!
0: May balaan naman ang imong mugawas. Laki ba nagbae?
1: Ayaw!
0: Ayaw! Babuan.
1: Ayaw!
0: Siyempre, inigawas ka balo kag laki ba?
1: Ayaw!
0: Gawas naman.
1: Ayaw!
0: Kuruntoy gila.
1: Ayaw!

gunting, maribel daw ay galas buhol, yo to, oh murag na mas buhol si Julie no, Julie nga uhindras no, Julie bato dili sa tumaguang niya, oh naman pang tukas Julie niya. Ito isang isa to. Yung pihing ba? Aga balong. Ang akong akong tubag anak kay Dunggan Piotr. Okay, padayon to Miguel Anders doang. Pag panaguban, long akong tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anang kay Sanggutan. Ikan daw kang Ricky Buhol. Musta mga taga? Buhol. Dorita Miguela, sa tuag na sa Jod Bagamong. Nasa Jod ba mo mga silingan? Which element known as the king of chemicals? O, kanyang element ba? Unsa kuno nga element, Miguela, ang gitawag the king of chemicals? Matod pa din, he. Mao kuno Miguela ang sulfuric acid.

0: si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, naana ay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp, akong hipo, ning kiyos na alibiyuhan siya, ning kiyos ang gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng gamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nang sirba ng gigamot mo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn.

0: mata. Okay, dito rito may galas lain bang pasiyaw. At dun yun kung may galas buhol. Kinestick lang abisadya. Nagpa-helper may gala dito sa Kaluhang Manila. Tagalog yung amo. Nasala at nasala binuhing babos loyo may gala nga 90 kilos. At ikla.
1: Sir.
0: Mamayang tanghali, mag-ihaw ko ng baboy ha. Wasa dito nga, sugba ba ihaw? O ang sugba sa Tagalog, ihaw man. Pagkataon to, ba't di ka nag-ihaw ng baboy?
2: Ah, sir. Muhawa lang ko si Roy.
0: 90 kilos, ako rin mong paihaw na. Si Makadja si Roy. Daod din yung mga Tagaog. Ano yung nagkadaon ninyo? 90 kilos to ako yung mong paihaon? Parehan tong Tagalog, bigay po yung amo Bisaya. Mag-ihaw ka ng talong. Pangwaon pang talong sa rib, ipanggulgul pa dito sa liog-liog. Ba't mo ginanyan yan?
2: Ihaon man ka. Ihaon?
0: Di ba't ang baluslos, hindi ako. Og, balong. Akong tumag.

0: Yahweh. Oh, gikan daw kang Josue Miguel Las Buho. Ha, kumusta mga taga? Mga taga Buho. Computer. Wap agi po. Og ang akong tubag long andang tigmo ni mo kay humay og garab piotor uwa ay pagyapon unang ligaw-lingaw may galagyatag na kudus no ikaduha sa is oh kanya ang katapusan may gala is 4 2-6-4 Wata oras lang mag-isapag paminaw Ugman na sa pon og Samang oras og samang istasyon
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Abiga!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Pugo. Poblasyon, Himalalod Negros Oriental, PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo mamalipay
12: sa M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas, yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako anong inom, bayan na kayo kong lawas, galang din ako batyog kakapoy, kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo, gana kayo ba sa kuan gay, mawakakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
0: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
0: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
3: Hard Mama.
0: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme na.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man eh?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawan, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
7: Thank you.
6: Thank you.
7: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
11: Bebe, nakauyab naman kita karon bebe. Mag-menu na ta, bebe.
12: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, kung sa may ibuhin nato sa itong mga anak, wala man tayong mga trabaho.
11: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
12: Dili, bebe. Muhuman siya ta, uskwila. Aron, makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot yung ka.
13: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
14: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan. Kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglawas ka Dragon Mel no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa day.
8: This is Amapola Broadcasting System.
7: 6-1

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga older adult nga mahata makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mill. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow, no? Ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi, no? Muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ng ato ang kaugalingon kung onsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor. Mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw, ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay kalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga soking tigpaminaw nga classic kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga soking tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tigpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon doc.
1: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
1: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha.
1: Okay.
2: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
1: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw.
1: Wow.
2: So kung gapangita kag performance nga walay sama,
1: okay,
2: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
5: A message of concern from this station.
6: Bringing you the latest news.

0: Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod abektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. Amount sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Dita, Balagosa.
6: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kalang ko, anay, D3 Bio, o kanang kung saan ba isa, o DTX 500.
6: So, kung saan ba itil day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kung saan yung sakit, yung murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa kistet, ani, ma'am, kuan, kanang mawala yung sakit, diri sa batang ba, abdik ba siya, basta naka-istet, tumar, ani.
6: So, wala pa na siya niinom, ano, kung saan yung gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
6: So, kung saan yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
5: Natong wala nakagamit, ani, magamit na mo kay epektibo yun, para nato nga mga tigulang na.
1: Number 1, Jimmy Angkwan,
5: may PC. D3 Bio o
1: kanang
5: TX 500.
1: TX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Marites Lawas, taga Bagongtaas, Palencia. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Cervical of UOED kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinansa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
1: Dragon Fruit Gold gipak kusgan. Dragon Fruit Gold, ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Balaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na sway sa Wonder Oil. O try na ko siya kayo. Makalihok na siya. Ang siya. Manakasalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya na magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makaw... Hindi, mahasayang kamo. Ngayon, baga niya o kamo. Kamo, lihok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyaging nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Sabon! Ayus Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
4: Ang Ayus Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayus Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Group Plus.
12: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
13: Okay,
12: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako gyud na ulian gyud ko.
11: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Napay special nga okasyon? Napakay tao nga gusto nimo mamalipay
13: sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
17: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
18: Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: Isa yung panganin mo, Nay?
1: Lucy Sardimio.
0: Lucy Sardimio, taga asa sa Gamam?
1: Matuong.
0: Pila edad ni mo?
1: 78.
0: So, kasi yung panganin mo, Lucy, no?
1: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
0: Ang imong bana.
1: Oo.
0: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
1: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
0: Nang hubag?
1: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma jucag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusa ka sugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito gala ka upa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
0: tuan sa mga sa iyang tail
1: nang hubag jug maayo
0: hubag tanan
1: gigas kami ini hu abot diri hu asa sa abot diri kuan
0: punuan sa paha
1: dapat mi sa radyo nga na aday kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to gitu na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
0: ya karon okay na yung bata okay,
1: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
0: pa di kuan
1: 79
0: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
1: okay mugamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
0: amigos ko pe ray gino
2: sadala salamat mga idol
3: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Copy, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Copy. So maang na serve na ako sa Nance Copy kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance
4: product testimonya sa Wonder Banaba Plus
5: agunlar maayo in recurso sa lakarangan usang shipper sa tanan akong nagamit ay mangi akong napilian na Wonder Banaba Plus kaluon sa juice kanang maayo na ang akong pag-ihi dili na sakit akong puso
4: Kinasakit akong kilid. Naiwan yung kuwanin
5: nga produkto.
4: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
7: Many more.
6: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwala? Palit na.
7: Palit na
6: sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
7: E&C Mart.
6: Your all-in-one store.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Glenix De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

ang alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Abig!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Vitribio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Vitribio. Mabibili sa mga butika.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Pwede ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Anne's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, magnol-nol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit, aloy sa Ginoo.
4: Ngayon ako ang karis nga, nangitlog naman po ang patong nga. Magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan namang pangtuha ko, kaya nangitlog na ko dahil ang inaan.
5: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
4: Oo, ako di kayo kausapan din ang among mga ayukan, ma'am.
6: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay?
8: Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart,

0: nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel Bra-

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang

0: akong balatian. Pug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
2: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
6: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
5: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
6: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Dragon Fruit
10: Gold!
9: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
10: Gold!
11: Pure energy.
12: Mga penata!
13: Ako si Cristita Elma Babor.
14: Mm-hmm.
13: Okay. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Oh. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
14: Mm-hmm.
13: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala, biyagudok.
14: Mm-hmm.
13: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
12: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
15: Si Margie Bukingpito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
16: Adong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panabaklas.
17: Saan
10: na ako yung stone. Lagi ko, ang piyotin ko kukuhon sa akong mga tambal ba. Karoon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
11: Nadalas, yeah. Pag tumarni mo sa Wonder Banaba Plus.
14: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
17: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
18: Ula.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Dragon Fruit Plus.
5: William and Funi.
6: Okay.
5: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental,
6: yes.
5: Philippines.
6: Mm-hmm.
5: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
6: mm-hmm,
5: na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayo gyud.
6: Yes.
5: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
6: Mm-hmm.
5: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
6: Mm-hmm.
5: So, layan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
3: Dragon Fruit Plus.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, mayong gabi iha. Di anah, huwag di anah gid sila. Latos na tariha. Sa ato mga KMRGBFM diha sa Tulado, mga taga Bayawan. And sa atong mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. Ari na taha. Asa naman ni sila? Oy, nga alas 5 naman. Anong wapawan mo nag-signal on air na tadiha? Oy. Yes, sa atong mga KMRGBFM, dari sa Canlaon. Tara, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Wanay laing proven na tested atong maduulan masaligan kung aduna tay balatian.
1: Bakit sumisigla? Sakit sa katawan pero tuloy pa rin. Lalo kang sumisigla sa gitna ng dilim.
0: Yes, karong oras sa mga higala atong pamation.
1: Katawan marami.
0: Nagkalain-laing testimonya bahin sa ka-epektibo sa Amigos Coffee. Tara, let's go. Uban ang inyong DJ Bray. Tara, gikan dari sa Toledo o San Carlos. At ano yung pamation bihan kanindot sa Amigos Coffee.
2: Yes, si Kuya Angel ni. Usap may ato, boss.
3: Ha, Kuya Angel. Ako ko, bakwa mo, testimony ko ng Amigos Coffee.
2: Ha, mo, testimony kita pa nga na to.
3: Ay, warga, dakali ka kong mga basura sa Amigos Coffee.
2: Oh, kita nga na to, kuya.
3: Si Kuya Milchor Antipisto.
2: Kuya Milchor Antipisto, taga-asa ba ta?
3: Taga Barangay Das, Luto, Pantolido.
2: Barangay Das, Luto, Pantolido. Ah, sige, unsa may testimony ni mo sa Amigos?
3: Sa una, Kuya Angel, sa gikan ko sa ospital, kaya kagit mo ko atong na November 5 dito sa ospital sa Sanitaryo niya magkagawas ako akong kuwango kay niya may akong hubag sa akong kasing-kasing niya kontasan ko
2: hubag imong kasing-kasing?
3: Oo
2: o niya?
3: Niya kontasan ko kay puy-puy kasan kay ako mga kalotahan nga akong tanang lawas banod
2: o no, puy-puy ang lotahan
3: oo niya. So na nga, so ito ko mag-med, nag-inom ko ang Amigos Coffee niya, naundan ko ko ang kaya kung ako nga na nagsabalan ba sa portahan, binadaan ko ang Amigos Coffee. At doon, muna ko niya, nahunong ko, mutong na-admit ko sa ospital sa Karkar.
2: Na yun?
3: Huwag naman ko kako ang Amigos Coffee, kaya dito sa, kuwan dito sa AIM, sa kalang KMCFM, sa kang Sir Prime Lamilang Estasinan.
2: Oh. Yeah, karon noon sa naman ka, kuya, nag-inom na kagamigos coffee?
3: Oo, oh, nag-iniha. Dito kay ko sa ano, pahit ko dito sa Vital Pharmacy sa Lusupan, Babaw.
2: Mm. Yeah, unsa yeah. May effect? Kamusta mang hubag si mong kasing-kasing?
3: Murag di na kay kukutasan, Kuya Angel.
2: Di na kakutasan?
3: Oo, oh, niya.
2: Bisan pag naay mo, gukod ni mo, di na kutasan.
3: Oo, di lang ko mo, naay mo gukod kay... Hinayin ko, tigulan man ko, Kuya Angel.
2: Ha?
3: Taas na kong edad, 70 na.
2: Ah, 70. Ay, lulo na di ay ni. Suri kayo, lo, ha? Pero karon okay na yun, di na kakutasan. Amigos, coffee rin mo ginom.
3: Oh, magsige na ko, gato, guys, kung uma, Kuya Angel.
2: Ah, na kay umahan? Manguma ko na?
3: Oh, nag-uma ko. Hinay-hinay lang, Kuya Angel, kaya maka, pananom tag matanon. Ya karon gitigom na ko kumbasiyo sa Amigos Coffee labi na tong sige mo ko nga na premium na mo ko tag 5000 2000 1000 oh nya
2: pila na man ka pila na man ka karton niya
3: ang akong natigom diri wala but so na kay ako tong gipangdao pa sa una ko an ka ako natigom ni diri 28 so na murag ikaw 29 na kay nagpayat ko kanina
2: 29 na ka o sa 29 ka box ni mong gainom kamusta naman imong panglawas okay na.
3: Okay na kayo, Kuya Angel. Nagsik na kayo. Makainom ko, Amigos Coffee.
2: Nagsik na?
3: Oo.
2: Yeah. Lulu, kuhan, kita tingnan.

0: Lolo
1: Melchor, sa usay panawagan ni mo sa naay mga sama ni mong edad nga nagibati sa lawas, epektibo gyud ato kape.
0: Oh, ako panawagan sa tagas ng edad, wa bisig di taga sugod ko basta naay mga gipamati sa lawas na amigos ko pig palit na kay. Indot kay. Wa naman ko ipan ko Angel.
1: Ay.
0: Nasa ko amiga sa San Carlos na yan.
1: Iyay. Nakaya. Nakay amiga.
0: Oo, ang iyang iyang produkto sa iyong pag-aimal sa Amigos Coffee.
1: Tatay Melchor, nalagay pangutana ni mo ba?
0: Oo.
1: Kung mag-inom kag Amigos Coffee, niyang makadungog ka si mong mamiga, mawa, diyong kutas.
0: Ang mawa, agyo, Kuya Angel.
1: Pagkalami.
0: Naamo ko, Kuya Angel, bisa pinta na kong edad, na ko yung taga San Carlos.
1: Yaman, dahan pa to. Naadyo kay Kuya Biyay. Kailan na katuig nga relasyon?
0: Duhan na katuig ko
1: yun. Duhan na katuig? Pagbita. So, ito yung advice mo nila. Makapalikon sa relasyon ng amigos, no?
0: Oo, oh, lindot kayo, Kuya Angel. Baskog pa kayo.
1: Baskog pa?
0: Oo. Oh. Nagsigibig ko sa ibang...
1: Nay, nangutana si Gracia ba? Isa-unta oh. Punoy mo, baskog.
0: Ang haligi.
1: Ang haligi. Okay kayo. Hindi nang utana magunin siya tatay Melchor kay listener rin na to. Ang iyang magumpana, dili na basko kong haligi. O sige, advance mo. 5 na to, Amigos Coffee.
0: Oh, 5 na. Diyo kayo parang yung mabubarog ang haligi. Kay naano ba'y tiktumbas haligi, Kuya Angel?
1: Ha?
0: Ay tiktumbas haligi kong mabarog.
1: Agay, nice and so much. Iti. So, alang ni mo tatay, epektibo dyan na itong Amigos Coffee?
0: Epektibo kay Kuya Angel.
1: Ah, sige niya. Sige kay, salamat sa mong pagtawag tayo, ha? Sige, kay patawagan di ka sa kong tao niya. Okay rin mo, tagaanti ka na po kabak sa Amigos Coffee para mudugang o ka baskog.
0: Ah, okay kay Kuya Angel. Salamat dyan mo kay akong pension. Gamay tayo yun.
1: Ah, pensionado dahil ni. Wala na yung pangita, ano, manguma-uma lang.
0: Wala na yung pangita ko yung year niya. Na ako.
1: Ato pa kapin na noong 5 kakilong bugas. Okay na.
0: Salamat kay Kuya Angel.
1: Ah, sige. Pabunta. She packed her hopes and dreams like a refugee. O sa'y pangalan sa kape ngayon mong ginom?
0: Amigos Coffee.
1: Wow. Nagkagay, salamat tatay Melchor, ha?
0: Salamat sa Kuya Angel. Nakakontak kayo ko si mong number. Punti na kung doon kayong susunod na ihatag sa ikuan sa number ninyo, hotline.
1: Okay. Salamat kayo. Sige. Paabunta lang ha. Kaya na ko yung patawag ko ni mo nga muhatod si mong bugas. Huwag na po kabaks ng kape ha.
0: O, salamat kayo, Angel. Kuya Angel.
1: Sige. Salamat tay.
0: Salamat lang.
1: Salamat tay. Nagkasalamat.
0: Okay.
1: Salamat ma'am.
2: Si Ginny ni Isman.
1: Ginny.
2: Hirschman.
1: Hirschman. Uy, pero niyar din eh, kay Hirschman man.
2: Hindi.
1: Pila edad na ito, Ma'am Jenny?
2: 63
1: years old?
2: Oo.
1: Okay. Yeah. Kamusta man, Ma'am? Nagpalit ka, Amigos Coffee?
2: Oo, oh, muna akong ginainom ron, Kuya.
1: Muna yung ginainom niya. Kamusta yung pag-inom, Ma'am?
2: Ay, okay kayo. Buti nga-pi ka sa akong panglawas.
1: Ah, okay. Kung saan man na igipaminaw ni mo, ano, nag-inom ka, Amigos Coffee?
2: Ay, sa una, kanang, sa wala pa ko kakuan na ako'y UTI, na ako'y matiyat sa akong kalawasan, kanang, kay trabahante, magkukugod, Kuya Angel.
1: Asa ka trabaho?
2: Sa una nga, nagtrabaho ko, kanang, kampulat good.
1: Ah, okay. So, asan yung barangay de San Negros, ma'am? Asa San yep. Carlos?
2: Sa barangay 1, Bilyarante Village.
1: Ah, Bilyarante Village. Okay. Yeah, moto na kay UTI?
2: Nakainom ko ng inyong kaning amigos.
1: Mahigit
2: kuan, kapina ko sa tuig nagtumaran.
1: Ah, so 1 year na kape mong inom. Wala na kailangan giinom. Katorang amigos?
2: Amigos akong giinahin.
1: Okay, yan niya. Ang UTI ni mo, wala ni balik?
2: Wala na. Kung wala pa ko kainom, magsigig, kuan, banu lang ako ang bata.

0: nga kung puson, sakit niya. Okay. Try ko jug inang nakapaminaw man jug ko, dugay naman ko nang paminawan na ninyo mga kuan,
1: mga na.
0: Testimony. Ah. Ako jug si tryan jug na og kanang palit.
1: Okay.
0: Na pag inom na ko sa duha ka inom na ko nang gawas man tong kuan mo kanang Kuya Angel kanang murag balas-balas ba.
1: Ah, umote na kayo ti ay nimo murag batos kidney ana. Pino.
0: Mao. Mao guru to niya. Baga man na to Kuya Angel nga na yahay na kayo nga akong gipamati.
1: Yahay na mi mati niya. So kada to ana gid ibalik.
0: Wala na Kuya Angel.
1: Wala inom siguro kag soft drinks.
0: Dili man ko pala inom Kuya Angel.
1: Juice.
0: Nang talagsara, makainom man ko, pero talagsara ba?
1: Ah, oh, pero...
0: Sa nang bukid good, ang atagong permigon nga kwan, mga parat man good, Kuya Angel.
1: Ah, mga parat niya gikaon. Himarat di ay ka.
0: Tanang sama ng bulat, ginamot, oh. Ikana ba?
1: Mukaon ni kana.
0: Ha?
1: Mukaon ni kana.
0: Kaon, oy.
1: Oh.
0: Mao ko na agot kay pobre man ta ina mao mong ginay madali.
1: Mhm. Sige, niya kamusta o okay to kay mong testimony no? Yung say say panawagan nimo sa mga naminaw karon ma'am. Efektibo gyud ato ang Amigos Coffee kay 1 year na makakape na gamit.
0: Oh, 1 year na nang akong paggamit sa Amigos Coffee.
1: Wajukan hindi ya.
0: Wala ko ni Bia, Kuya Angel. Karon magorgay ko na inom og Amigos.
1: Asa magating palitan niya sa San Carlos?
0: Sa James Pharmacy.
1: James Pharmacy. So diha ka nagpalit og Amigos Coffee?
0: Oo.
1: Oh. Minyo, tama? Minyo?
0: Balo na ko.
1: Ah, balo na ka? Oo. Yeah. Oh, dayon. Pero okay na, lagsik pa karon, lagsik. Wala lang yung gibati, ma'am. Katorang UTI.
0: Oh, lagsik na kayo. Akong pamatiag ron.
1: Wow. Duta, no? Sige nga.
0: Namin na kayo pamatid, Kuya Angel.
1: Namin na kayo pamatid. Ayaw sa pamatid. Ikaw ba? Ayaw sa pamatid, ha?
0: Pamatid sa uyab, ba?
1: Ipamatid sa uyab. Kisa may uyab. Napunde kay uyab?
0: Na, Kuya Angel.
1: Taga-asa may mong uyab?
0: Taga-Lutupan. Toledo.
1: Ah, Lutupan, Toledo. Imo tong uyab si Tatay Melchor?
0: Oh, yes.
1: Oh, come on! Come on, nagsabot imo Tatay Melchor ba? Isang mga nag kauna nyo gamit o Amigos Coffee, si Tatay Melchor or ikaw?
0: Ako.
1: Ah, so ikaw nag-share ni Tatay Melchor?
0: Oh, yes. Ako.
1: Niya nagkita na mong Tatay Melchor?
0: Oh, nakita na may nakaari na nakagaray.
1: Wow, niya, kamusta pagkita niyo? Kumbati yun?
0: Kumbati, oy?
1: Pila ka round?
0: Amanti, silang gob dua?
1: Dua? Tayo sintaan niyos, no? Si Tatay Melchor, pila ka ito edad?
0: Si 20, lakatakon,
1: sila. Si 20, niya ikaw 60. So, kumbati pag dua ka round, lupig mang matanon?
0: Ay, lupit. Ay.
1: Basta makakuan, ay. Basta maka-Amigos Coffee.
0: Maka-Amigos Coffee. Abtik yun ang kalawasan.
1: Abtik yun ang kalawasan. Wow. Okay kayo. So, sa mga sa parehas ng mong edad na yung na yung mga ipaminaw nga balatian diha o gibatsyag sa mga lawas. Kasi panawagan ni mo. Ipisibo yung gamito ng Amigos?
0: Naapo din rin akong silina na gamit po siya na kay na ma... Kuan kuno sa iyahang paminaw, kuno sa kainom mo Amigos, kapoy kuno yang lawas Amigos, di na yang giinom karon.
1: Kuan. So, kanadlaw jug ka nanay mo, inom mo Amigos Coffee?
0: Oo, sa usa ka adlaw, kaduha jug ko inom anak ko yang gel.
1: Okay. Kisa kay tay panganay mo, ma'am?
0: Si Jeanie Usman.
1: Jeanie. Ah, Jeanie. Oh, Jeanie. Yeah, Lola Jeannie, ang kisa tayo, kasi apelido ni mo?
0: Isman.
1: Isman, diya, sa tayo mong barangay, barangay 1, no? Sa kuano?
0: Oh, barangay 1, Bilyaran T. Village.
1: Okay niya. Salamat kay nanay, ha?
0: Salamat po.
1: Salamat sa pagtawag, ha?
0: Salamat kayo.
1: Ay, salamat.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madapang.

Bako'y kawantaan ni Bigay, manguhit naman ni Dol. Yes, adu alang sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Ang wanay laing kape nga healthy. Ang kape nga kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman. Yes, ang kape nga dunay vitamin C mga lods. Maunang kong mga pin naman lang. Ari na ta sa number one nga kape. Ang kape, ang kape. Nga atong masaligan. Atong maduulan kung nga doon na tayong mga balatian. Yes, para sa atong mga ka-star nga nagpaminawa. Diha sa mga taga-tayasan. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule na adiha sa kuano sa Tayasan Pharmacy. Angel Pharmacy. IX Pharmacy, diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-gihulgan, yan Pharmacy. Santa Ana Pharmacy, mga higala, mapalit niya ang Amigos Coffee. Inubanan sa atong Amigos Capsule. Sa atong mga KMR GBFM, diha sa Canlaon. SB Pharmacy, mga lods. Napo diha sa Daddy's Pharmacy, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Para sa mga taga-bais, na diha ang Fatima Drugstore. Mapalit usab diha sa Butika VLZ. Healthmed Pharmacy diha lang sa Baiz. Sa mga taga Argao, Butika Filma, Uncle Cat's Pharmacy. Para sa mga taga Bayawan, Alexa's Pharmacy. Katinoy Pharmacy diha lang sa Bayawan. Para sa mga taga Tulado, available diha sa Siniang Pharmacy. Berry Gold Pharmacy, mapalit diha ang Amigos Capsule, Amigos Coffee.

0: Iyas mga higala, tara pa dayon tayo. Arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule. E murag hanap-hanap na atong matadol. Yes, tara, karong oras sa mga higala. Atong pamation ng kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injor ni Pistay. Pangalan na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si ROC team dia sa 90.1 1 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni Moron, Kuya Rolly, ROC team?
2: Nag-saisinta na, kuya, atong March 26.
1: Saisinta atong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamuta na lang ko ni mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo testified eh.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Sebisti, no? So, wagin may maglangay, kuya, ning purchase me, ning inong bag ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka lang.
2: Yes, grabe niya dyan effects ko. Kay anyway, before bago di mo, kanaw kay Sony Muntian, mo inom din ko ani

0: Amigos Capsule nga din pagdayong katuog po sa gabi eh, 2 times a day. So, okay. Nindot nyo guys, yes, o, oh, gaan siya imong lawas, pamati imong lawas. Kay ako nga basa manggod sa ihan cartoon ko yang dusi ka sangkap, no? Puro snowball ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitine, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, onya doya dunay guyabano nya green tea sa ilang has niya mangustin o collagen niya napagigyo ta kayon so
1: unsay experience nimo kuya Rolly pag inom nimo sa Amigos Capsule
0: sir sing nindo ta gyud siya kuya gyud pamati sa imong lawas so gyud kamahayan kung mo gamit kanining Amigos Capsule kung mo tumar kanining Amigos Capsule. Anyway, ako nagsaising pa naman ko. So, naamgo siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya. Makapalagsik.
1: Nilagsik imong kalawasan?
0: Yes, kay everyday na naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy. Gumika na ng ginseng na gibukang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung okay. Naamgo siya glutathione, glutathione kuya o kaneng collagen. So, daghan ito o wala mo to nga sa isinta na ko.
1: Ayan.
0: Ngayon na yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
0: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun.
0: Grabe yun.
1: Okay, so, karon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
0: Kuya, si Oswal, kuwag yun, kaduha man to sa una, karon o makahiga yun o gundo, pwede na. Yakon.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
0: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalang nag pitaw ang mata, so, pwede yakon.
1: Ay nako, so pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee mo abtik ang tanan.
0: Yes kuya, good combination gini kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag inom sa ka Amigos Coffee unya dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong hang breakfast so pwede yung nindota o sa gabi so mo giyapon mo inom ka Amigos Capsule Amigos Coffee dayon usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 gabi, sugodan paghigda, sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayas na gahigda, Kuya Rolly?
0: Mag-ito-restorya sa kuya, dayon alams na.
1: alams na. Yeah, pilay edad sa imong partner, pilay edad ni Ma'am Janeth.
0: 45 kuya.
2: 45
0: years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice.
0: Yes, kami doon ako ya. Doon nga gyud mi.
1: Yeah,
0: mainom sa kwarta sa Amigos Coffee.
1: Kana ko nung edad na 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
0: 45 yang edad doon kuya.
1: 45. So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
0: Grabe ko, yeah. Ang uban, huaw naman. Pero kung gamit ka niining Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na binihuaw ang inuhang na matinate.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo jud ang Amigos Capsule?
0: Yes, sa tanang naminaw ro no. So ako gimong awhagon kay nanaman ni sa mga butika, palit gid mo ani ining Amigos Capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi eh. Kay ang epekto niini grabe gyud sa atong kalawasan. Labi na ang tiran ko nimo og Amigos Coffee.
1: Yes, yes. Nga kay salamat Kuya Rolly. Taga-asa kay ka Kuya Rolly.
0: Yes, poblasyon na Asurias, Kuya. Asurias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1. Ikaw may gibansagan o ROC-10.
0: Yes, ROC-10. Rolly Kapantangan Marayan.
1: Yes, nagagay. Salamat!
0: Salamat!
2: Ya, so ganun nga, salamat Kuya Rolly Marayan. Wala natin igong oras mga higala. Amigos, amigos, coffee na para sabi ni Tito Rolly, makakatkat yun sa kapayas. Wow, sana all. Sana all. Ayaw pong permintiha ang kapayas, ingon si Ma'am Janice Marayan, Tito Rolly. Kay basin, makuan baka nang di na mamunga, maahat na na noon. Pait-pait na ng bunga sa kapayas. Grabe po ito, no? Buntag, hapon, udto, gabi. Yeah. Maahat gid ng bunga sa kapayas. Wala tayong igong oras. Daghang salamat unto pala sa size 30 na. Kini na lang ang inyong DJ Baray. Ngayong gabi, mga lods, adto alang sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Daghang salamat.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, na ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro, mga 15 days. Bulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong gilainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod abektado, gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabasa ang butika.
4: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
4: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights
2: Mansion House.
10: Dragon Fruit
11: Gold!
10: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
11: Gold!
2: Pure energy. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasik-klasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, Lasais, 59.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take the capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: pamati yag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalir ako ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Testimonya sa Wonder is Walin.
10: Si Wilson Tamura, chief tahong at salawiro yung Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo niya. Ingan ako, si Sunray ang Wonder's Green kay Hayahay yung Rukan ko. And hindi po ko titikip yung Rukan. Wala ko ng kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito yan. Sulayan lang ito ang Wonder's Walin kay mismo yung ko may kasinatin dito sa Wonder's Walin.
9: Kung Wonder is Qualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
12: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lang yung kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo, painit ko si Changi.
13: Yes.
12: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba yes. Maayo gudi ay ni siya so, kay paningtun mo ko kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas
13: salamat kay
12: tinuod jud na
11: mga penata ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
14: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
15: Unsa man to'y imahang sakit? Sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
14: Nagkakay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katabawas. Di ko pangit.
15: Sadaan ako nga sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot lagi di mo paminaw.
14: Oo. Salamat ko na yung produkto sa Dok.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Nagpalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na huwag sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Aileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nilang sa radyo.
3: Okay, maimbuntas na rin itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
4: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod og sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
3: Okay, salamat kayo nang.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Knights Dumaguete Pension House.
6: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistance at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon.

0: TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados. Pagkatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas, mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang atong mga health experts ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didribayo, hello, hello, hello, o Zagamahim Sogon, ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome, mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers na yung Facebook Live. Asa man na ba ito itong pagsimbya karon? Then of course, may pagbamati usab sa ito ang mga solid nga mga listeners nga nag-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga simbyaan. Usmo na ako sa gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans sa lima na lo sa inyong mga simbyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Oh, nainom na ang D3Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada mga higala, no? Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, oh. Mao ang pamainit. Customary man kunas Pilipino. So sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyohang kape herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time kape nga walay asukal, yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kaning antong kape.
3: DTX DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
2: Anyway, ay ganto may mga concern o bangotana ha. Ay may kalabutan sa itong mga diskasyon karon. Na binagyan itong itong mga solid nga mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha mga concern, mga pangutana, may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang MyTC, ang Litribayo.

0: kung saan paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. Extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya. Extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang ato mga solid nga mga Kaliti X o Kalitri Bayo diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor dala. And of course, ato mga pinalangga nga mga senior citizen. Nga kanunay na Kaliti X 500 o na Kalitri Bayo. And ato mga higalas, Misamis Occidental, the Bitan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning hypertension, no, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one ni siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta limo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. No, matanon. Matanon pa to, 30 kapin. Tantay City, pero may taliwan na. Tungod aning high blood. No. Bata pa po ko ato, mga pagolokos, mga leidad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Kanting luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies. So be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion. Nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa ito pagkato mga diligyod ingon nga kwartahan. Ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. Mr. Cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. Mumalay no. Diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension, low and middle income, 46% sa mga adult. Gano'n na yung hypertension, wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan mat kaya nila nga matolerate ba muna delikado ka igod o katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood daladalahon mawa matolerate muna delikado kayo ang guman makurat na lang pa BP hala kung BP 180 mo BP sir wamang ko na lipong ma'am wamang ko wala pa po kong ibat siya ganong 180 man na So kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases anak mo na delikado kayo kay basin patungnan no, si bako palayo pwede nga diha na i-ataki. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. Onya naanay ginainom nga mga medication. So mas taas ang May high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga naay tambal, naay medication is 42%. Tama ni delikado kay mo nang makurat na lang dahla. Si Kuan, si Soanso, si Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito din eh, nag-istoryahan na yung di ba? Kanya, pagkaugma, anak, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Pastilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala yun ga-control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige ra gyapon kaon, sige ra gyapon inom. Mo nang resulta. Okay ra ni. Naabitaw ko maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay og maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katubagay mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, good yun po. Gato mga seafoods nga, grabe mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, Anya na apoy mga litson, Pag human naging kaon, na inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Tega salig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na'y pakabana sa paglikay sa bawal. Muna later on, ang high blood ni grabe. Pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. Ang sagot ko pare, may lag. Mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Usamo, makasamot man na. Makadugang na mga higala sa ito ang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gyud ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ni ang tao, God. Nung pagkabana, baka. Muling galing atong programa, usap po niya sa tool, mga higala, na mapaabot ang mga pamaagi, mga ingonta, mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos, mga higala, ang tendency nga magka-high blood ta. Di ba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. So number one, hypertension. Kinahanglan mailukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako yung kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. No, timbang lang ganin, nagikontrol. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin. Number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina. Pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan. Aning ato mga balatian. So, di paggalimtan mga higala. Kini nga mga pagpahinumdo. Of course, hatod ka nato. Sa to ang mga produkto mga higala, gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa itong balatian. Kinahanglan tag, o diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada adlaw. So, inom ta. Inom ta kada adlaw mga higala. Sa ingani ko pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants, makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun. Healthy diet mang yun. So, kaling pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension. Makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes. Di ba? So, mas maayo nga kadaan law na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigado yung ka ay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Eh mas maayo nga mo inom tag supplementation. Inom tag supplements. Nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag-MITC, mag D3Bio. Sige ha, mga panggana, sa pinagaduol nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminaon, ning atong mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
3: Ay ako nagagamit ko sa una pa kining DTX Copy o kining MITC o DTX 500. Nangwami na akong ginagamit yun gigan sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Inaamang ko'y kanang liuma ngawot na ko akong kukot. Pagamit na ko ani marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Week. Mabangal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Gina Sir is Molo. 57. Punta Cross, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replay ko anaw niya sa nakainom na ko sa kape, DTX, Coffee Week, lami na kong paminaw. Parita na kong Ditribayo.
7: Kaya saan mo pag-inom ang kuan, Ditribayo?
6: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw dyan ka
6: kayo? Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang Ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
7: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
6: Kaya lami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang Ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, duntag sa'yo, sumurot mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, Ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
7: So, wala mong ginatumaron?
6: Oo, oh, Ditribayo, oh. Kapi sa buntag, DTS, Coffee Mate.
7: Coffee Mate sa lang. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
6: Oo. Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
1: Extend Food Superman from
8: Man. Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
1: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
9: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC, taga-Balensya. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga buti. Mighty C,
11: pag Mighty C para aron mo ang
0: mag Mighty C kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C. Ha? By the way, sa panlangita, sir, asa taka-avail? Asa mangyud takapalitan ng Mighty C, oy? GTX 500 Ditribayo. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan lang. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise, no? Dili siya, tamis ka ayo, no? May pagkapait-pait siya, may pagka lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to, no? Muna'y kape nga, hanap-hanapin mo talaga. Oo. Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee, mura magluya ko. Lahi manggod kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas, habwa gina. No, kadto mga di ni mo masabdan nga hugaw bitaw. O, labi na gainom kag DTX coffee, DTX 500. Kana mga hugaw ni mo bitaw nga. Sintabis kumakain ha. Kadi ni mo masabdan na asa manigikan, no? Ipagawas gina mga higala. Once nga mo pagawas na ang tiyan, hawang, gaan, mawala ang pagkahugot sa hawak, mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Binagyan to may mga high blood, may diabetes, mas labing maayo. Mag-maintain sa DTX 500. O, mag-maintain sa DTX Coffee kadaan lang, DTX Premium Coffee. Or either, mag-maintain sa Ditribayo. By the way, DI. Speaking of Ditribayo, kinsa may mga inahan dira nga, kuan, usahay nga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata. No? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na yun. Kasi nga problema mo kay si lolo nga gawas nga high blood, bungaw-bungaw na. Oh, limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na yun, no? Di nakaila-usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga na ay ingana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kada, muna yung pangalan yun ha, ay yung kalimot. D3 Bio. Ana lang. No. Muragin na yung pangalan sa tuang pinaka-the best nga supplements nga na BCO. D3 Bio. No. Andos butika. Sa growth, sa mga bata, nakuning tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively, naanin si good effect sa growth tungkol kay ang HDL. No. Ang good fats, known is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na anay good fats. Kigika na siya sa extra virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acid. So, daghan mga mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins, no? Nga mag-build mga higala o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala kining aton D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone growth plates mga higala sa atong bukog. Naani siya maayong kuan nga effect sa height. Oh, da kontabang ni ha. Sa height, sa tubo sa bata. Og nagamintin mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag D3 ba yun? Pangmasa o pangpamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 Bio kadaan lang. Pangpamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 Bio. Inga ni kanindot ang D3 Bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na yung kaya. Ipa D3 Bio kada adlaw. No? Kaduha, buntag o hapon. Sa mga bata, pwede once a day. Sa itong mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 Bio naa sa mga butika sa inyong mga lugar. O, dili ka maglisod anig painom sa bata. Kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga nasa lawas, i-eliminate na. O, iyahan ng tanggalon sa D3 Bio. Tugod kay ang D3 Bio na ay monolaurin. It is a natural antimicrobial and antiparasite. No? Talagsaon kayo na. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Taas butik. Madami ka doon ang itan atong sabon day. May mga butoy-butoy spanits, skin rashes, skin diseases. Mag DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na, kung naamos dipolog, naamos sa adapitan. Pangutan anin nyo ng mga butika ninyo. Sa Dipolog, ato anin nyo ng Saber Smart. Lourdes, you try to is try to ask mga higala kung naapaba sila extend or either DTX Beauty Soap na oo sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. And then mo sa ibabay ko higala kadong oras limited gayo mapon mag-uban-uban nagyapon dahil same nga oras same nga CBN. Huwag lamang ka sa Urans may panglawas ang ato mga klinika products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon o kape o gadong wala pa ka pangape ano pangape na ta maganda ang buhay pag naka DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta.
12: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga Soaking Tikpim Now. Welcome na usab sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soaking Tikpim, higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini, para usab, maprotektahan ang ato usab, nga maayong lawas o aduna kita prevention. No, mga Soaking Tikpim Now, o dili angayang kabalakan, mga ka-Dragon Mail, kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O ganyan usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga Soaking Tikpim Now, ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga Soaking Tikpim Now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nagibawalan sila mga Soaking Doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot kasama, pang massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi, magpamassage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ni ini, mga Soaking Tikpim Now sa klaseng haplas, adunay tulo ka klaseng asan ni ini, ay mo hanga masimhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. O gano'n na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga Soaking Tikpim Now pag ikaw naka-Hard Max. Ang ato usab mga Soaking Tikpim Now, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no mana igala ay makalimot mga Soaking Tikpim Now ini kay nindot ka ini siyang klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punji Soap ha. Ang Dr. Punji Soap mas nindot ka ayon itong donay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun e, ringworm, unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease, baho magkag-ilok, baho kag-tiil, gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga Soaking Tikpim Now, ang ato usap mga Keskin Low, power whitening soap, no? Ang nindot ini mga Soaking Tikpim Now. Yung mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang ilang aping, like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Low power whitening soap, pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato sa mga produkto. Ang ato mga produkto mga Soaking Tikpim Now mapalit ninyo sa nagani butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Soaking Tikpim sa mayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay na tong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Soaking Tikpim Now. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para sa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga Soaking Tikpim Now. Gamit pugka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Soaking Tikpim sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Okay na pinakaimportante na health benefits, ha? Manay gala ang pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kanay gala mga sokin, tikpain na mga sokin na itong nagasunod kanunay sa itong programa, ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang naninot-ana buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpain basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas. Sigurado ang imong lawas baguhon.
5: Yes mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama.
3: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Martes, pitsa 23 na mga bulan sa Hunyo, tuig dusmal 26. Linasab kahog na sa ito ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Hold na mga bay, linasab nga sugilanon karon ito nga pagbasahon, sugilanon kini ni Jisami, kung diin mga bay, at ngiognon ti kanunay, aron masayran kung unsa man giyud ang lintunganay sa kagahapon o sugilanon ni Jisami. Alang sa mga mutambag mga bay, pwede mong makakomment mga bay sa tuang comment section diha, sa tuang pag-live sa tuang personal account ang Rony Librado. Samtang pwede mong makatext or makatawag sa tuang hotline sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Para nga ang inyong mga pagtimbaya, ang inyong tawag atong makiter mga bay niningatak na nining kagabhion. Kumusta man atong mga kagabhion at mga estudyante diha nagtuon na ba? Kung kay panahon ron sa klase mga bay ug maghandos. Samtang itong uban diha mahigala, nakalingaw sa ug usagi pang lantaw diha. May mga salida. Samtang naglantaw salida, naminaw sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Idungan ba ang pikas dalunggan naminaw o sugilanon samtang pikas naminaw pug salida. Sige, ni amayo nga paglanta diha sa tamaptikon nga hepe as kumilek tayasan nga mao si election officer Sir Mark Concepcion is a scientista. Matubato ni Sir Mark, good evening and God bless always, sir. Okay, may din nga gabi na ni mo, Sir Mark, nga naminaw karun ining attack na ni kagabion, kauban siya nga pamilya. Okay, matubato niya, sir, bye. Okay, may gabi na ni mo, sir. Og sa itong mga suki di paminawan, og sa itong mga higala diya sa Kumilek, Tayasan. Sama nila nila, nila ni Sir Mark, kauban sa iyang assistant, nga si by Big John Estilio, si Ma'am Jocelyn Pagador, si Ma'am Leslie, isab si isa pa may laing wala natong mala-mention diya. At ang higala, gwapong tao si by Gilmar Alcano. Kasatanan-tanan ha, nga nabinaw diha sa Manse Bindoy, kansang pagpaminaw way undang-undang, mauna si Ma'am Lintugda. Samtang naminaw sab, dere sa matuog, bisa gabi nangapi, mauna si Ma'am Alma Escarpe. Iyon sab, kanunay nga nag-antos yung beauty o kasiksi si Ma'am Cristita Abdil Monte. Aniya, napilay naglantaw at umaptikon nga kunsihal diha sa Barangay Tanlad, kansang serbisyo publiko, kanunay ng haros. Wailain siya mo si Bay Jixel Olveros. Matupato niya, B.E. Bay. Dayon, matupato ni Bay Jixel Kunsihal Olveros, walay ulan diha bay. Idindot ba ng Barangay Tanlad, mga bay maghandos kay murag ang ilahang mga tanom dito. Murag kuha na sila diyan dapita, mga bay o mga kahandos. Kana bang, kung sa'y tawag ini, murag ka na ilahang gipugas dito. Tag-as o labong na. Sa mua, wala pa dyan taon. Wala pa dyan taon, mga bay, kapugas ng mga sukinting paminawa ng mga bay maghandos. Ya dunay nanawag na to ha, pasinsa di matubag kay naglabi ako mga bay maghandos sa ani Jubimar. Okay, boss Jubimar Solis. Pasinsya kay mga tawag di nako matubag boss kay ang akong cellphone gigamit nako pag live. Unya tubag ko nako ang imong tawag boss, sigurado.

Balong je tong library ni tak nak gabi ko. Lagi, honia. Ah, gabi dah ni. Ah, mai gabi dah ni mau bus Jubi Marha. Bus Jubi Marsalis kena minau karun tak nak gabi on. Ah, samtang. Ah, duna pai lain nga mga pagtimbaya mga bagbaghandus ha. Ah, gikan ni Ma'am Rina Empirado Kalihan Reyes. Ah, good evening, bye. May gabi ni mo, Ma'am Rina. Samtang si Ma'am Mylene Bakel. Ma'am Mylene, may gabi na, Ma'am Mylene. Salamat, Ma'am Mylene, ha. Ah, si informasyon ka sa'yo na itong nakuha dia sa DSWD Tayasan, mga bayag maghandos. Ah, gikan sa tumabtikon nga focal person sa senior citizens. Nga mao si Ma'am Robby Jane Cabrera. Ah, kao ba ni Ma'am Mylene Bakel? Ma'am Mylene, ready na sila. Silang pay out sa mga senior citizens o mga adlawa diya sa Tayasan Kabagkorn. Okay? Mga katigulangan na to, nga naminaw karon ha? Ready-ready ng pitakan ninyo. Kay ugmang adlawa, pee out na sa mga senior citizens diha sa Kabag Court. At ang ibutang diha sa ito nga post mga bayang maghandus nga Lower Barangay, ibutang na ito, June 25, Lower Barangays, Tayasan Kabag Court, Poblasyon. Kaya address ba? Poblasyon man. Ako ba nagtuo? Uy, Poblasyon na DM, pee out. Kasamtang, ibutang mo na ito dito, June 25, Upper Barangay, Kamugaw or Nia Cabard Court, Tambulana. Tambulan. Uy, Tambulan na DP outan. Buat pasabot mga bay ha, atong klarohon sa mga suking tigpaminawan nga ugmang adlawa ang mga barangay sa Lower kato nga kay gibahin man sa 14 by 28 sa mga barangay. Ang 14 ka barangay pay out ugmang adlawa diri sa Lower Barangay. Unya sa Huibes, pay out usab dito sa Upper Barangay, dito sa Kamugaw Cabard Court sa Nia Tambulan. Amo na si mga bay ha. Okay, has tanan-tanan nga naminaw karon ha, Silbing Sinugat. Kana tuntunan ani akin nga maanindot nga dalit gikanta ni sa Michael Ernst Turak. Kanang Michael Ernst Turak ang Bisaya ana, si Michael nagtuon og pamato. Awit nga naguluhan, nothing to lose. Mga lamang.

0: Tribayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
2: Tribayo.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Tribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. Tribayo.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsikar. Sarte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong gilainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulik kag makapapan sa lawas ng tao.
0: TTX 500 mapali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
5: Mga higala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So maayong adlaw kanatong tanan, ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. Og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Ako
2: si Renisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nag-inom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Dragon Fruit Plus 650 mg.
13: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension? O wala pa'y pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, o ikayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
12: Kapulsa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Ako si Nilita Bonyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain ahong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
2: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: Adong oras mga bay, 26 minutos nang milabay sa alas 8, mga bay, kinang mga dagna. Yatud ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron na bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkang gurmayang panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan, diri sa Tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kinis sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: Okay mga bay, di ta maglangay, doon ay tawag atong hatagan pagtagan karon ining takna ining kagabion. Okay, standby ha kato nga dawaton. Kining tawag ika ni Ma'am Idna or Ma'am Lynn ba ni? Okay ma'am, may gabi eh.
6: Bye,
5: bye. Yes, ma'am. Si kwan eh, Ma'am Lynn or Ma'am Ibna?
6: Si Ma'am Ibna, di ba?
5: Okay. Na, huwag matutusibin, Ma'am Imo, ni Ma'am Ibna.
6: Oo.
5: Sige, sige. Ako timanan, ma'am. Tututusibin, Ma'am Ibna. Okay, Ma'am Ed, mayong nga gabi na mo, Ma'am Ed.
6: Mayong gabi, bye. Timbayar ko, bye. Una, ni mo salamat sa pagtubag. O ni Daily, nasan dahil din mo kontak. O ni Juvenile, nga giparong, unos linya niya. Oy, akong tatapating ugon. Ni Kwanday, pa, ni Ma'am Rosila Fernandez, na may bakiyata sa may Dubai. O sa ako na lang pa, sorry, bayro ni Bay. Sa kanalan na naminaw, o sa imo ang mga pandra sa staff. O sa mga kwan na lang dira sa Tayasan, mga kalong pamili na lang dira sa Tayasan. Kana, sa pagtubag.
5: Okay, salamat diyan mo Ma'am Edna, diya sa magata sibulan man ma'am sa.
6: Kwan bay, bakong kalangag bay.
5: Okay, sa bakong kalangag. Okay, may ding gabi din mo ma'am sa bakong. Okay, salamat Ma'am Ed. Salamat, God bless you Ma'am Ed. Okay, mga bay, mauto si Ma'am Edna, gikan sa bakong kalangag. Ang naminaw karon ning attack na nining kagabhion mga bay o mga kahandos. Okay, ato sa nga hatagan pagtagan kining greetings agikan ni Bus Jimmy Marsalis, Idol Byron ni Bay. Shout out diha sa mga Shiva Essential Oil user. Okay, dayong like and share mga kastaro. Salamat din mo Idol Jimmy Marsalis nga naminaw karuntag na ni kagabion. Okay, atang iha kadunay mo balita kanabang reporter na to sunod adlaw lang kay ato nga pagkuan dawat namatay time sa pagdawat ha niya kikuan na ha. Ako lang nang i-comment niya ni mo Idol. Okay, si kamatos sa to itong atong reporter direto lang taon ta itong reporter para ma-check na to ni. Okay, ang atanganan din yun ha kini si Handus Abdul Salis Handus 24 atangin yun ha kay mo report niyan ni ini mga simanaha mga bayg mag-Handus naghinam-hinam na siya nga mutirada muhandus-handus sa mga report si Handus Idol Idol Abdul sang isang rana Idol ug Abdul. Sige, ako rin di kwan niya kay namina ron si Handus Abdul. Okay, Handus Abdul ha, mukha na kron ha, kaya nagprogram ako, kanang mutsyat na kroni mo. Sige, dang napod si Pastor Melky Tutor Bulongayeta. Good evening, bye. Maayong gabi na ni mo, Pastor ha. O may paminaw diya sa Barangay Pinukawan, nga naminaw karon ini nga takna ni ini nga kagabhion. Sige mga bay, sa may paglangay, ato nang hatagan pagtagad kining sugilanon ni Jisami nining atong tulumanon.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: There
4: by Ronnie Bai.
5: Kanunay giyod nga giingon na sa huli ang pagsisisi. Bisan muhila ka pa og dugo, dili na giyod mabalik ang tanan. Byron ni Bay, maayong gabi og sa tanan nga mga suking tigpaminaw. Nining imo nga lanug na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
4: mga lama sa kagahapon.
5: Byron ni Bay, palihog tawo galang ta sa pangalan nga si Jisami Sales Lady sa usa ka dako nga department store sa Dumaguete City og lumad nga taga diri sa Iyongon. Kining akong sugilanon, kabahin sa akong nga pagmahay nga walay kabutangan sa akong pagbaliwala sa dakong pagmahal ug pagpalangga sa akong inahan nga mao si Jisa nga ri kanako. Tungod kay ako siya nga gikaulaw nga pagkainahan, tungod kay wala siya'y tagad sa iyang kaugalingon ug nagkabulingot lang ang agi niya Byron ni Bay. Byron ni Bay, aron ino masabtan ang tanan sa akong sugilanon, akong sugdon sa sinugdanan ang tanan sa akong
4: mga lama sa kagahapon.
5: Byron ni Bay, sukad ko nakabaton og buot. Ang ako nang inahan, ang nagatiman kanako. Tanan na kung gusto iyang gihatag, bisan siya og nagkalisod pag-ayo. Tungod kay wala man siya tarong nga trabaho. Tanang diskarte iyang gihimo, aron lang mapalit ang akong nga mga gusto. Apanaon sa ba, nga bisan gispoiled ko ni mama, ako man siyang kontra. Ganit dili ko ganahan nga maglantaw kaniya. Kanunay na ko siya nga gisingkahan. Apan bisan gamay, wala giyod magreklamo kanako si mama. Gani luyos ako nga kalisod o kalisod na mong duha ni mama, nagpatuo ko sa among eskwelahan sa dihang high school na ako nga kaortahan o sapian kami og kaliwat Byron ni Bay. Samtang miadto si mama sa among school, wala na ko siya ang kuna nga inahan. Ako lang siyang gipailah nga among katabang. Ug sa dihang miabot ang graduation, wala na ko siya patambunga sa graduation. Apan, nag-andam di ay siya sa pansit alang ka namong duha. Apan pag-abot na ko sa balay, midirektar ako sa kwarto o wala kumukaon sa iyang giandam. Pagkaugga ni anak Byron ni Bay, wala ko mananghid ni mama. Migikan ko palayo sa balay. Miadto ko sa Dumaguete City aron marabaho. Og pila man sugilanon, nakatrabaho ko dayon isip sales lady. Apan usa ka gabi ni anak, samtang nagkaon ko sa kakarinderya, ako nakita ang balita sa TV og nadungog sa radyo nga usa ka babae nabagaan patay tungod kay daw wala kini sa kaugalingon tungod kay nagsige kinig pangita sa iyang anak nga milakaw. Og ang maong nga babae, Byron ni Bay, maus si mama. Busa wala dahil ko maglangay, Byron ni Bay, di pa uli ko sa balay, dungan sa dako nga pagmahay, nga ako nga gisakit ang mapinanggaon kong inahan. Samtang dito na ko sa balay, akong giablihan ang among nga aparador. Og dito ako nakita ang usa ka supot sa panapton. Garo na'y kwartang nagkadaiya nga mga denominations. Garo na'y sinsilyo nga tagpiso, tagsingko, tagjes, tagbainte, tagsakatos, igman tagsingkwinta, tagkinintos o tagsakalibo. Nga mukabat sa sobra 20 mil kapisos. Uban sa sulat nga nagkanayon, Nak, kini mao nga kwarta akong gitigom alang sa pagpa-enroll nimo sa college diri sa Iyongon. Anak, bisan wala ka na, may palayo ka, o wala magmahal ka nako, apan ako mahal ka kaayo anak. Ikaw ang tanan alang ka nako. Kumana ako mabasa ang maong sulat, nakaingon ko sa akong kaugalingon, nga pagkawala ko'y puangot, Way batasan ug salbahis nga pagkaanak. Ang tanan nga kamaayo sa akong inahan, ako lang gisuklian og kasakit. Bayro ni bay, ibalihog tambag ko. Unsa may angin akong buhaton, aron mapatsyagan pa sa akong inahan. Ang akong pagmahal kaniya, karon nga wala na siya. Nitaliwan na siya sa laing kalibutan. Gani, baguhay lang gitumod ang salubnganan ng ihang patayng lawas. Bayro ni bay, sadali pa ko nimo tambagan. Palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan. Hukme ninyo ako. Kung wala, bayro ni bay, ipagpatawad mo. Depende sa duha lang ka mga musika nga akong ipangayo. Ika na yung mahibalo, bayro ni bay, ipagpatawad mo or hukme ako. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Jesus me.
4: Mga lama sa

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Ayu, Sabon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis ang Ayu Sabon. Ayu Sabon tinuod ni
3: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michelle Chano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Nights Dumaguete Pension House.
13: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay
14: sa Em's Flower Shop.
15: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
17: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
18: Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
20: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
22: Emps Flower Shop.

0: si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Lucia Galanido, pagkakahero hangna Bohol. Ang akong kasinagsian sa Nans Capsule, daghan kong gibuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among libati
1: kaning high blood.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 52 minutos na milabay sa alas 8, mga bay, kinu mga takna. Yatod ka na sa masipakusgan o mas gipepektibang herbal food supplements. Gamaw ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, aban kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mo nga makatumar ug ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan salkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton ug arthritis, ug banbang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya at inanay tatay, luluglula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na pagkamu sa lamian humot og herbal bagyo ni coffee ani ana. Gipilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon ay high blood, diabetes, arthritis, at taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawid di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dozi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya itong hatagan pagtagad karoon, ining tagna, ining kagabhion, mga bay o mga kahandos. Doon na ito'y milabay siyang mensahe at mga basahon ang iyang mensahe, mga bay. Okay, kagika ni DJ Leonard, live on the mix. Okay, maayong gabi, bay. Tawag niya ko, bay. Mutambag ko. Okay, bay, sige bay. Namina ron si Bay Leonard. Bay Leonard. Okay, tambag na Bay Leonard ha. Okay, atong tawag si Bay Leonard. Ang atensyon. Okay, Bay Leonard, tawag na. Atong nga kwan ha. Bay Leonard. Tawag na. Parang mamina ko mi sa imo hang tambag Bay Leonard. Sige. Okay. Ato nang gikwan si Bay Leonard. Ato giing na na siya nga tawag na Bay Leonard. Okay na. Napa di Bay Leonard? Tawag na. Okay, wala lagi maglangay lagi mga bay. O makandos, nga di anong tawag ni Bay Leonard ha? Atong hatagan o pagtagad mga bay o makandos. Hello, Bay Leonard! May gabi na, Bay Leonard.
2: Okay, mong gabi, Bay.
1: Okay, kini bay ha? Atong adyasan o sa araw nga. Ako nga madunggan na imuhang nindot nga tingog bay, nga mutambag bay.
2: Sige, bay.
1: Sige, bay. Okay. Sa di pa si mutambag bay, imo mga pagtimbaya bay?
2: Ada nama nama dia Byron, main lebih dia pakai sebaya Mister Ayan, dan Princess Maria, majukin tu family dan sama family puteri dan di alamat Skarpin, ni tata cita ni Chan Chan dan ni Amam Eva, Kiorina dan Sir Mike, Daniel, Sir General dan ni kawan, sekarang lagi.
1: Okay, salamat ba niya. Nindutag tingog ni aktor sa? Ni artista sa drama gay may musulti ba nga? Kinitingog jud barang ka nga bugna baka ayo bay ka nga mura bagi kan jud sa refrigerator bay nga kan mangurog ka sa katugnaw. Lahi man bay kay ako abay bugna kog tingog abay. Apan mura magka nga gay kan bar nga nagbukal-bukal nga takuri bay. Sige bay, sige bay, sige mga tambag bay. Sige tambag nimo bay ni Jisami bay.
2: Kuan, pamana kini ngan gue terasa kuan, sa, overview, ono otso, bangga, lagi ngan, ayau, balik biang disiplina sa mga amahan, ayau, baliwala, ano nang inahan, so arito sa Deuteronomio, 26-16 Tagura ang imong amahan ang ginahan. Noon, sa atong generation karon nga kitawag nila Gen Z. Maangko na ginatabay nga badlongan na kayo ng mga kabataan. No? Pero sa imo sende kuha na lang. Hindi man ninyo na kung ano yung mama kay namatay naman siya pero ato nang kabawi sa yung mga anak kung yung anak kapuhon kanang kwan bawi sa yung mga anak ang pangmahal sa yung mama sa inyo ha dayon iasoy nila ba para of course dapat kang mukanbod kanang mapakita kag maing ehemplo kung unsa man imong gibuhat sa yung mama kanhi sa buhi pa kwan bawi ka sa yung mga anak na mahimok ang maayong inahan na to sa mga anak kung mas mayo palapuan pa niyo ng mama then kwan pray lang ka kanunay luaway ang lubnganan then tell I'm sorry mong sorry ka niya dayan kwan ba kwan at sa ngado kwan na ka mahuper ka anay mong nagmahay na kakaroon kung nangita kag kanang makatambag sa mga mga nga niyaman siya niyaman si Bayron niya rin matabangan pagka kwan wala mo dapat pika rin kwan natural mong gina pero kwan mong gina hindi naman ikaw ang nakahimu po di kasama ni anak eh dagangan po ng mga anak pero ako lang pong ikakwambay na sa mga anak karungan na minaw na suntang buwi pa yung mga girikanan. I know that dilitanan ganahan mo basa sa pulong sa Diyos pero kwan ba ya importante kayo na atin yung applies ng kinabuhi asa na kay kung magmalipayan mga dangon sa kapamilya bayro niya kung ang mata ko sa ng members pamilya kanang nagtuman siya mga papir matagal sa kolosas Chris 21 nga ang mga anak harang makaamot sila sa kalinaw pamilya ilang tumanon ang ilang papel isip ng anak na kanang tahuron na ng mga mamagpapa hindi lang sa kung napagtahod kundi ipakita po sa respeto pagmahal siguro makaingon mo nga puso naman akaroon nga muso pa ko ginikanan sila man to pero ikaw nga naminaw karon ikaw nga nagpadala karon ikaw nga naminaw anong programa ni Bayron Ibay kung anak ka kaning kamot nga mahimo kang mayang anak nga to sa inyong mga ginikanan kay santang buhi pa sila ipakita ang gusto nga pagmahal o pagtahod o simple sa mga ginikanan pod dapat kita pong mga ginikanan mapakita at mayang ihimplo sa itong mga anak kay masunod man na nato sa mga anak sa itong mga anak nato man sa itong mga apo kung mabita naging sa Proverbio sa 72 nga kung ang anak doon ay husto nga pagtudlo bisan kung siya matigil lang bigil siya motipas likan siya nakatunan kaya na Bayron salamat kayo
1: okay, salamat ba niya nindutan ni mo tambag ba mura mga pastor ba
2: wala
1: tinudluan eh, patudlo na ko niyo bayan ang kinabang tinudluan nga murag pastor ba umya umamagulang anak ba pari na jud ba
2: salamat
1: kayo. Okay, salamat bay sa mga tambag bay niya. Manghinaot ang katong tambag bay muho to hope you to sa galamhan ni Jisami bay. Niya, doon na kay request bay?
2: Request ko bay kung katulong ko bay katong muli bay by Arodel Naval.
1: Okay.
2: Arodel Naval.
1: Arodel Naval. Okay, muli. Okay. Salamat bay, salamat bay. Niya, unsa ka si Biane pag ipaminawron bay? O naglano-glano gintak lang kagabiyon bay?
2: Ang kinasikatan ni Stasinan sa Payasan. Ang Star Radio, basta Star Radio, sika.
1: Okay, salamat ani. Salamat ya ni Pai Leonard nga mitambag nga anyang tambag mo radio pari ba. Di aw na nga kana bang nga mituhop jud sa kinauyo kang bahin sa tong kasing-kasing ba? Sige. Una ta pa sa nahan ani kining manidot nga musika naguluhan og sound kon ato lang tarong sa kay Ukan Badriha. Asa to ang title kay nawala man mga bayhang. Sound of Silence.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon Doc no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Doc, sa dugay na jud nga panahon nga atong
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: Ang usa sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Panglaos ka Dragon Mail, no?
2: Yes, Doc.
1: Mayong adlaw usap diha ni mo.
2: No, yes, diba? Doc.
1: Manong higala, mga sokin, tig paminaw. At least gutan ron nga usap sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin, tig paminaw nga kapi. Nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga higala, mga sokin, tig paminaw nga usap sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin, tig paminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail. Nga usa da inisya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad idara na, no, nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar, di na pud usab mutindog si manoy, onya nakulangan pud sa vitamin dito ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme mga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tig paminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tig paminaw, alang sa sexual desire mga sokin tig niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao ka naigala nga istadihan mga sokin tig mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tig paminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tig paminaw, usa na siya nga mo-promote for blood flow, no, ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tig paminaw, usa nga muhatag og active or pagpagahi, no, muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tig paminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tig paminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner mga sokin tig paminaw. No, reduce to performance mga sokin tig paminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tig paminaw. Ang importante ngon naman mo namatikdan. At yung mo daw adayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tig paminaw daily active, no? Mga naigala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soking tig paminaw o ekspertong mga doktor. Mga naigala, mga pinalangga kong tig paminaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay magkalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme mga sokin tig paminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tig paminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer, yes, kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study, yes, mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng, Doc, usa ni siya ka-potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, mm-hmm, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato, yes, ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon, Doc.
1: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya,
1: yes,
2: ug makunhuran ang mga sintomas, mm-hmm, sa chronic fatigue syndrome. So asa, yes, pamangka mga suking tigpaminaw.
1: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men,
1: yes,
2: para sa ato ang mapakita na nato, Doc, ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha.
1: Okay.
2: Sa atong mga partner ang atong love, Doc.
1: Yes.
2: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking,
1: wow,
2: tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
1: okay,
2: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa, Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, Dragon Fruit Plus.
2: Enrique Torra, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Isa'y pangani mo nai?
4: Lucy Sardimio.
3: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
4: Matuong.
3: Bila edad ni mo?
4: Sa 28.
3: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
4: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
3: Ang imong bana.
4: Oo.
3: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
4: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
3: Nang hubag?
4: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
3: no, saan sa iyang tail?
4: Nang hubag siya maayo.
3: Nahubag ta nang
4: gigas. Kami yung inyo, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
3: Punuan sa paha.
4: Nakapatay mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yung sulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
3: Ya, yeah, karon, okay na yung bata.
4: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili pa.
3: Kailan na idadad to?
4: Kuan, 79.
3: So, sa mga naminaw karon, ma'am, sa'yo ka-istorya ni mo.
4: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
3: Amigos ko, pe, ray gino. Salamat, mga idol.
5: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live
6: ako
5: more.
6: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
7: Agi.
8: Naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
7: Dili uy. Gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagigugulan. Dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan ha?
8: Dili uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana ding ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa Dainisa, Rayuma, Nerve Pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 32 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tag na. Yatud ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalanlaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6. Ang tod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Chan Chan Pharmacy o Sinovit Pharmacy. Sa Natilan Week, Cure Pharmacy, MPG-Lex Toro e Pharmacy o Shelmo Pharmacy. Sa Dalaget, Ready Pharmacy o It's an Edge Pharmacy. Sa Malabayog, Sinchon Pharmacy. Sa Ronda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Buting Marga. Sa Ronda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Buting Marga. Sa Alcantara, Buting Marga. Sa Mantalong, Buting Marga. Sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy. Sa Bura Pharmacy, Sides Pharmacy. Happy Drago, Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Kalungsuran. Og Dresa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Og Ike's Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drug Store. Og gano'n na tawag atong hatapatagad mga bay, hindi nga tawag na sa itong linya, hindi nga takna, hindi nga kagabion mga bay. Okay, gikan ni Brad Nilon. Okay, Brad Nilon. May gabi, dia Brad. Sabah kajut lang ha, kay Inawala. Okay, tira. Okay, Brad Nilon.
2: Beda Brad.
1: Okay Brad, kumusta Brad ya to ang ating bayaon de Brad si by General Republic na minaw ron Brad ha. Na minaw ko si
2: Brad na inom og kape
1: sa so... Okay, atras atras lang. Atras ug sa kadto pa Brad kay niyo ko Brad, ito Brad. Okay, nawala man si Brad Nilon. Ipa-atras na ako kung sa kadupa si Brad Nilon. Nawala man hinoon mga bay o maghandos. Okay? Again, sa ito ay nag-inom ko siyang kape. Basi ang kape may sagol na taduay. May nagabi ni Brad Nilon ha kay nag-inom o kape. Uniya, miikoy hang pagtawag. Ginako Brad, atras ako sa kadupa. Una lapon yung atras mga Brad mo nang nawala hin mo siya sa linya. Okay. Among tak na mga bay maghandos ha. Yato, usap ka na ito sa... Ayos Sabon Bito Shop, bagong sabon nga pabagwa, pascan friendly, organically blended. Ayos Sabon Bito Shop, pabagwa pang dilisik sa panit, magkapaputi, magkapahamok, o magkapapasa sa panit. Ano na bukido oil nga nagdala o vitamin elitis and collagen, o bang nutrients, nga maoy mapaputi, o mapahamis mga kotes naturally. Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, o Ike's Pharmacy. Sa iyon, mapalit kini sa Butika Gel, o Laren Drug Store. Detri Bio Food Supplement, pwede ka natural, gantay viral, o gantay bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso, o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaas sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa kondato sa medium chain triglycerides nga matabang sa pagpalig-on sa resistance sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampa Lyalabs Chesseds and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, nawala man si Brad Nilon. Basig na what a linya ang iyang collection karon kay gabi na mangod, lalo kagabi basig giputol sa silingan ang linya. Mga na, pasensya Brad ha, nawala man at utang paminaon ta ang mga pagtimbaya ni Brad Nilon. Basig po napiskan siyang kape. Mao nga nawala si Brad Nilon sa kahanginan. Nawala kay nawala ang signal tungod kay napiskan og kape kay samtang siya nangapi. Okay, may nagabi dia sa kagawasan giulgan ni by General Rudel con Redoblet. Sa pagbaba, abo nga... Ato sabon ha, may gabi dia ni by General Redoble diha sa kagawasan giulgan. Matupato ni by General, good eps by na minaw mini moron. Kauban sa kuwang asawa, may gabi dia ni by General o mayong pag-unlan-unlan sa paas yang asawa. Sige mga bay, laing musika alang kanato mga bay, alang sa mga nakasala silang asawag bana. O silang hinigugma, ing na lang ang inuhang hinigugma diya nga please forgive me. Please forgive
0: mga
1: me.
0: Lamas.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal yun ito Marco aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
7: Ubay special nga okasyon, unama kay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Yatur kana to sa Siva isin sa Luel. Sakit ang kalawasan to maranday og tambal. Sulay natural nga pamagi pagmasahe gamit ang Siva isin sa Luel. Ang Siva isin sa Luel hinimot sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagol adunay te fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas. Obanan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dira sa Tayasan. Mabalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Love You Karinal og sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarasara Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay, mga bay, ato sa pasahon na, kining mensahe ni Brad Nilon Pirulino, nga iyang gi-text mga bay. Brad B.E.D. ha, din pa shout-out ko ni Dong Ginny Boy Garson, nga nagduyan din ni Brad, ang nanginom at nagkapi Brad, hehehe. Sorry Brad ha, napalong jud, nawala ang signal din. Request kong song, Brad nga, Bakit Pa Ba by GR. Kana Robert, salamat, magigyan na ni Brad Nilon Perulino sa nasungkad la Libertad, mga bay o mga gahandus. Okay, ano na pilain ha kay may kwan pod, may chat pod ang asawa ni Brad Nilon nga mao si Ma'am Ginelita Matiyo. May gabi ini mo diha, Brad din pa shout out ko ni DJ Bungangira. Thanks Brad. Okay, salamat ya Brad ha. O may paminaw diha sa nasunggan la Libertad. O karaway lang ay harita sa tong tambag mga bay.
1: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay. Paliog tambagi ko.
0: Okay, Ma'am Jisame, habis sa kape kita sa panahon pan, gamay lang tambag alang kanin mo, Ma'am Jisame, kamayin sa mga sugilanon. Na, patay naman ang mga inahan, di naman na makabatiyag pa sa mga pagmahal, pagbati ka ron. Ako tambag na kanin mo, sakto to, at itong itambag ni Brad Leonard Pauner, nga ato na si mga anak mo, sunod niya, ipakita ang tinuro na pagpangga, pagmahal din mo sa mga anak unya. Dahil basula, pagmahayag naman ay magibuhat sa mga inahan. Doon kay gibuhat niya ang tanan para lang ikaw ang tamalipay. Apan, ay magibalos diya kaniya. Mao ang tanang kasakit. Karon kay patay ng inahan, kung unsa kang relihiyon na, kung katoliko, pamisaha, o born again ka, hala pa serbisyo ha, ang iyang lubong karon ron. Dahil sa diha isulti nga ito kaniya ang iyong mga tumang pagmahay, ang iyong saad nga ito kaniya nga magbinaguna ka, magbinota na ka, o sa mga kanang ipakita ba ang tinuray nga pagbasol, pagpangga. Kay pananitan makakita di sa minahan ang tinuray kang naghinulsol, nagbasol, diya siya makauna na nga tinuray kang ang haigugma nga ito kaniya. Punta bag ha, pagbinota na, o sabagin mo kinabuhi, o makabaton kag pamilya, ipakita sa bagyong pagmahal ngadto kaniya.
1: Mga lama sa

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Y Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon atak kay buntag na, oras-oras na para bang mata, oras-oras na. Para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita inyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tadan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Japon, na inyong igala sa kagidad. Na kanunayang magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon niya, Merkoles, Petsa 24, bulan sa Hunyo, to the smell 26. Maga birthday nung adlawa. Happy, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday, og mang adlawa, advance happy birthday.
3: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
3: Happy birthday!
1: Ginay pinaka-best sa tong birthday. Abtikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gyud kini nga gasa. Gikan sa atong labawng makagagahom. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon yun tang.
4: Lami nang yun na siya.
1: Lami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong makapanog ab-abot sa lubo. Okay, taras, kung 25 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali rin sa oras, dali rin. Adlaw, dali rang bulan! San Juan, naging masikat. Mau nagiro ng adlaw sa San Juan. Adlaw sa pagpangaligog dagat. Daggan kayong mga ligog dagat ron sa Jack ang kadagatan. Kay San Juan. Pista po rin sa barangay Kabulutan. Og sa barangay Tamaw Tayasan. Duha ka barangay din sa lungsod sa Tayasan ang magdungan og pista. So, daghan rong baboy. In short, daghang mga pagkaon ron babaw sa lamisa.

Oke, terus 50 minit sumban pakalabay ang alas 4 sa kabuntag. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo itong call and text line number sa atong Smart 0969-484-5454. Og sa atong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida nga matag og maayong pagtagad. Kung may mo team plan po ni Gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot. Og manabi mangkanik na naging makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhan.

Oke, terus Sikwita Jos Minotos Suman Makalabay ang alas 4 sa Kebun Dago. Sikita update og oras. Parang ato make galaan ron nga sayo kayong mamata or sayo kayong mulakaw. Munaigingon dili mo lahi. Kaya asa ta mulakaw mag konbek kita sa oras. Munaigingon magtanaw kita pirme sa orasan. Kaya ng orasan mamungin ay kauban na to pirme. Ang asa ta dapit padulong. Ang orasan mo na kauban nato sa pagjote, kauban sa paguli, kauban sa pagkatulog, kauban sa tanang panahon. Mao na siya. Ang orasan di gina mo biyak ni mo pero mira gina magkuyog-kuyog. Again, that time is always companion with your life. What happened in your life? That time is always for you. Or that time is always companion with you. Kada orasan kauban gina pirmi nato di gina mubia. Mubia pada angkoan. Ang iyoang kaugmaon pero kada orasan di gina mubia dinyo. Manigyon nga always gina always. Unsa man always be with you. Okay, tara sige, 3 minutos sa magkalabay ang alas 4 sa kabuntag. Nagingon masikat nga. Life must go on. Ah, gina siya. Nawato na to na.

0: Okay, kumusta, kumusta, kumusta ang atong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gyud dinhi sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ay malalod. La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, sa ayungon, Bindoy, Manoy, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga sikat kay buntag na. Region. Oras, oras na para mong mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Walang di kong mata, importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kahayag o kanindot sa kalibutan.

0: Okay, that's because isla kita og sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Yes, dumanog, ronda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sauban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal, dinadapita. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta, kay buntag na.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ibda, ibda na ang mga iliptunod.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibda na, kay buntag na.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ipataop og magabi, ibton og mabuntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Iba sing maverius maghang. Masobran dyan o gamit, hang-hang. Kumusta, kumusta sa atong matindirag tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market. Atong matindirag tindiro isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa atong mga drivers, sa atong mga bus drivers, pinikab drivers, malhabal drivers, ikubike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon at ta kay buntag na. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Itak ang natumadag ko ang kaldiro, dagkog sampot, lagom-lagom. Butayang tubig inita, aron makain na magkapi. Si Dodong og si Inday. Kanang kape the best nang ginda siya. Maginay pinaka importante mabuntag. Drink kape every morning. Because kape, it's good benefits to your future.

0: Okay, ito na, 57 minutos. Sumunod na kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Yara sa orasan. Mga Dias, barangay magtotayasan. May buntag din rin yung diboy hinoo. Nga sa'yo kinagmata. Loud and clear na kayong staridyo. Dinadapita siyang kamalig. Anong diboy hinoo? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kaban siyang supportive wife.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Anong Mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Anong by Francis dia? By Francis, Francis Bawayan. By Francis hinoo.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: May Imad Myra. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa apo ni nung diboy, si Sapi. Og si Sabi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaligog dagat karong adlawa. Sa mga nagplano nga maligog dagat karong adlawa, muna giyon, mag-amping lang ha. Ayaw pala warm kay medyo. Sabi na itong dilik kabalong mulangoy. Kung may mo, magdala na lang mo kabo para safety. Dalang kabo, sabon, yung lugod. Kumbati na. Kay basta dagat. Hindi magiging malikay na sa'yo nga masipiat. Para malikay ng sipiat. Secure lang daan, secure. Secure your life. Labi na gid sa itong maginikanan nga na yung mga gagmayang bata. Ay yun mga tagong kumpiyansa. Para malikayan ang disgrasya. Sa mga maligo ng dagat, enjoy! To celebrate San Juan. Happy Pista, Barangay Kabulutan o Barangay Tabao. O kagabi, doon natin live band sa Barangay Kabulutan. Enjoy kay mga tao sa pag-celebrate sa live band. Basta pista, natural, enjoy regular, dili mangitag away. Muna giyon, kausar ko na may tapos sa katuig. So enjoy lang yun ang tanan. Di regular mangitag gubot. Para walay samok. O padayon ang disco.

0: Okay, terus. Alas 5 in punto na gyud sa kabuntag. Standby, standby. Minaw na puntag mga awit. Medyo ganina ratang ni Yaw-Yaw. O na giyon nga ito na pong imbalansi. Yaw-Yaw tag mga 20 minutes. Music puntag mga 30 minutes. O diba, balansi kayo? Tamas yung kaugmaon ba? Balansi kayo. Ay, balance ang inyo yung kaugmaon para dili mo huwag sa kuhan pa, dili mo takilid sa wala. Di po mo takilid sa tuo. Kay balansi man, di. Wag yun ba'y takilid? Kuhan kayo ka ng tupong kay ba? Your future is very tupong. Okay, maminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Dandan Soy. Request ni siya ni Sir Boyax Labyog Karinal Diaz, Barangay Bago, Tayasan. Oh, Sir Boyax, good morning, sir.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Sir Boyax, alaros kusina. Ganamber po na ron samtang ga inom-inom og kape. Unay giyon kape, it's our life.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nag
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa doktor.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Konsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla. Ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000164491.
2: Ay, kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag hard mama. Extreme na.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon

0: Root Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og drug Root Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
2: Kinsa ni ma'am?
3: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
2: O niya, kamulo niyang gamit ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
3: Ngayon siya nga, lami ko noise. Lami yan ang syrup nga mo tumara ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Lahan naman siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
0: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Experience ni Colo, gamit ko sa nang aplas sa nang kape o nakagamit ko sa UED na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mag-maintain ako ang nan. Daghan tayong salamat sa nan.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang pagkurat sa kabuntagon. Kauban Japon ang igala sa kagindad, Pirate. Huwag na may otang, Pirate. Mapalit, Pirate. Anak rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta, mapalit o goy kwarta, mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isiabot sa ali. Ngag-ngag. Basta lingag-ngag na isigutan, kanis man ang hostay, makatawa, gidayon. Kalaparag babagod. Okay, toras 31 minuto sa man makalabay ang alas 5 sa kabuntagod. Ato malulog lula, nalig tatay dodong oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibukang ato madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka o makabangon sa sayo sa kabuntagod. Okay, ito ras 32 minuto sa man makalabay ang lasinggo sa kabuntagon. Nawilis tugon-tugon lagi. O nagkamog mula ka gani mo or mo trabaho, ayaw lang mo pagtugon-tugon para dili mawili. Awa Simon, nawilis tugon-tugon. Okay, ang asawa na nagtugon man nga. Padalaan dyan siya dikang kwarta para makalagon sa perme. Makalaag siya sa iyang ex. Okay, ito sa itong kapalaran ka ng buntaga. Paminaw pamati kay ito ng yatag, ora orada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng tondang Berlisinebe Aris. Maglikay sa tagay, swerteng numero color 412 og yellow. Abel 20 ang tondang Mayo 20 Taurus. Mauyunan ang imong baruganan, swerteng numero color 165 og blue. Mayo 21 ang tondang 20 Ono Gemini Maloya sa magdungan nga chismes, swerteng numero color 849 og pink. Onyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, Donay mo Traidor Kanimo, Swerting numero color 615 Ogre. Olyo 23, Sangto Agosto 22, Leo, Imbitaron ka og laag sa imong kanhihinig gugma, Swerting numero color 583 Ogre. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, ganado ka muka on, Swerting numero color 273 Ogwai. O gandong atong katunga sa atong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang ngayon niyang taon, taon. Oh, balik ta sa nawili sa tugon-tugon. Ay yun magpanugon-tugon para dili mawili. Si Simon, ibis mo trabaho sa abon, wala doon madayon. The cause of tugon-tugon. Okay, gandang mong kapalaran. Gato sa Astasan Herbal Capsule. Tambal sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasong uric acid, tasong sugar sa dugo. Doon ay bukol-bukol o bago-bago. Wala na tanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin prada. Kagipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, pirete 5 times, beta carotene, tasog vitamin C, pure energy dili. Sayang, makagasto para makangkon og maayong panglawas, tungod ang Astasan barato lang. Ang Astasan, mapalit siya masuking butika dool sa inyong lugar. Dias barangay Bago Tiasa, nabilabulo sa batong Astasan Herbal Capsule, dias sa Panimalay, dias Sir Boyax, labiog ka rin dahil. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia, sir? Taoban sa mga magtutudo ni Sir Boyax, dia lang Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, o sa oban pa mga teachers din hadapita, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Itong mga higala nga teachers na kusog yung mag-jogging. ni Sir Boroy Babay. Mag-jogging yung gubay para mukusgan akong tuhod, mukusgan ang akong lawas. O gang tinood yun nga hinong danbay, ganong mag-jogging ko. Maglikay ko sa sugo sa akong asawa. Amo na yun ay tinood nga rason ganong mag-jogging, Sir Boroy. Likay ng sugo sa asawa. Wa mo dayon. Onya na Willy, si Simon. Sa togon-togon, wa mo dayon. Oh, lagi na lagi, togon-togon po ng asawa nga. Simon, huwag makatrabaho ka din, patal edyo ko linibuwa kay Manuro yung sa akong ex. Hinding suko kay Simon. Ang sansa to? Trabahoan ko nimo kay imorang iwaldas ang kwarta. Na, ah, may pamaghikog ka. Negyon, masikat don't squander your money. Because money, it's very difficult to find or to search. Oh, you need to. Oh, you need to manage your money to buy. Ayaw tag-iwaldas ng kwarta kay dili-dali magpagpangita. Dili sa yod. Nagyon ang kwarta, lisod pangitaon. Pero sa yod na kayong gastuhod. It's very difficult to find money. But very easy to expenses. Okay, ito na, 37 minutos upon makalabay ang alas 5 kumuntan. Okay, standby sa ata. Kani si Simon Jog, si Goryo lagi. Kanala si Simon na lang kay kanala si Goryo lagi kuno, eksyahang asawa. Okay, standby. Maminaw na kita ang pangkabuhayan, syuke. Nag-abroad ko sa...
2: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
5: Victory Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayo.
6: Ang galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29. Na lang. Katanawat ko to sa kakotsugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga butika.
7: Dito, Balagosa.
8: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
8: So, kung saan ba i-feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
7: kuan, yung sakit, yung murang imong ngayon ba ang makatumar kita si Estate Ani, ma'am? Kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at tumar Ani?
8: So wala pa na siya nainom anak? Sa diyang gibati, ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon?
7: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahoan Ani.
8: So ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit Ani?
7: Natong wala nakagamit Ani. Kagamit na mo kay efektibo yun para nato nga mga tigulang na.
3: Number 1, Jimmy
7: Angkuan,
3: may PC. D3
7: Bio o
3: kanang
7: TX 500.
3: TX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Pero ay baroro, sinta. Kurok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung ano mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi. Yes.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
5: Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuhan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna bro.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: gyud. Sugod oo.
1: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay, sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo na blood pressure ni mo.
2: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
2: Wala gyud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
2: Matuog.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
2: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
4: Mga penata!
5: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nga, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
4: Mga penata!
6: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Y Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programa ang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon na inyong igala sa kaginad. Nilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. At oras 51 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Tato malulog lola na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon
1: na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lopad, paingon sa kusina. Tak ana to madag ko kalira na itay butay tubig ginita aron makay na mog kape si Dodong og si Inday. Kana kape the best nang ginda kada buntag. Mao gid na itong pangita on inigmatan nato sa sayo sa kabuntag ko. Okay, padayon ta harita sa atong swerte result kagapong adlawa sa mga nakataya tan-awa tutoki na ang inyong ticket kay Basin o Gusamo sa mga manahnaog. Sa atong resulta kagapong adlawa sa alas 2 sa hapon 155 sa alas 5 sa hapon 656 og sa alas 9 kagabi 614. Og ganda tong swerte result kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Wala ka daw kay magkatagam taya-taya lang gyapon basta na pay kwarta nga makuot sa bulsa. Kota itaya gorot. Kaya mo daog kwarta, linibo, ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Kagapong adlawas, by birding ko no, hapit ko no siya makadaog. Ang resulta sa alas 2 sa hapon, 155 niya, ang iyang kitayan ko no, kay 158 man. So niligas lang tulo ka numero? Or tulo? O ligas o tulo? Yeah, boys, pila tayo nag-unay mo sa og ni Igor Abayri, mo daog kita kong mga 50,000. Good. Tingin mo, di good to parang by burning kalihan. Sayang kayo. Sige na by burning, bay. Taya na gapon, bay. Huwag makadaog. Basin na kayo. Gato na kadaog ka, bay. Baka mga tagbalato mo nang wala ka padagag usop. Negyon by burning. Ay, nagkatagam, bay. Continue your journey. Region karang mahiligon tag swerte di kita kay matagam taya lang ginagbay good ay pag taya og linibo or mataya mog tagmang gatos kay sayang kayo ya sige rang kapusoy taya ra kag balik 5 jis may dala kanay mong jis muda og na sa 4 mil kapin og mataya kag 20 mga 9 nakatos bay birne kay muda og mukuno sa mga 50 matay taya ato mga 150 lagway. Okay, ganito mga swertres, gatot ka sa Dragon Plot Plus, 650 mg. Atensyon sa manangita, girbal nga barato, epektibo na. Ano yan sa atong masuking butika, ang nabantog, gugmas kipabarato nga Dragon Plot Plus, Sirbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala pwede gidgang makatumar, ayaw hulata nga ang imong lawas, mubigay. Panalipte, kanunay, pag Dragon Plot Plus. Osbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule para sa masuking butika doon sa inyong lugar. Alkasisod yung mas korbet sa mga idrana alang sa kasayuran ng kasagarang inungdan sa atong mabukong tuhon malutanog ang pagbatunog arthritis. Rayo maguban pa tuhon ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasid Alkaline Vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasid protektado ka na sa pamanit. Amis pagyud ka. Mapalit sa inyong mga suking butika dool sa inyong lugar. Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka naman sa Lemi. Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. sa adunay high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo kini nga mo ayo sa mga sakit og balatian. Dragon Pro Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Pro Herbal Coffee, lamian mapalit siyang mga suking butika dool sa inyong lugar. Ardmax Extreme Coffee, available sa itong mga suking butika dool sa inyong lugar. May buntag din ni Mamel Galios, osa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine Sui. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Oras, oras na para mumata. Oras, oras na para mga pe. Kapi sa umaga, kapi sa gabi. Kayang meaning sa kapi, kausapin ang Panginoon every day. Dagingon mga sikat pinangga gidda tayo sa Ginoo o sa kadakong blessing nga nakamata na punta karong buntaga. Muna gingon pinangga kay tasong labaw mga gahong. Kaya nga numad. Nakamata pumanta sa sayos ka buntagon. Muna dako kayong gasa mga sikat. Sa atong labaw mga gahong nga nakamata pa ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Okay, rinto sa itong kapalaran, ito lang itiwas. So, gahatag kay itong makigalaron, gaatang na silang kapalaran. Paminaw, mati sa inyong kapalaran karong buntaga. Sagi pangarak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra ikalipay nimo ang pagtabang sa isig katawo, swerte numero color 857 og violet. October 24 hangtod November 22 Scorpio, dunay makigapi kanimo, swerteng numero color 516 og sky blue. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, positibo ang imong adlaw, swerteng numero color 368 og lavender. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, sabta na lang ang imong labad nga higala, swerteng numero color 625 og yellow. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, mairita dayon ka sa ginagmay nga butang, swerteng numero color 526 og gold. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, dunay makaibalo sa imong sikreto, swerteng numero color 943 og silver. Mao kadtong atong kapalaran karong buntaga, sa mawala kabalo na kabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan na kabalo na gid mo og sambot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mga kapalaran, gatod garato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C ang mutambal usab kini sa mga nagkalinlan nga masakit sana sa high blood, diabetes, arthritis, dili katulog, taso kolesterol. Aduna ay hubag-hubag o bukol-bukol. Wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available itong Amigos Coffee, Amigos Capsule, Des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Des Bajan, Butika, Santo Niño, Aligre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Mikul Pharmacy, MPG Drugstore, Red Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Diya sa lagi, Red Pharmacy, Eds and Leeds Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga, Des Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Des Tumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Crisier Pharmacy, Ogdias sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule niya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Buraka Og halolo kay dahi.

0: Awa lagi saya gusto na imo freak kay kada ko rin mong sinayawan kinaraan or kinunsihal. Ang iya ko nung gustong sayawan kato mga new dance ng mga pag-uhayng uso katong mga katong uso gayron nga kato beat isayaw mo ang beat beat beat. Okay, ito na sa size 2 na yun sa Kabuntagon. Arinita sa itong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa pusog. Giannis, mutapon sa hit. Ang two-time MVP nga si Giannis Antetokounmpo moabli sa bag-ong panid siyang karera sa NBA. Kiniuman gikataho o gitaho sa ESPN kagapong adlawa nga si Giannis mobalin sa Miami Heat gikan sa Milwaukee Bucks pinaagi sa usa ka blockbuster trade.
1: Ikaw may gusto ko.
0: Sigon sa ESPN ang Heat mobiran ni Giannis Antetokounmpo og Bobby Portis gikan sa Bucks hulit nilang Tyler Herro, Kyler Werner og Jaime Juarez Jr. og Kasparas Hakos-Hakosyones. Ang Bucks makadawat sa og tulo ka first round picks, usa ka pick swap o usa ka second round pick gikan sa Heat.
2: Halok lang sa ubay.
0: Ang maong kasabutan nagtuldok sa mga spekulasyon kabahin sa ugma ni Giannis sa Milwaukee nga iyang yatagan og kampeonato ni adtong 2021. Daan ang ipadayag ang 31 anyos sa Greek star sa iyang kasugmuyo sa Bucks o gusto na niining muduwa sa laing kupunan nga nahataga na karon og katumanan. Magkado atong balitang sports karong buntaga. Giannis Antetokounmpo mabalhin na sa mutapo na punog laing team at na po dyan sa Miami Heat. Kini si Giannis kinon maayaw po din siyang mangduduwa. Grabe po taas tao niya kabalog yun. Unay muli up, lisod pungan. Huwag din yung mahawiran ang short, matay. Di ganyan mo ganyan kapungan. O na, huwag ka na mga player nga lisod kayong pungan. Musulod yun, hawirin ang short. Diba, hunong lagi na siya kay hadlok mo makita yung con brief. Okay, gato mo ulit ang sports. Gato ka nato sa Shibay, Sinchal, Uwel. Sakit ang kalawasan, tumaranin o tambal. Sulay ang natural nga pamagi, pagkumasay, gamit ang Shibay, Sinchal, Uwel. Ang Shibay, Sinchal, Uwel, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric, extract, malunggay, leaf extract, ang maong masagol, adunay, anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay, kinuloric acid nga makita sa bisyo. Ya, plus ng kaysa apektado nga parte sa imong lawas, umunan o masay. Shibay Essential Oil ang aplas ng umotog epektibo. Shibay Essential Oil, mapalit si masuking butika o tindahan. Tinis sa longsod sa Tiyasa, available sa batong Shibay Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. O diya sa Malabuyok, available ang atong Shibay Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of New Malabuyok, People's Palace. Og Dias Barangay Bago Tiyasa na bilabol sa batong Shibay Sinchal Oil. Dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karina. Sir Boyax, good morning Sir Yax.
3: Pasayaw ako day.
4: Sayaw lang siya uban.
3: Loko,
4: nanong ako nga na may ubat.
3: Magsayaw yun taday.
4: Lagi ko kaywa ko ang gusto.
0: Okay, tara sila size na yun sa Kabuntagon. Sa tanan-tanan atong makigalaan ron nga naminaw sa Star Radio. Mayong buntag ka na tong tanan.
5: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Lukota na ang banig, pick ang habol, hipusa ang unlan para hapsay o malinaon ang inyong higdaanan. Keep all your things in your bedroom. Keep your blanket, mat, and pillow.
3: Saya dai.
0: Oke, dia setiasan urjal bisa yang manok. Mayung pun tagilan joy surinyo dia. Jojo surinyo, Jessica surinyo. Fighting katipay. Omnibus channel no gina kamanso. Good morning, good morning.
5: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun at tak kay buntag na. San Juan de Ron Masikat. Happy pista. Happy pista, barangay kabulutan. Og barangay tamaw tayasay. May buntag daw ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
5: Bangun, bangun, bangun.
0: Kauban siyang kapikas sa kinaboy si Bay Garner no, aka Dots K. Good morning, good morning.
5: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun na ta kay buntag na. Ay, gingon nga. Bangun para manis ko. Ito na, may disco rong gabi diris barangay kabulutan. Pili na mo, asa mo ganahan manis ko. At doon mo sa barangay tamaw. Or ari ba mo diris barangay kabulutan. Ganin mo sa barangay kabulutan. Anindot kay mga tokar dire. Igin mo magmahay. O na giyon, sulit yun inyo hang bayad sa kuan, gate attendance. Okay, makasadsad yun magmaayo. O na giyon nga, enjoy ra good. Happy-happy ra kay once a year man may tabo. So enjoy ra nato. Ay na mo pangitag away ya. Para walay problema, walay labad sa O. Okay, nas barangay poblasyon Tiyasan, may buntag usama ni Boss Jerjos Nabdos, kaoban ni Madam Irian, good morning, good morning.
5: Bangun, bangun, bangun!
0: Og dias barangay Gumintok, ayungon, may buntag pro ni Madam Jocelyn dia, Madam Jocelyn Kalyao Perte. Loud and clear kay ang staridyo dias barangay Gumintok ayungon.
5: Bangun, bangun, bangun.
0: Og dias barangay Tapuko na yungon, may buntag usab ni Madam Josephine dia. Madam Josephine Garces Aguirre ang tag-iya og tagdumala sa Endless Life. Madam Josephine, good morning, good morning.
5: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun ta kay buntag na. Oh my God. Og ni Bayra Dilo Kalumba diya, kagalanog lang si Pasipang staridyo. Ni Bayra Dilo Kalumba. Good morning, good morning by Diloy.
5: Bangun, bangun, bangun.
0: Og ni Ginilin ya Kalumba. Kauban sila doa ka anak si Rince John og si Rince Chan. Nindot kay bangalan ni nga ngalan sa anak ni Bay Diloy. Unay gyon basta mga gwapong tao. Gwapo pun dag galat. Pag mamaot dai bay, maot pag ngalat. Depende na ninyo.
4: Dilagi ko kay wakoy gusto.
0: Pakighalok lagi ko nun siya. Atay, panintig ko lang nga mamugos, mampod, bisag dili ka na ng dalaga makikis niya, mukis yun. Unay giyon nga, don't purse. Don't purse the beautiful lady to kiss with you. Because beautiful lady is not like to kiss you. Okay, rin kita yung oras. Wala ba yung nalimtan? Tingog mga kanding. Tingog bigal nga nangitag butakal. Tingog kabayo. Tingog mga darna.
4: Darna.
0: Tingog mga guwapahon.
5: Guwapaka, guwapaka.
0: Naningog na gid ang atong mga malalang mananap. Hasta ang mga guwapahon ug mga darna, naningog na po sila kay sanuan ko na maligos lag dagat. Sa mga maligog dagat ron na. Region, dili magdinangag, mag-amping. Pinagyod sa itong mga ginikanan nga adunay mga gagmayng anak. Ayan ninyong pasagde. Ayaw pagdinangag. You need to care your child. Your baby. Baby powder.
1: Ikaw may gusto ko.
0: Og des barangay Magtotayasan, may buntag ready by RJ dia by RJ Balasabas. Nakita ming by RJ Balasabas ya. Bye katong mga tindira sa asa tong tindahan dia sa tong tindahan na by J. Sa nalimot na lang ko siya i-deliver nga parcel kay nakikita ko sa mga kuan tindira diri sa asa tong tindahan na by J dia. Basta dia sa i-unsim na kayto. Dada pita. Great ko na ipa-shoutout ko na ni by RJ Balasabas. By J, ato na i-shoutout niya by J. Kaya ikos mga ngalan by J. Once again, may buntag ni by RJ Balasabas dia. Ato ni gala din nga smiling face. Ang gugma, perming walang kupas. Kay ang iyang asawa, permi pong labas. May buntag ni Ma'am Mel Balasabas diya. Madam Tikya Balasabas, nung Toro Balasabas.
6: Good morning.
5: Bangon.
0: Og lang nung Johnny da, nung Johnny Bainosa, lang Bainonay Booking Quito. Og ni Bay Costa ni Noo, og ni Bay Ruel ni Noo. Good morning.
5: Bangon.
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Ay, sigti kongkong. Para ang ginawa, di mabot sa bongbong. Ay, pubog sigti kangkang. Para ang ginawa, di mabot sa kisame. Kanang igo-igo, ragot. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Nilatong. Sa itong kabanan sa buwat, handos to 28 sa bayro ni Bay Librado nga bandos. Og madlaw, mandos po og maggabi.
7: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa itong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiyog ka rin na. Ako nalang mingon, atong alagaran ng labaong makagagaom. Sa mas pag-alagad ka niya, dinig ka na to. Og manapod po magdungog-dungog lang gyapon tagbalik sa inyong tag sa tagsa ka mga radio. Same time, same station, only right here your favorite radio station, Star Radio. Basta na ka star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
10: Oras sa Star Radio, La Sais, 13.
11: Og siyempre, alang sa to remind ka, Capsule, makapromote.
12: This is Amapola Broadcasting System.
11: Alertness.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System. Caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. Lasais. Kinse.
5: Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
6: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas.
7: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

batok butang eh. Oh, mula di ang mga higala. Maslakan ay glimatok mga higala, no? Piaw mo na.

problema katong hubag nga sakit kayo. Isa may nakasin natin ining hubag mga higala. Suswerte yung paita. Ako na ako'y hubag pero akong ilong kay guwapa ni Bangag mura man punig hubag. Kining hubag mga higala sa English panigitawag manig boil. Gitawag sad ni og furuncle. Furuncle. Sakit ni siya unya.

tidlong. Ma-infected na. Ma-infected, mga kaigsuunan. Muna hinungdan nga, magkahubag ang usa ka tao, mga kaigsuunan. Ikatulo mao ang makamababagan ang

Gato na siyang malikayan. Naon sa may buhato ni mo pananglitan og duna na kang unura kay hubag mga kaigsoonan. Matod pa sa mga batid sa mga panglawas mga kaigsoonan, imong buhaton kung aduna kay hubag. Una ni mong buhaton is mag-

siya dahil regalo na ako, dahil. Ini, toothbrush. Uy, ganun toothbrush mo yung regalo na ako. Oh, toothbrush akong regalo. Aron mo, toothbrush ka. Uy, nana, mga kaigsuunan. No, so manglimpyo kita sa tuwang kaugalingon aron nga malikayan ginato na mga balatian, mga kaigsuunan.

0: kahasula mga kaigsoonan. Usaw may buhato na to aron malikaya ni. O karon taon-taon mga higala. Sa pansadili pa, maminaw sa tag mga pahinom-num gikan sa astasan.
1: Okay, may adlaw na itong tanan. Itong may dami karon ang usa sa mga users sa astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: O, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, makadrive-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog, o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan
2: na gininyo. Kung noong sa inyong gimulo, aprobado yun, nga makatabang sa lawas, nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So, kaluoy sa Diyos, sa akong kayumtang ron, siyempre, makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa astasan, nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang yo ko, mao gyud ay tinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imong pagigpulong.
3: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant tulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
5: Ay! Kagopo!
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Yo Boyax on air.
0: O sa kadlo niya ng mga igala. Doon ay kapayog sa kinan. Ang muna yung nahitabo. Alang, bo, kanang Boyax. Kumusta man akong gipayo ni mong break sa akong sakyanan? Kumusta man ha? Kumusta? Ah, kanang boss, pasailuag yung kaya ko, boss. Huwag na ako maayo, boss. Pero ayaw na kabala ka, boss.
10: Uy, kuyawas na na. Uy, wadi mo maayo ako ang break. Pero, why problema rin? Anong di mong kumabala ka?
0: Ay na kabala ka, boss. Kabisang wala ako maayo ng break, ani, boss. Ako na lang ikuan.
10: Unsa man?
0: Ipakusgan na ako ng busina, ani, boss. Ipakusgan na ako ng busina. Ay, ay, ay. Aron nga ako na yung mga patunga, boss. Pakabalo sila, boss. Ang way break nito sa kanan. Boss.

Bonus kabulan ng kitabon. Why ilis-ilis? Bate. Ikatolo ni mong buhato na rumalikayan ang paghubag mga kaigsoon arong hubag. Avoid sharing personal items like towels and razors. Likayan gyud nimo kanabay tawo magulos-ulos bitaw og mga gamit. No, mga gamit. Sama ng tuwalya, labi na kanang pagpanga ang kanang mga pang-agil mga kaigsoonan. Labi na ang mga kalalakin ano? Magulos-ulos ra og agil. Magulos-ulos ra og tuwalya. Kulang na lang magulos-ulos og brief. Hala.

ngasawa. Oh, aku pun nak baik. Pagilom dia, aku renang ngasawa. Oh, anak ba. Nana mga kagsuunan, no? So, likay na to na magulam-hulam, tao ka ng mga gamit. Kaya mga hinungdan nga magkasakit, hinuunta mga kagsuunan. Nalikayan ko na mga magulam-hulam. Laban na ng tuwalya, binana ng mga sapatos sa sulam-hulam. Sa high school pa may sa una mga kagsuunan, maghulam-hulam yung sapatos, midyas, sinina. Uy, nakarealize ko nga. Lain, managayang paminaon, no? Kaya magulam-hulam ta, mga gamit. Labi na yun ang toothbrush. Nain.

infection. Usually ka naman kung taas imong sugar, dali gugaya ka nga maka sugata niya na mao nga balatian mga kaigsoonan. Kaya na ito, no? Manage conditions that affect the immune system. Sama niya ng diabetes in order to reduce the risk of infection. No, inana mga kaigsoonan. So, muna yung buhato ni mo. Now, unsa may buhato na ito, mga kaigsoonan. Unsa may matabang ining hastasan, mga kaigsoonan. Nga nung makatabang man siya niya ng hubag, mga kaigsoonan. Inumduman na ito, nga usa sa mga sagol sa hastasan, mga kaigsoonan, mao ang gitawag na ito, ugmang gustin. Ang mangustin nga usa sa mga

usa sa mga sangkap niini ang gitawag og mangustin, anti-inflammatory siya. So makatabang siya o makaabag siya aron nga malikaya nato kining hubag mga kaigsuonan o maayo kita niya ning hubag mga kaigsuonan. No? Oh, muna niya. Muna nga ayaw gibatasan na gidiya ang pagtumar o kastasan. Importante gina nga batasano nato aron nga malikaya nato ang hubag mga kaigsuonan kay hasol gyud tinuod. Kung magkasakit kanya ng hubag, perting hasulang. Kaya nga naman, labi lang ana sa imuhang lubot ng hubag. So, siniglingkod ni mo mga kaigsuonan, mag-tablaw ka o kining. Sani, liso-liso sa imuhang sampot kay perting sakita. Ang uban, anas ilok. So, matablaw kag dupa-dupa. No, kanunay lang kang magdupa, maglakaw ba? Ay pait kay mga kaigsuonan. Ang dili pagin maayo diha kanang anak yun sa imuhang kinatao yun muturo. Sus, paita. Perte yung hasula. Unang dako kayong tabang ang astasan mga kaigsuonan, kay doon na siya ay sangkap ng gitawag og mangustin, na gitawag na to og anti-inflammatory. So kanang mga kaigsuonan na to diharon nga doon ay hubag, or wala pa'y hubag, isa puntawahan na mga andoy, anong hubag oy. Inyo na oy. Aron nga malikaya nato na atong paliguno ng atong immune system, pinaagi sa pagtumar o astasan mga kaigsuonan. Mauna niya, no?

sa likuranan. Kaya sakit na kaya itong lubot mga kagsuunan ni Anang Hubag. Munang samtang wapakakatapte ni Ana, tumari na na agastasan. O kung natapta naman kaya, birahig maayog inom o gastasan. Aron nga mahuwasan na buka. No, kay ako lang maluoy ni mo ba?

0: Tanggalin yung mga impormasyon ng kasayuran sa maayong panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Labyo-labyo sa maayong panglawas. Mani Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
0: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko ani ang Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
9: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Max. Extreme na.
13: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagsalit ko ng non-stuffy. O, dili lang ng stuffy. Apil pa ang Cervicare, ng capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
14: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
15: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
10: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, taya sa Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
12: Dragon Fruit Plus.
16: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
12: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
18: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amik sa Wonder Animal Vita. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsulay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
17: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
20: Helen Babur, 55. Tagayon ko. Tagayon? Sa dumagitin na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
21: Okay.
20: O deyon, lami po ang katulog.
21: Karon?
20: Katong wapakatilaw.
21: Wapakatilaw?
20: Ng sila. Kanang capsule o coffee.
19: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
22: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500!
3: Mabilis sa mga butika.
2: G3 Bayo!
3: Mabibilis sa mga butika.
2: GTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulupod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala dyan ang sakit.
4: Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
2: GTX 500!
3: Mabilis sa mga butika.
6: Ako ay ni Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
2: GTX Coffee Mix.
3: Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Star Radio.
9: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
13: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
14: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Take two capsules every day. Remind capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar.
15: Hi. Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
16: Noon sa kidara Brad, nga nagbagulbul man ka.
15: Makalagot mga Brad. Dili nya ta kasabot aning klima nato ron.
16: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
15: Ha? Unsa man na?
16: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
15: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani.
16: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
15: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita ug mga kahoy.
16: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
17: Kining maong pahinungdom gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
18: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
19: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre ani Ron.
18: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
19: Uy, anong undang mga? Alakang sinakang!
18: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
19: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
18: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
17: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
20: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahimtang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
21: A message of concern from this station.
9: Latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
22: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
23: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
24: Handos balita!
23: Handos balita!
24: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya.
23: O karon, aniya kining tighanto sa atong

0: Makahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sigat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Ining maong tulumanon ng Handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Palm School Star Radio ug Battle Radio Canlaon City. Makita ug madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH ug website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan ug Bago Palm School Star Radio. Mga sibianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita.
0: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Duha ka adlaw nga payout sa mga social pensioners diri sa Tayasan. May tabo na karong adlaw ug ugma base sa gipahibalo ni Senior Citizen Spokesperson Rogen Cabrera.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Ewals activity sa SSS Baez ug LGU Tayasan na himong malampuson.
1: Balita.
2: Headlines.
0: POC ug Health Board meeting sa LGU Tayasan gitambungan sa mga sakop na ini.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Di Tayasan padayong nagpahigayon og distribusyon sa binhi sa humay alang sa 536 ka mga farmers beneficiaries nga nakapa-register sa online sa RSBSA.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Tayasan Municipal Police Station may pahinumdom sa publiko kabahin sa delikadong epic to sa siyabo sa lawas sa usa ka tawo.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Andam na sa mga lakang sa pagpagamay sa epekto sa El Nino sa Negros Oriental.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Kinsik adlaw nga libre ang pagbansay sa tisda sa Hilot Wellness Massage. Opisyal nga nagsugod sa Ayungon.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Canlaon City, Barangay Mabigo, opisyal nang gideklara nga drug cleared barangay.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Ayungon, rutinary checkpoint og upland sita gipahigayon sa kapulisan.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Sa Lalabertad, babae nasakpan nga nalambigit sa giingong illegal nga numbers game na siko.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Sa Baisete, provincial most wanted person gisikop.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Sa Pamplona, patay nga lawas sa usa ka lalaki napalgan posibleng pagtuyo og patay sa biktima gipanglantawan sa kapulisan.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Takloban shooting incident. Kon Takloban school shooting planado matud pa sa ni Angara.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Ang pusil nga gigamit sa pagpamusel sa San Jose National High School posibleng iya sa PNP.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Kapulisan sa probinsya sa Sogbo nagpalig-on sa seguridad sa mga eskwelahan human sa insidente sa Takloban.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Pag-ubos sa edad sa criminality kon criminal liability hangtod sa 10 anyos gidoso ni Senador Robin Padilla.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: DSWD guarantee letters dawaton sa 262 ka mga mercury drug Francis Lukop nasud sa Pilipinas.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Reza, kon Senador Reza Hontiveros mangulo sa Senate inquiry sa Tacloban school shooting.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Tata Electronics sa India gihak samtang mga sekretong dokumento sa Apple o Tesla migawas sa internet. Mexico planong padalhan na usab o lana ang Cuba taliwala sa bahad ni Trump.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Ebola sa Congo, padayon sa pagkalat, milapas na sa 1,000 ang mga kaso o 267 ang namatay.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: U.S. President Donald Trump mideklara nga walay mga tool nga tugutan sa Strait of Hormuz bisan human sa 60 ka mga ceasefire.
3: This is Amapola Broadcasting System.
1: Balita
2: Headline.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kilometers per hour, lapit sa sentro. Ugasinas na mo lang ba sa 190 kilometers per hour. Inimolyo sa karon north toward sa kapasas na 10 kilometers per hour. Nagpagbilin niya damayan sa kinimulan po sa isang asang bansang atong nasod. Magpagbilin kinimulihok pa amihanan. And posible na kinimugawa sa northern boundary sa PR sa Batanes. Pagdalam sa karon sa tropical cyclone wind signal number 1, ang Batanes and ang northeastern portion sa Cagayan, dala na ang Baguyan Island. Sa pangangabagat ay sa Southwest Monsoon naman, maapekto karon sa central and southern Luzon o Barisatua sa Visayas. Sa tuwa namang local forecast, isa sa Negros Oriental maka-experience sa dagumo na kalangitan, may dalang mga katagdatag ng mga pag-ulan o mga thunderstorms kalakning habagat or southwest monsoon. At sarangan na hangin, gikan habagat ang kasadpan ang experience sa Otsyo. Karoon na buntag, may mga pagbalog sa pang katagdatag. Malagitan niyo siyang gale warning sa karoon na adlaw at ang kadanggap o mag-amping na mapalawad. Labi ng mga magagmay na sakayang pandagat sa mga possible offshore thunderstorms. Ay tayo sa Dumaguete City, sa Otsyo, ay nang karoon na buntag may katasan na 1.34 meters. Low tide naman alauna 35, ay sa hapon may pagubos na 0.73 meters. Katasan temperature sa karoon na adlaw sa Dumaguete City, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Dumaguete City ang adlaw masalap alawa is 15 niya sa gabi. Mubot sa kaman alating po imedya sa ugma sa buntag. Para sa mga dugang na updates, visitahan mo natin ang official website ng PAGASA at www.gasa.bst.gov.ph pati na ang atong mga official social media account. Huwag gamit ang latest update sa itong panahon. Sigan din sa PAGASA Dumaguete. Sini si John Michael Johon ngayong buntag o pagkakang parang.
2: Handos Balita, Weather Update.
3: Daghang salamat, Sir John Michael Dongon, sa muhang weather update.
2: Handos Balita, Handos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
3: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa mas gibakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements. Nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Maghandos ang ita baka mo sa herbal capsule nga barato o gipektibo. Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan. Sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mga makatumar o kayaw hulata ngayong lawas mo bigay. Panilipdi gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagkatun o arthritis, agaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na baka mo sa lamian humatog herbal pagyod nga coffee, aniya na gipelaila. Ang pinagabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. O dili makatulog tilaw disenyo kini nga muayu sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulting motor na makarving. Mare para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay. Pinagisipagyawan sa stem nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goo. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o gidumala.

0: nila ni Jefferson Tebo Kingketog Jopreibo Kingketo. SC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila ay hardware o facing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantizadong trabaho, nga sila si branch 1, Chef Mechanic, Erlen Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagtube. Branch 2, Chief Mechanic, Rojico Kayakap o Assistant Nene, nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Gipahibalo ni Senior Citizens Focal Person Rogen Cabrera ang mga schedule sa payout sa mga social pensioners de Reyes Rayasan. Karong adlaw, Hunyo 24, ang mga social pensioners sa lower barangays mudawat silang binulan nga ayuda gikan sa mga kunsa nasyonal nga buhatan sa DSWD diha sa Tayasan Covered Court sa Barangay Poblasyon. Ang mga mudawat mao ang mga 14 ka barangay nga naimutang diri sa ubusan nga bahin sa tunga lungsod. Og ugma, Hunyo 25, ang mga senior citizens nga social pensioners sa upper barangays nga nagikan sa 14 ka mga barangay ang mudawat usab diha sa Kamugaw Ornia Covered Court nga nahimutang sa Barangay Tambulan. Matod ni Senior Citizens Focal Person Rogen Cabrera nga sa 2,353 ka mga social pensioners diri sa Tayasan nga mudawat sa tag 3,000 ka pesos matag usa kanila sa second quarter karon tuiga mukabat sa 7 milyones ka pesos nga napagawas nga pundo sa nasudnong buhatan sa DSWD.
1: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Nagmalampuson ang gipahigayong EWALS activity nga gipasugdahan sa SSS Baez o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto. Gabong adlaw, Hunyo 23, gikan sa alas 9 sa buntag, ang tod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Sa nasampit nga EWALS activity, daghan nga mga Tayasanon ang nagproseso sila nga mga transaksyon sa mga personahe sa SSS Baez. Ingon man, ang uban nga mga personalidad nga mitambong sa kalihukan, mibayad usab sila nga binulan nga kontribisyon. Sa mga aktibidad, miyabag usab si Local Youth Development Officer Janel Inicio nga mao'y in charge sa SSS Center diri sa lungsod sa Tayasan.
1: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Gipanguluhan nila ni Mayor Bimbo Roberto, MLGOJ Luisel Gutwalpido o Municipal Health Officer Dr. Jing Suniga ang Peace and Order con POC o Health Board Meeting sa LGU Tayasan. Gahapong adlaw, Martes, Hunyo 23, diha sa Public Market Function Hall. Sa buntag, unang gipahigayon ang POC Meeting na gitambungan sa mga personahe sa kabulisan, kasundaluhan, kabumbirohan o guban pang mga membro sa nasampit nga konsiho. Nga gipangunahan nilang Mayor Roberto o DILG Officer Pido. Paghapon, gibhigayon ang health board meeting nga gitambungan sa mga health personnel sa uban pang mga membro sa naasoy nga council nga gipanguluhan nilang Mayor Bimbo o Municipal Health Officer Suniga. Abraktigom, sa duha ka mga konsiho, gitukay ang gabahin sa kahimsog sa panglawas o kahapsay o kalinaw sa lungsod sa Tayasan.
1: Balitang lokal, Andos Balita, Andos Balita.
0: Gibutiag ni DA Technician Dame Mayra Hinoo nga pinaagi sa pagpangulo ni Municipal Health kon Municipal Agriculturist Marcial Taub Jr. ang ilang buhatan sa panguma dere sa lungsod padayon nga nagpahigayon og distribusyon sa binhi sa umay alang sa 536 ka mga farmers beneficiaries nga naka pre-register online sa RSBSA. Giklaro ni Hinoo ang makadawat lamang sa libreng binhi sa humay katulamang 536 ka mga mag-uma sa humay nga nakaparistro online.
1: balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nagpahigayon ang kapulisan sa Tayasan Municipal Police Station sa publiko mainungod sa delikado o makadaot nga epekto sa legal nga droga nga siyabo sa lawas sa tao. Ilabi na sa mga kabatanunan o mga vulnerable nga sektor sa komunidad. Sumala sa informasyon nga gipagawas sa kapulisan ang paggamit sa siyabo adunay dihadihang epekto sama sa pagbati o kusog nga or nga euphoria o high, pagtaas sa enerhiya, agresibong pamatasan, sakit sa ulo, insomnia, kabalaka, panic attacks o sa grabing kaso, menungod sa musangput sa kuma o calm down. Alaki po sab sa mga epekto ang pag-grind sa ngipon, pag-chance sa apapangig, pagdako sa mata, blurred vision, pagkahilo, pagtaas sa heart rate o blood pressure, pagsuka, sakit sa tiyan, pagkawala sa mga mukaon o pagkurog sa lawas. Samtang sa long-term effects, mahimo nga musangpot gani sa pagkadepende o pagka-addict, depression, paranoia, psychosis, stroke, dental problems o seryoso nga kadaot sa heart, kidney o baga. Posible usab ang malnutrisyon, grabe nga kagapoy o pagtaas sa risgo sa mga infeksyon sama sa hepatitis C o HIV kung adunay dili luwas nga pamatasan. Nagpahimang noong kapulisan nga ang paggamit sa siyabo dili lamang makadaot sa panglawas kung dili makaguba usab sa kinabuhi sa usa ka individual o sa iyang pamilya o makahatag og peligro sa kalinaw sa komunidad. Gidasig usab sa Tayasan Municipal Police Station ang publiko nga magtinabangay sa pagigbatok sa illegal nga druga pinagi sa pag-report sa mga kadudahang aktibidad sa ilang lugar. Alang sa tabang o emerhensiya, gingnan ang katawhan nga mahimo nga mutawag sa 911 hotline o sa Tayasan Police Station hotline nga mao kini ang ilang numero 0915-187-4229.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga handos, gato mo nga atak na og balitang lokal. Handos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat. Sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoid, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa-tawa sa Cervic Hermigaman, og Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa. Nga sincerely at Yarlin sa May Alaw na Media, antak na. Sa hapon o paghaman, musunod ayon ang Balong the Great.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kaya musunod nga mga Balitang Provincial, gandos ka na to sa D3 Arby Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa barbaragwan ng mga kinahalanon sa Panimalay. Engon man sa lab asing maisdaw garni ang D3 Arby Store 1 na imutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3 Arby Store 2 ana diha sa National Highway Corner Broma Street Poblasyon Tayasan o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 o 10. D3 Arby Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement moisture ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX X Kapamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya Store og Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table, chest, pump, disc, cabinet, floor mat, travel, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraya Store og Ami and Jules General Merchandise. Gay pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Free Omission o Julius Samison. Who Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawhan, nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. aron matabangan ni mo kaugalingon gikan sa magkapaguroy nga panahon sa unay nang paagi imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa tong mga kahwander manghilot, mga kahwander masesta, unang-una tugod humot kay mga plus busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dilog dili ka maulaw kay tugod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini ang siguradong manhutsot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa tayasan sa IX Pharmacy ug Giori Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy ug Butika Gel, sa Himalalud sa Butika Genesis ug San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Andos balita, balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos balita. Andos balita.
0: DE andam na sa mga lakang sa pagpagamay sa bigto sa El Niño sa Negros Oriental. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyex Labio Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Buyex o Handos Buyex, hala sige Handos ug Labio sa muhang balitang Provincial.
1: Andos balita. Live. Report. Live.
2: Dagay salamat din bumdang mo sa bayis na masuki di pa minaw. Andam na ang Department of Agriculture sa Negros Island Region kung DAN ay aro sa pagpatuman sa mga lagang aron maminusan ang epekto sa El Nino sa ilang mga magumang. Kini ang dibutyag ni Provincial Agricultural Technology Coordinating Office kung patko in Negros Oriental Chief Bernard Limbaga sa usa ka pamahayag niya itong adlaw ng Lunes. Nag-andam na ang ahensya o mga lisaw sa umayog mais na makasugakod sa ulaw samtang gidasig usabang mga magumang sa pagtanong mong mga utanon nga diling dali malaya. Gawas ni ining nag-atubang usab sila o sistema sa pagmonitor sa mga kanal sa irigasyon aron mamanage o tarong ang tubig na magamit sa mga umahan. Giandam na usab sa DE ang mga kimikal o pamaagi aron mapungan ang posibleng pagdagsang sa mga peste nga sagad mo ataki panahon sa ting init. Ang mga teknisyan sa agrikultura gipapwesto na usab aron paghatag direktang tabang o giya sa mga mag-uuma ning panahon. Nanotag gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Pili si Handos 38. Buyaks, love you, Karina.
1: Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Buyex Love You Cardinal Zimuhanga Balitang Provincial.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Opisyal nga nagsugod ang 15 kadlaw nga libre ang pagbansay sa TISDA sa Hilot Wellness Massage nito nga Lunes o nibatido sa Yungon Gymnasium Lobby. Sa ngalan ni Municipal Mayor Dennis Amancio, yabi-abi ni Sangguniang Bayan Member Honorable Rizal de Gomba ang 20 ka mga partisipante mabisita o gipahayag ang pagpasalamat o sa munisipyo sa TISDA sa padayon nga suporta nini sa paghatag o mga oportunidad sa pagpalambos sa kahanas sa mga tao sa Ayungon. Mitambog usab atol sa pagbukas nga programa ang TISDA Negros Oriental Provincial Director nga si Pletzel B. Gumahad o mga representante ikan sa ZN Global Knowledge and Skills Incorporated sa Gihulngan, pinangunahan ni School Administrator Jocelyn V.U. Gipaykayo ni Provincial Director Pletzel B. Gumahad ang TISDA Training Induction Program kung TIP na nagsiguro nga nasabtan sa mga trainee ang ilang commitment of undertaking nga binipisyo sa scholarship nga mga giya sa pagbansag mga responsibilidad responsibilidad. Samsang kun samtang si trainer Mr. Rodilo T. Kabilin ni orient sa mga partisipante samtang official nilang nga gisugdan ang ilang 15 kaadlaw nga panaw padulong sa pagkabot sa ilang national certificate kon in situ. Si Mayor Dinis Amancio, di paabot usab sa iyang kinasingkasing nga pasalamat sa TISDA sa pagmugna o mga oportunidad nga makahatag o gahom sa mga ayunganon pinagi sa skills training o livelihood development.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Dideklara karon sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing nga ang Barangay Mabigo opisyal na nga nagabot ang kahimtang drug cleared barangay sa Dakbayan sa Kanlaon. Among desisyon gipagawas human sa hingpit nga pagsusi nga gipanguluhan sa PDEA, DILG, PNP, DOH ug banta mga kaubang ahensya. Gipamatud-an nga ang tanan nga mga record, kasayuran ug mga dokumento bahin sa mga person who use drugs on PWUDs sa maong nga mga lugar. Kung sa maong lugar, nasusi na og opisyal nang giisip nga nalimpyo og nahumanas sa gikinhanglang mga lakang. Nagambit ni nga dako nga kalampusan si Mayor Batsu Cardenas, isip Kadak Chairman Rex Ray Vergara Pidok, Kadak Focal Person, Police Staff Sergeant Kate Hanuya, Kadak Assistant Focal Person o Kapitan Joel Clerigo, ang punong barangay sa Barangay Mabigo. Kini ang katapusang barangay sa Tibuok Kanlaon nga nakabot ang mga sumbanan nga nagpasabot nga ang tanang komunidad sa Dakbayan karon nagsugod na sa mga lagda batok sa ilegal nga druga. Ang kalampusan nagpakita sa maayong pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno, mga opisyal sa barangay ug sa mga lumulupyo. Iniusab ang ligon nga lakang padulong sa tumong nga mahimong opisyal nga Dakbayan nga drug lord ang Tibuok Kanlaon.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Ini mosunod nga mga police reports. Yandos ganato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga naglalay mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule padungog ni sa Star Radio Tayasan ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media antak na sa gabi. Leone sektod sa Baro ni Kuya Angel Blasia Son sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, August GN Pharmacy sa Badgen, Butika Santo Niño, sa Alegria, Aid Chan Chan Pharmacy, Section of Faith Pharmacy, Tinatilan Week Your Pharmacy, MP Direct Store and Pharmacy, og Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy sa Malabik, Sinsyon Pharmacy, Saronda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Salgatara Butika Marga, Samantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bituon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran og Dari sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy, Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Maligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox, San Genesis Dry Goods Trading. Di pa nag-iyo gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Lesco Cars Refrigerator kaban pa doula lang usabang San Genesis Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga servisyo na imutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More kaneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Genesis. Samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Juan Nisi. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang line nilang brand sa San Juan Nisi diha sa Bromo Street nga atbang sa Amin Jewels General Merchandise ngilang Sabatusan o Chinilasan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Naghimo og rotten checkpoint og upland sita operasyon ang Ayungon PNP nito nga Hunyo 22 sa Barangay Poblasyon Ayungon. Isip kabahin sa padayon nga kampanya sa kabulisan sa pagmintinar sa kalinaw og hapsay sa komunidad. Among operasyon gipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant Ruel Risanto Abrigana uban sa Ayungon Traffic Enforcers uban sa direktiba nga supervision ni Police Captain Patrick Paul Lacandula ang OIC sa maong istasyonan. Sumala sa kapulisan ang checkpoint o upland sita. Gihimo aron masiguro ang seguridad sa publiko. Mapalambo ang kaluwasan sa mga motorista o mga commuter. O mapugnan ang posibleng krimen o banbang untoward incidents nga mahimo nga mahitabo sa dalan. Laki po sa tuyo sa operasyon mao ang pagmintinar o pag-implementar sa municipal traffic ordinances o ang pagpahimulos sa presensya sa kapulisan aron mapalakas o mapakusgan ang crime prevention measures sa maong lugar. Gipasiugda sa yungon PNP nga ang maong nga mga kalihukan kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpanalipod sa publiko batok sa mga lawless elements o sa mga pagmintinar sa sakaluwas o disiplinadong komunidad. Gipusasan sa mga operatiba sa Regional Special Operations Group kon RSOG sa Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR ang usa ka 54 anyos nga babay atol sa operasyon batok sa legal nga number scheme sa Barangay North Poblacion Alberta Negros Oriental niya tuwing Sabado. Ang suspitsado gila nga si Velma Minyo residente sa relocation Barangay Sulunggon Alberta. Sumala sa kapulisan, nasakpan sa akto ang suspitsado nga nagdawat o nagkolekta sa mga posta sa giingong illegal nga numbers game ala una, 7 sa hapon. Human sa pagkadakop, gipahibalo sa siya nga mga katungod sumala sa balaod sa pinulungang iyang masabdan. Narecover sa operasyon ang usa ka claim stub nga adunay mga numero nga kombinasyon usa ka gatos kapisos nga bell nga gigamit isip buy-bus money. Duplicate nga kopya sa posta usa ka itom nga ballpen usa ka 50 pesos nga bell nga gituhang kita gikan sa legal nga kalihukan. Tungod ini ang suspitsado nga mga nakumpiskar nga mga ebidensya gidala sa La Libertad Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o pagsangat sa kasong paglapas sa Republic Act 9287 o ang balaod batok sa illegal nga numbers game. Nasikop sa kapulisan sa Bay City ang usa ka 54 anyos nga lalaki nga nalista sa ka ikawalo nga most wanted person sa Negros Oriental atol sa implementasyon sa warrant of arrest dito sa Barangay 1 Bay City Baguhay lang. Ang akusado gila nga si Rosendo Minyo residente sa sitio Nabadyang Barangay Dansulan Bay City. Gibigayon operasyon sa mga intel operatives sa Bay City Police Station diin mitultol sa pagkadakop sa akusado pinagi sa arrest warrant alang sa upat ka kaso sa acts of lasciviousness ubos sa article 336 sa revised penal code nga may kalabutan sa section 5B sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Among warrant hagisyon nito nga Hunyo 8 ni Judge Rowena Felelicas dumalagan sa Regional Trial Court Branch 45 sa Bay City. Kikitakda sa korte ang ginatibukan nga piyansa nga mukabat sa 800 mile ka pisos. Human sa pagkadakop, gidala ang akusado sa kustodiya sa Bay City Police Station alang sa hustong disposisyon o mga pamaagi sa korte. Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Patay na sa dihang nakitaan sa Kabayante City Anyos nga lalaki nga nasa daplin sa suba sa sitio Hakuton, Barangay Mamburao, Pamplona, Negros Oriental sa May alas 8 sa buntag niya itong Lunes, Hunyo 22. Ang biktima gila nga si Bikmar Ulitao, residente sa mga lugar. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Pamplona Municipal Police Station. Sa katapusang nakita nga buhi ang biktima alas 6 sa gabi niya itong Hunyo 21. Apan, pagkabuntag niya itong Lunes, nakugang na lamang ang mga residente sa dihang na diskobrihan ang biktima nga wala na ikinabuhi. Gilayon kining gitaho sa kabulisan. Sa pagsusi sa lawas sa biktima, nasuta nga doon ay tuluka samad dinunggaban sa naglanlaing bahin sa lawas nini. Norit nini, daling gidala ang lawas sa biktima sa Rural Health Unit alang sa hustong pagsusi sa Municipal Health Officer Ingunman sa pagbahigayon sa post-mortem examination. Parayon pagkaroon ang imbestigasyon sa kabulisan aron mailhan ang responsable sa krimen o matino ang motibo sa maong insidente. Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Regional, gandos kanato sa Ike's Restaurant and Catering Services ug Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mga pagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitor usab sila sa tarang klaseng okasyon. Aduna usab sila Ike's Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bang Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila Bronze sa Ike's Pharmacy, diya sa tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 410. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mokitor sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna usab sila coffee, halo-halo o man pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kaya pa nag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional, Tacloban School Shooting planado, matod pa ni Angara. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buya Xlabio Carinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Buyax, lasigi handos ug labyog sa imuhang Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live report.
2: Hello, salamat din pundang ko sa bayis na masukitig pa, Mino. Gikumpirmar na Education Secretary Sani Angara, kagahapong adlawang Martes, nga giplanuhan ang pagpamusil sa San Jose National High School na may patay sa tulo kay estudyante o nagaangon sa tlaing 3C kabuk. Sumala sa mga otoridad ang duha ka mga suspek ang nagidarog 14 o 15 giingong na impluensyahan sa violenting mga dula sa online. Si Angara, nagkanayong niya insidente, nagpasiugda sa panginahanglan sa mga ginikanan sa mga magtutudlo na mas magpaminantayong sa ilang mga anak ilabi ng ilang pagkalanlad sa violenting content sa internet. Giawag usab niya mga magtutudlo na magsilbi ng ikaduhang ginikanan o magbantay sa mga timailhan sa kagulanan o katingad ang pamatasan sa mga estudyante. Nanawagan usab si Angara ng manubag ang tag-iya sa armas na igamit sa mga insidente. Base sa inisyal ng investigasyon, ang 14 anyos na child in conflict with the law ang giyong gibansay kini sa paggamit o armas sa iyang iyan ng polis. Kinsa giyong tag-iya sa 9mm Glock pistol na gigamit sa pagpamusil. Ang mga suspek, ikatahong ni Ambak sa Kural sa tungaan, una paghihimo ang pagpamusil. Ginahing usap ni Angara ang mga magtutudlo o tagdumala sa iskulahan sa ilang dali nga aksyon na nakatabang sa pagkunod sa iyap sa mga nangamatay o nasandan. O giyawag usap niya ang media nga dilihimong sentro sa atensyon o himayaon ang insidente. Nanapagdigan sa Bago Farm School Radio. Alang sa sibiyan ang mitinumbian sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matagkarunugo niya. It is Handos 38.